0: Si Glenn Kudiman, dali lang. Frank Bali, sabi ni Rimulya, sa ito'y nga fire emotor, hindi yan truck, nakasave daw sila ng 9M. Pero sa totoo lang, hindi natin alam yan kung... one thing I know, brato yun na. Mupalag yun kung may gala kung ka ng wii. Ha? Mupalag yun na kung ka na may galang ilang fire truck, wala tayo problema na kung ang ilang palungon may ngay gala, haling sa imong silingan, okay kayo na.
1: Oh.
0: Kung imong palungon mga igala kadtong haling bunot okay ra na. Pero makatunong kasi bako pariato mga igala dito sa pantukan lang o kadtong bago lang mga igala nga kwan. Di pa sunto mantoy kwan may makasulod po dito mga igala nga kwan dapat na nay fire truck sunod nga sadam ang kargahan. Kana jud game. Di basta-basta na. Yoga. Ingat to, no kana. Okay lang to kanang nagsugba tagi ka nga palungon ninyo, paisa kay na siya may ga. Oh, sige, wag kumarsa sa kwa. Elizabeth Navarez, Ringo's TV, maing buntag. Kadala lang, Ramer ni Cesario. Sa una, naakang nograli sa Astang Gamaya. Tres minutos, mga katropa, pasado alas 8 buntag. Kadyot lang, balik ko man lamang yun, kadyot lang yun.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura! Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes!
4: Ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug Enduilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
6: Uy! Ang sabon iba sa kanin yung primaryo? Ingon upting ulan! Nangigay man lagi! Ang sa kanin nung danan eh!
7: Mao lagi mare! Maupitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw?
5: Ang El Niño o hulaw o saka medyo taas na yugdo sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod o ang tubig sa yuta o ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop o tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha o kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Pundoble, okay! Maulininata sa Suplemento in One! Santo Plus, Herbal Capsule, Adunay Mangosteen o Kamunggay, doble ingredients sa usalaan ka kapsula, inaandaw-andaw, mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule, ang Suplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Malagabala na ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat tumitipangabas sa namang uri ng sakit.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pangwilde, medyo na ako'y problema sa pumawa. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litro. Kamitan lang ako o ganchihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gira akong mata. Di na pariya sa una. Isang karon di na ko ginangan mag-adjuhos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Gito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatuman o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Pre, nindota sa imong sound system. Uy, paus magkaayo.
4: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, uy. Magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Gas Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Asimbot Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dure Numabas or Luger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay ka ulit. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Hala, happy ka kong Junti, pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, basta na-addict ko.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emulso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Kamusad, mag-Santol Plus Herbal Capsule na. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Sagasak po sa Davao Region. Live tag ron, Gatro Bang Bridge, dali sa, of course, XFM Tagum. Live punta dali sa 99.1 XFM Mati. O live punta karon dali sa 101.7 XFM Bukidnon karong oras.
2: Oy, may buntag, sa ito mga kaisunan dali na pita sa may Mati sa Davao Oriental. O ato mga kwanda, no? Mga kalungon. Kalungon na ito didapita sa may Davao Oriental. O ingon na sa ito ang mga katrupa didapita sa may Davao, sa may Bukidnon area. May buntag, welcome sa ito paraguban sa programang Bullseye!
1: Sige, alas 8.12 na ang tag na pagigala sa itong bagpanagubanuban. Patayon na ito, Gab, sa sunod na ito nga tirada niya. No, katong... ikaupat no si Attorney De Minagras siya nga gipalingkod magaigala ni ito ni Jesus Cudero kay pagulat niya ginan nga lingkod siya no kung masyadong excited no e, mura ba og medyo init magud magaigala ilahang pagtinubagay kagahapon adlaw labi na sa skutanan mga katropa nga sa AMLAC katropang
2: bridge masukor ba si kuanan ni si Kuya Trillianis.
1: Masuko.
2: Siya ni Katrupang Alan, Katrupang Arne, kanang magsigi bitaw gaon sa ni, inibang...
1: Object? Oh. Masuko siya! Mo dito, Katrupang
2: Bruce. Kaya wala na sa rule dito sa Ihang Court.
1: Lahi, mantong Ihang Court.
2: Kangaroo Court, mantong iya.
1: Basketball Court, mantong iya.
2: Kangaroo Court, o Basketball Court.
1: Ang Ihang Court, Katrupang Bricks, ang kining rule dito is Paul Sunggo. Paul Sunggo.
2: Pag wakay Sunggo, wakay Paul.
1: Sabtang wakay mga bukol, wakay mga pangus niya, wakay mga Sunggo, walay Paul. Kulay kang Trillianis. Paminaw na to si Attorney De Minagras, kining ilang panagtubag kagahapong adlaw mga katropa.
3: XFM Katropa.
4: Based on this provision, Attorney Benaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
5: Irrelevant, Your Honor, and already bordering on badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
1: Wapagani?
6: He's not yet there. I don't believe he's there.
5: Just the same answer. Submit, Your Honor.
6: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for
1: the meeting.
2: Lingkod sa kanina, Attorney May.
1: Attorney, siya ko na, Attorney. Lingkod siya.
2: Pasa tayo yung term? Encroaching?
1: You seem to be crouching. You may sit down. Ayun, sa akin nag-cross man ng, sa defense, sagbisa na. Sige daw ka, panayon na.
4: Can you repeat? Penalties involve administrative and criminal sanctions, correct?
6: On what you've read, Your Honor.
4: Okay, finally, last paragraph of Section 9C provides, when reporting covert or suspicious transactions to the AMLC, covert persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media, the fact that a covert or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media shall be held criminally liable. So under this provision, Attorney Benaventura, pati yung media pwedeng makasuhan, correct? Mm-hmm.
1: Microphone, Attorney.
5: Continuing objection.
6: Duly noted, the continuing objection of the counsel for the panel of prosecutors.
1: Pati yung
6: duly noted. Sorry, Your Honor, I was...
1: Pagulat lagi, hindi nung kamulat. Ang sama na siya ka trupang Briggs?
2: Napaisa nga ko ano, kanina, ano ba ni Kwani? Ano ka na katrupang Arnil nga giingin naman siya nga hindi ka raw kumain?
1: Nakatundo na siya gana si attorney...
2: Takot ako.
1: Okay, sa tagamlak.
2: Bakit? Nawala na akong gana. Bakit?
1: Napato niya, Gab? Nato niya?
2: Kini nga na nilawa sa katrupang Arnel. Mga di ni mahadlok ni.
1: Ah, oh, di pa ni mga kuhan si attorney. Oh. Pero...
2: Kailang...
1: Stress siya. Numero na stress siya sa...
2: Katungin mo ni mga kuhan, katong Paul Sunggo, di ni mahadlok. Kini nga na nilawa sa rubo-rubo man eh. Pwede pandagat, pang Navy, pwede po niya siyang...
1: pwede pang pamilya, pang sports pa.
2: Pang sports pa. Basta-basta ni si attorney... sa age nga, di ba mga bata pa kayo, batanon pa ka trupang Arnel, no? Naging amlak, kuha na, kung saan yung kakalakas ni? Si Ronel Ventura.
1: Bugado na yung katrupang Briggs. At pangitaos na ako itong, kuha, katong, natoy, natong, kuha na, katong bakit eh. Sige, kadali lang ha.
2: Ito pabinawan na lang ni Katropang Arnel. Ipadayo na ito ng ilahang kuhan karon, ilang hearing ito napita sa kuhan.
4: Now, based on this provision, Attorney Benaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
5: Irrelevant, Your Honor, and already bordering and badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
7: He's not yet there, counsel. I don't believe he's there.
5: Witness the answer. We submit, Your Honor.
7: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for the meantime. Yes, Attorney Ronel.
8: May, can you repeat?
4: Penalties involve administrative and criminal sanctions, correct?
8: On what you've read, Your Honor.
4: Okay, finally, last paragraph of Section 9C provides, when reporting covert or suspicious transactions to the AMLC, covert persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media, the fact that a covert or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media
1: shall be held. Kanibagod, Katropang Briggs, ni palagan eh, sila Rizal Tiberos, no? Si Artisi, no? Si Rapitulfo Court, no? Nga ngano kuno pati ang media kuno gihulga or kuan dili man hulga na man sa mas balaod do sa anti-money laundering act, no? Section 9 nga
2: kasi wala siya kay balo sa dugan niya yung lingkod kay katabang ra mo ni matabangan katropang Arnel kani si RTC
1: kani kuan pod away pod sa mga kabit, no?
2: Away sa kabit, away sa kining kasuko sa katabang ato sa iyang
1: amo, no? Ano mo na iyang mga
2: expertise niya,
1: masterpiece. Okay, klaro man kung kaya, no? Sa Section 9.
2: Pero mga balaod ni, si Ben Dalo na ang kuwanan ni.
1: Oo, lagi po, no? Kaya insuon ang po din niyan. Gingon mo ko niya, when reporting covered or suspicious transaction to AMLAC or AMLC, covered person and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly to any member or any means to any person or entity. The media, the fact that covered, apilang media, the fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report or any information in relation thereto, neither may such reporting be published or aired in any manner or form by the mass media. Dili, sa untang punta na ganing kuwan garon, nga nung namay kupya, may galas, trianis, ani? Di ba? Oh, ganun.
2: Asan niya nakuha?
1: Asan niya nakuha?
2: sa bagay, ito man yung mahisigutan niya, tatawag niya itong pangarni. Okay, dako yung mga pangutana, ani?
1: Oo, sige daw.
2: Gawas aning iyahang pag-presenta sa nahisigutan mga ebidensya, babitaw na pasanginlan siya nga, Marites. King. Or Marites. King ba ni siya or Queen?
1: Maricul.
2: Okay, yun mo kung Marites, kung kasigaran mo kung ani Katropang Arnel, mga raper na ito, ngantos mga babae.
1: Babae.
2: Oh. Kaya kini mga lalaki ni, wala na yung bahala mo, Marites mo diha. So, muli karoon ang itong pangutana, doon na ba siya ay supporting evidence diha karon sa iyahang mga allegations?
1: Kani daw, katunong gahapon, mo na ito ebidensya niya gahapon.
2: Ano na siya pwede, God? Katong ginaingon niya katropang Arnel na doon ay transfer of 319
1: million.
2: Million from Hong Kong, China, Hong Kong to KL88.
1: KL88 ba na? KL88 o KL88, no? Dito daw ito, 300 million, 319
2: million. 319 million. Yes. Now, doon na ba siya ang suporta pangayon sa korte, of course, ni anak katropang Arnel?
1: Mm.
2: Kinimanggo, dili ni sa judicial sanction eh. Puro siya ni tabi ni iyaha katropang Arnel. Mauna yung napasagad na sa diyawit. Gumikan kay walay. Wala siyang ibalandra dito sa huwis nga you present your evidence. Paunsa man ang istorya nimo diha kadaghan, galiundok ng imo nga mga istorya diha, tapos wala nimo gisuportahan og ebidensya by way of pagkuha sa pag-trace, no? Kung ang katong kwarta nga allegedly from China, Hong Kong to KL or Kalye, nipunta ba gina sa bulsa ni Man Scarpio og nakabinipisyo ba diri dapita si Vice President Sara Duterte?
1: Correct.
2: There you are. Kung yun na naman ugaling katropang Arnel, nga medyo nakita niya dito karon ugi na presenta, wala ay daghang istorya.
1: Pero wala man, nagulat na si Arnel, nagulat siya ng presentation sa AMLA, kaya mo daw ni evidence siya. Pwede na.
2: Kaya kini mananggol ka katropang Arnel, no? Di ba po pwede nga ikapagula ni karon sa AMLA ang tanan nga ma-recourse o giunsa na niya, giunsa niya pag magic, gipatay niya, gituok niya, gitik niya, katong insult sa record sa AMLC, eh grabe na sila ka-stricto.
1: Correct.
2: Considering, doon na po'y question rin karon ang AMLC, o giunsa na pagpasod. Gumikan kay, based on our knowledge sa katubang Arnel, nga pag once nga ang kaming ginatawag nilang offshore bitaw nga fans.
1: Yung fans.
2: Musod rin sa Pilipinas, doon na pa kay seminar diha nga himuon diha karon sa AMLC. Doon na pa yung daghang kay mga attorneys diha, daghang kay magpaila nga, kunuhay sila engineer, mag-video, katubang Arnel niya. Doon na pa yung muingon nga, 30% ako ani, di okay.
1: Uy, nagyo na yung mga ingana, no?
2: 30% ang amuani, apil si, kuanani, si gobernur. Dapat pang,
1: Gobernur?
2: Idapay pang gobernur sa PNP, kilibang Central Bank.
1: Central Bank?
2: So, iuna na sa katropangan, di modo, may baluan din karon ang record o doon na ba'y seminar bago gipasulog kinina isigutan ng kwarta. Because ang mandato sa EMLC katropang Arnel, pag once nga doon ay masulog nila, even 500 pesos, gikan sa kung officer fund na siya. Questionan ginasa sa AMLC.
1: So, mauni ang kuang gahapon. Okay na to si bakit niya? Okay, paminaw na to ni bakit ka itong bricks ko. Yan ang what ang magana yung tawag kaon si attorney?
3: XFM Katrua!
7: Hindi ka daw kumain, attorney Ronel?
8: Hindi po, Your Honor.
7: Bakit?
8: Hindi po makakain, Your Honor.
7: Bakit?
8: Kinakabahan po, Your Honor.
7: Bakit?
4: Trial is resumed.
2: Himong katawaan na dito na ron ang impeachment court.
1: Pero recall ba ang si attorney Katropang Briggs nga? Wa man kay gidugang o gibawas niya ang mga presentasyon niya Katropang Briggs.
2: Doon na remember sa Katropang Arnel ba nga gisalang I think one of the attorney po to. Attorney po to nga kulbaan ko siya sa lihang giatubang niya si na-remember mo to si Lorna Kapunan.
1: Lorna Kapunan.
2: Oo, may nag-question na abogado po to. Nakabahan ko siya. Ingon siya nga ayaw kulba niya.
1: Kining
2: kay Attorney Ronel Ventura, gihimong kuan ba? At least dunay sense of humor na nahitabo di karon sa floor sa impeachment court. Kaya, seryoso na kayo sila di katropang Arnel. Listen po kayo ga...
1: Gansawan ka si kuan, gansawan sa Attorney Mark Binluan, kasi sige nalang kulog pangihi. Ikansawan si Atty. Binluan ngayon, sige naman lang kagpangihi nga itong niyagin. Nangayon kag 10 minutes nga mental health break sa Kwan, karon ngayon na po ka o kwan. Uy! Gab na buhay na ni kwan gab o? Katong si Raimundo Ribucas? Buhay pa rin yung kanahan ni? Nag-comment na rin o? Nakadaghan lagi mga trolls karong mga igala ng tapon o ganito programa. Bakit? Tanganin mo ka karong face. Gano'ng nakulbaan man, kung ang iyang gipresenta, siyempre taga-asa na siya, taga?
2: Taga... Amla. Director.
1: Director. Director pa yun. O, iahagin ng... Iahan ng, kumbaga...
2: Iahan ng forte.
1: Iahan ng forte. Iahan ng
2: tinatang record. Iahan na say how dito.
1: Ano makulbaan man, kuha siya, gikuha, gidugang, gibawas, o sabi niya. Sa maong mga records.
2: Well, experience ka diyan sa pagpanguykoy o pagpangbulgar sa mga dokumento nga bawal. Ha? Ganun, mahandlok man ka. Doon na kay saktong rason, doon na kay bala sa mga katarungan. Diha karon sa pagpadayag.
1: Kumukaon.
2: Kining maong mga dokumento is real. Tinood ni, hindi ni fake. Ganun, mahandlok siya. Wala man kayo sila na-hadlock nga dito, kikwestiyon ka bang Arnel, based on the statement sa abogado sa depensa, nag-ingon nga, naibalan ba rin mo nga din sa provision, pag once na ma-air ni siya publicly, using televisions, di akaroon sa media, media entities, nga pwedeng mapagkasuhan ang mga media kapil. Nara, kasuhin nyo itong naging sakwan, katong dito sa impeachment, dito sa kinibang House of the Representative nga committee. Nga dito ilang gi...
1: Kung man naman ilang naman gi... Yabdiyak na dito katrabang breaks.
2: Dito na sa... Mali isang... Unsa nagsugod ang question sa depensa kay gipakita nila na siya dito sa House of the Representative.
1: Sa kining committee hearing.
2: Kibalo manunta ni, dapat iyan yung tamparos ang ulo ni, unsan ni
1: Luistro.
2: Luistro. Kasi nakalimot sa balaod. Kay kwan naman doon ni, lawyer doon ni, way daw sa mga kaso. Unya, din nga mahibaw. Eh din man doon ni sa kaling suplo.
1: Ito na sila katrobang breaks ka. Chilling effects ko no, kay kining, ang ginahimok ko no sa defense panel, pagpanghadlok na sa media o sa mga senator judge, I think, Nabay threat nga gihimo or merely invoking what is written. Diba? Nabay balaod.
2: Ito mga panahon na.
1: Nakasulat man.
2: Of course, na-cover kay ikaw pa na may bayaran ka ng pangarne.
1: Walang ipod, no?
2: Diba? Ingnon niya dito karon na, ingnon niya karon na IBS-BN, TV, unsan nga TV, cover mo kay bayad-bayad mo. Mayroon ka karoon, ma-invoke ka dito karoon nga, di may pwede anak, kay naramay balaod na sa MLC nga, pag i-publicize na ninyo in public, nationwide, nationwide na ba nito?
1: Nationwide, o.
2: Kwanin, ma-pailan ni kaso. Ayaw kabala ka sa kaso. Ato ang korte.
1: di ba? So, kana ba, mga katropa, no? Dili, sa akong pagtanawa, dili man na mga galawa, di na ito na makonstru as, pagpanghadlock sa media o pagpanghadlok ni bisan kinsa ang gihimo sa defense, no, merely invoking namang gyud balaod na kasulat, no, naay balaod na kasulat mauna nga pag karingani nga mga sensitive nga mga informations, no, labi na diha sa akong AMLA records, dili basta-basta i-air kadrobang breaks niya nationwide pagyud kayong kag worldwide kay ina ano na may internet karon mga panahuna. Kwan ba na? Matawag ba ni mo na? Ma-conclude ba ni mo na? Isip usa kapag pangadlo ko? Ah, may balaod nga nagsulti niya na.
9: Pusat! Pusat!
1: Ano mahadlok sila po nga sa balaod, Katrobang Briggs?
2: Now, ano to ang tanaw din ni Karong Katrobang Harding? Nga nung mabalaka sila, gumikan kay... parang gipugos sila. Meaning, gining ilahang pagbarog karon sa witness stand. Sa impeachment trial, possible nga gi-pressure na lang sila ang todo ba? Otherwise, tanggal ka diha or mo anhi ka diri?
1: Sige, alas 8:31 na magigalang tagnas buntag. May buntag diyan ni Alfredo Lirasan, no? Des Kanukutan, Tagum City, si Jonas D. Guzman o si Rely Navarro, no? Mga commercial, no? Mga bendalo maglagot sa lo. Baupod, no? Mga katropa. Oras! Alas 8:31.
10: hola.

0: Davao.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at ang benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba ka mo na ang Santon Plus Gold adunay partner kini na Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna

nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Mare, unsa nang imong ipang-impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Iyo na pa mare. Unsa mo nang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro mahadlok sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot ug limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Ribukas! Oh, naanin din karong mga igala ang mga trolls ni BBM. Gatapunog mga katropa. Noong, sino yun na? Puro unprofessional o arrogant ang defense panel ikumpara sa prosecution panel nga magalang at sumusunod sa rule of law. Magalang, good. Yun sa demo ng defense, naghimo raman na sa ilang trabaho. Mga katropa, nalitan mo na sila nga kaninga mga record sa ni dapat unta, di ni dapat unta nga isa publiko o i-air sa media, wala ba na sila, di ba nagikan, may galas sa ilang kaugalingong panghuna-huna, kung diligikan man mga galas balaod, no mga manay sultis balaod mga kaigsuna. Kikilala mga galang gikuan, no, gi-invoke la nila, o sa nahimutang mga galang, o sa nahisulat, no, diya sa anti-money laundering law or AMLA mga kaigsuna. O anti-money laundering act, mga katropa. Oh, ang i-construge din mo na, nga gihadlok ang media, i-construge din mo na, nga gihurat ang media, nga usukuno ka chilling effect, no? Kamu naman naguna-huna, anak. No? Wala man na may gala sa una-huna, tingali sa depensa, when they invoke that provision, mga kaigsuna. Na sila ha, mga katropa, nga, wala ingos balaod, no? No, naananay karon mga igala sa court kung sundun ba ng balaura o i-bend ng balaura, mga katropa. Alas 8.38 na, pangapina mo! Yes, katropang Briggs,
5: no? Kasang pagkaanog gamayin ko ang panahon, kaming inahan in taong katropang Arlene.
4: Yes, yes, yes.
5: Katong nabanggaan in taong dahilapita sa may matina, ito sudah sa labaw, kung mahinumduman ninyo, ato na yung September 27 pa nahitabo kini nga bangga.
4: Oo. Hit and run.
5: Oh. Hit and run kining usaka batan-on nga namasahiro din eh.
4: Mm.
5: Diha dapita sa kuan ba? Diha dapita sa may UM Atina.
4: Oo.
5: Okay. Now gibanggaan ni siya og private nga sakyanan service ni.
4: Oo.
5: Pero gibiyaan
4: po.
5: Nanakaw sa kong linya ang inahan ani katropang Arne na itong mahinabi ni si Manang para nga itong mahibaluan o unsa ni status ba sa kahintang karon sa iyang anak. Manang, mayong buntag, welcome sa XFM Davao sa Bulsay program. Kauban nimo si katrupang Arnel Cortez o si katrupang Blix Flores, ma'am.
6: May buntag po po. Salamat po po. Salamat sa inyong ipagawa ng pagpagala ko ang po. Salamat pa kayo.
5: Sige. Yes na yun. Nay, mayong buntag nimo si katrupang Arnel Cortez ni.
6: Sige, salamat po.
5: Unsa may pagkahitabo ganong nabanggaan asa ng pastada asa ay mo ang anak ano yung time?
6: Ako ng anak sa inyo, pero man ito ito magbibili.
5: Oo.
6: Na dito yan, marana, dito ka may buka, di ka tamabot sa mayo na mapina ng naman dito lang din, doon sa nakapartay, kaya nagkulat ko sa hero. Na, ni kayo ka naman nagbanda at yung kuha sa iyo na, mabot ko ito na sa iyo na, kaya di ka maklaro, ay nga ng pulit, kaya blalda ka niyo. Ito, nagatindog-tindog ko sa iyo ko iyo ang Quran, ang motor, ito ko sa barangga. Tama ko kaya, patatabot, ang ito dito lato naman sa pulit, wala may kuwan, klaro yung lang sa iyo abot, tama ko ni blood, wala ko nakita number, tama ko, hindi mo na ako, nag-post lang ko, pamasking na, at makabalik na abot sa akong, nagsita na sa akong bata, bakit matabangan ni kamang problema.
5: Okay. Walay plate number yun na kuha na, color sa sakyanan o klase sa sakyanan?
6: Hindi na daw lagi siya, hindi na maklaro kung saan sa kung saan sa kung saan sa isang plate number.
5: Nasa matina, asa man paingon ang ang sakyanan? Pasulod siya Dabaw o pagawas siya sa Maa?
6: Padong na dito Mapua, sir.
5: Padong sa?
7: Mapua.
5: Padong sa Mapua ng eskwilahan? Okay, so... namin mga CCTV siguro diha ng mga area anyway.
7: Daghan.
5: Daghan CCTV diha. Ma'am, humang sa ko ano, kinibang asa man nga police station mo nagduol?
6: Sa
5: Ikulan. Kaya, under man na sa Ikulan, no? Ang Ikulan police station, kanang matina na karon. Di naman na siya sa San Pedro Police. Now, unsa may gipangatarungan sa tong police dito sa diha nga imoning gidangop nga to, ma'am?
6: Ang nagpato dito, sabi, yung dati makamakapag ang pasyente, hindi siya ispente, ang ako patunang ko, yung kumbang na, niya, ipakita daw ito yung PPPG dito, blind man daw ba, hindi maklaro ang service mo ang isa, hindi maklaro ang number.
5: Blind gining daan o gituyo lang pa blind? Ano sa ba?
6: Magani sir mo, nagpuso lang dito sa ako kuwatay para malit. Hindi pa makasubat akong problema ba?
5: Silang, hindi sa ito mag-suspect na karoon sa itong pulis, no? Ang ato adre karoon, ma'am, unsay pasalig sa ato ang kapulisan, gikan sa may Ikulanda police station, dito karoon sa inyong hangyo nga kung pwede investigahan ang hitabo nga hit and run sa imong anak.
6: Ano lang, mulat-mulat lang sir, kay trabaho o namot na.
5: Unsa mga mata nga trabaho ko no ang ilang ginapasalig? Mga lap sila og dugang nga mga CCTV footages o unsa ba?
6: Mga na lang giingon sa kubanan sa pagpumangkol.
5: Unsa nga dawa tong nag-adto mo una nga nag-adto mo sa police station, ma'am?
6: Atong September 27 yun, pagka anang gabi, alao naman na nangitabo sa pablaon.
5: Oo.
6: Tapos pablatter ni agad. Kato pagkaon pa, di balitan pa ako pagkumang ko na kong bana.
5: Pizza size na takaroon sa Oktubre.
6: Maga.
5: Nahitabo September 27. Wala mo nakabalik dito sa Ikulan Police Station.
6: Ibalik ko itong pagkaon mo na dati sa akong pagkumang ko. Ibalik ko, sir, ako nagpalo ako. Ngayon mo siya, ma'am. Kung patahoon mo na mo, ma'am. Ipatahoon na mo, ma'am. Patahoon na mo. Ano sa kung pumapulatan na sila, ngayon lang magutog financial ng gutur, kaya saan naman lang yung parayangan sa adlaw. Lalo na sa pinti mo, wala may kwarta. Kasi may inapaktao na ako na
5: ospit. Nakagawas na, na-ospital man imong anak, nakagawas na, nai?
6: Oo, nakagawas na ito yung buwan, pero na karoon, namin sa ito, kaya palwak check up na, diwa ang sitwasyon niya, sir, di pa, okay, kaya magpangyaw iyo, pamagusog din ako.
5: Kumbaga doon ay posibilidad niya na bagok yung ulo?
6: ko kay di nakaloy man kumuy sa Ginoo sa kay di ko man tanig gisudyo na nakukurangan.
4: Mm.
6: Nga kay sige man daghan na kidaw kay lagi turo nga mo dali na hilot na nawawa daw tong pangturok nila yung tindok ko sa surgery.
4: Mm-hmm.
6: Nga pero karoon, matatindog-tindog mga po siya, pero sa isira lagi na ang papiklaro.
4: So ang ayon mong kuan karoon, panawagan ni mo, nga kung si kinsa man ang naka hit and run sa imong anak, so ba inyo ba ning kasuhan or ang inyo lang nga matabangan siya sa kahimtang karon?
6: O gani sir, ang kahimtang na nga matabang, matasapaso kasi, damtang gasto. Ako, kunan siya na naman mo sa pangadlaw niya ba? Eh, nabot ka ni Dua paandap.
4: Pila edad inyong bata na eh?
6: 22.
4: O saan, minyo na ni siya o tao pa?
6: Minyo. Minyo. Kapan ka buong anak?
4: Pila ka buong anak niya?
6: Dua.
4: Dua. O niya ang iyang asawa, o saan po yung trabaho?
6: Nara sa balay.
4: Nara sa balay. So, pasabot, ikaw nagsagubang anak ilatanan ron?
6: O gani, sir.
4: Uy, kaluoy sa din tao, no? O saan, panginabuhi ni mo na eh?
6: Akong gana,
4: nag-drive po baubao. Nag-drive po baubao? Kana lang po ng pagkahinguhaan sa panginabuhi matag-adlaw?
6: Ang gani siya, utang talaga doon, mga nila ba na kaula, kaya hindi na akong bayad kung bawa na kita sa kong bana, kulang pa doon, suporta siya ang anak na ang kalitag tambal.
4: Sige, katropang Bruce, kasi kasi manawagan si nanay nga ito sa kuhan kay ato ko ning
5: tamara. Isang pangalan aning imong anak, Manang?
6: Ito ang Daniel Cipuentes.
5: Daniel Cipuentes? Cipuentes. Cipuentes. Ikaw si Maria Cipuentes.
6: Oo.
5: Okay. Naka-adto na po kaglinga.
6: Ano? Wala mo kato paglingap, sir?
5: Na may lingap diha sa may kuan, sa may SPMC gani, madam, kanang green ang color sa ilang building?
6: Pero mga busita naman yata lang
4: busita. Ang concern mo gano'n ay nanay, isang ilang inadlaw-adlaw.
5: Inadlaw-adlaw ninyo nga, kuano?
4: Pamugas, pamugas na lang, no?
5: So, panawagan na to, karoon daw na, ibe. Atong kuan, atong tao nga nakabangga aning imong anak, palihog daw, madam?
6: Yes, sir. Kasi, kung minsan napakaroon, sir, kung babae ka ba ginati, kung tamaloy ka pa-situation, kailangan din ang pinasay karoon ba, kay isod kayo ng kinabuhi, kapag nasa mga utang, kapag sa gubang kapaging hindi pangdaan, ang taas niya, yung mga matubakan ni mga buwan, hindi ka sa anak. Hindi naman ka na makasura, na ako na nakadama ninyo si parang sa mga problema. Halo yung taong kasir, halo ka sa mga kasir, tawala-wala ito ni Cuba. Yung mga mga anak, kung sa gusto, ako'y kaka, tawala mo ito. Itatubangan ninyo mo, itarap sa mga ba, hindi naman yung kasi ninyo, amang tuyo sa inyo hara, matabangan lang ninyo sa ano ang kanay-tangan ba? Ang kananinag lang sa akong anak, ninyo lang ka,
4: Masig ba hadlo po ni siya nai, ngayon yung kasuhan nai?
6: Hindi gani na, hindi na ganyan kaso sa inyo. Huwag kami pagpalintag ng gas, makaso ka, albas na tayo ng kaso.
4: Hindi
6: yung kaso sa'yo, gawang kwarta.
4: So pwede lang makikistorya lang ganyan sa inyo, ha?
6: Magaling, di patanggalin ako sa nang din ako, makawag sa kura kayo. Ang kailangan ninyo sa uya, ha? Tamangin din kita. Parang nila naman problema ba ako, makakalit ni Jose Ibo sa kong anak. Makuha niyang inat ako sa kong anak, mga bayaran niya. Kay, iba ya, basta ako nakatrabaho ba yun? Kay, wala ko baya sa parang ang niya ang paan. Sitwasyon.
4: Pero makatindog siya na, makabarog imuhang anak.
6: Oh, makatindog ba sir? Pero tanang magulutog ba? Kailangan kalalay.
4: Asa ganit dapit inyo hanay?
6: Naman, sa patatawin sa ibang kapindangan, kinapapat ko sa ato na isa.
4: Oo.
6: Pero ang akong bana, naga sa isa lang, nabasaliro, gaya po kahan sa may bangkaan.
5: Diha siya, diha po kapuyo sa may isayar sa may bangkaan.
6: Oo, wag na sa kaminaan.
4: Sige, Nay.
6: Amang banay sa tulang, gidingulit naman po.
4: Nay, ingaan eh, ha? Nay, mga naminaw na to ron sa XFM Davao Region, natin mga tigpaminaw ron sa YouTube, gikan sa laing-laing nasun. Kung okay lang din mo, nga manawagan tanila o pinaagi din sa amua kung unsa man ugaling ang matunol, ihatod na mo nga naha sa inyo ha, okay lang na sa imuha. Sige, pwede po ka manawagan na, doon na tayo mga 500 kabuok ka baga naminaw ron gikan sa lain-lain mga lugar, no? Kung kini sila muhatag bisag ginagmay pinaagi sa XFM nya amo ning ihatod no dia sa inyong area. Sige nay, go ahead nay.
6: Salamat kay sa gitanang pagbubayan, nagbubuhat ng tingin sa pahanginan ba konta o kisay mga malumot kasi kasing dia nita nga nga nga po financial for pahangarong nga batay wala mo ba ito kung nga kung nga kasi mga kailangan niya ba di na po nga man dito.
4: Wala ni mga anak. So, yung iyong mga apo po karon, yung mga apo, imong mga apo, yung anak, ikaw po iga at ni Manron.
6: Oo, ako iga at ni Manron. Ano ba?
4: Sige. So, kiling imong number, number ba ni Katropang Bex?
5: Number niya, no? Number.
4: Kiling imong number, contact mini mo na eh, kayo, kami sa nanawagan mis mga namino ron, nga mo paabot o tabang, and then, among ihatag, among ikuandihan ni mo. Okay na eh?
5: Baba ba? Ang kas man siguro ang padjak, no?
4: Pidikab. Magiging pidikab katropa ang Brexit.
5: So, panawagan na to sa mga kaisunan na to karon. Kung doon ay kisay mga malumo nga kasing-kasing diya karon, hala palihog, inform daw may bidiribe, para nga, kung sa inyo ang ikahatag diha, i-gcash na lang siguro, bisa ginagmay lang.
4: Pwede no? Magani, pwede man, kisay na i-gcash diha. Ayun ang mga kong Gcash kay kuan to, na ating mga subscription nga kuan. Madeductionan ka. O na ating mga autodidact mga subscription ako sa kuan. Sa Lu School, no, mga app.
5: Maapil,
4: no? Itawag ka looy po. Dahil na ngayon, mag-udri si Ma'am Iris. Pwede ba mangayo sa iyang Gcash number, katropang Arnel, kung meron. Napaka to sila ay, pwede ba pag-idiretso na ito dito, pero mas okay sad kung hindi mag-ikan sa ito kay usahon na lang o palit.
5: No, mga na lang siguro katropang Gab.
4: Naim mo diya? Nama kay Gcash, no? Naa? Pero wala deduction na. Wala, mas maya nang imuha kami deduction. Ayaw to ako ha, kaya na ito yung mga auto-deduct katropang Gab. I, kung ano lang siguro, no? I-flash na lang diri ang Gcash
5: number. Or, i-type na lang nato sa kwan, sa tuang comment section. Parang makita sa mga igso na to nga kwa no. Nagapanginanglan. Ang naginalan og tabang diri karon na mga katropa si Maria Magsikap, Magsingkap, si Puentes, si Puentes, taga Matina Isayar. Okay, kwa din tawag na hit and run ang iyang anak. Na hit and run na gani, gibyaan gyud sa katunga nakabangga niya. So ingon pa niya nga mangayo gani intawag mangga yung anak, kuha aging taon sa ikahatag, kaya huwag ikwarta.
4: Sige, palitan na to. Ako mo palit, mangga ka drupang bricks, no? Bali, 500 yung mangga. Pwede na siguro na. Kapila ba kilos mangga? Daghara po kayo ba?
5: Daghara po kayo. Basig, kung niya, maka-acid na po
4: rin. Maka-acid na po rin, no? Basig hubako na hinoon ka drupang bricks, no? Makahubak ba yun ang mangga?
5: Kung siguro, isa kasakong bugas.
4: Pwede, no? Ako na bahala sa 10 kilos nga rice.
5: Isa kasako kayo
4: dyan. Isa kasako nga 10 kilos.
5: Namay, isa kasako nga 5 kilos po.
4: Napod. Pwede na. Pero magpaabot pa ko sa imo, ha?
5: Nadali ka rin ng Gcash number.
4: Parang kasagahan si Katrumpang Briggs, ha? Ako bahala sa bugas, ha?
5: Natumbling ko na.
4: Ako bahala sa bugas, ha? Tagan akong bugas si nanay niya. Basta magpaabot pa ko ni mo. Bugas ang pag na.
5: Na yung GCash number dili o, GCash number 0975-800-7727. Okay.
4: Gab Alas, ang nakabuta nga na, Gab, no?
5: Oo. GCash number ni Katrupang Gab Alas, pero ay mo kabalaka kay i-inform na niya. Nga to kang Katrupang Arnel Cortez.
4: 0975-800-7727. No? 0975-800-7727. No, ang nakabuta nga na is kinsa name sa GCash katropa, Gab Alas, no? GAB unya A.
5: Si Ma'am Den Luna,
4: murag gaba kana yan ang murag gaba. Oh. Gaba pagkabutang, no? Pero wala gaba diha, no?
5: Sala.
4: Ah, Gab Sala?
5: Oh, Gab Sala.
4: I-type ra ko diha. Biki,
5: pagumang ko na ni
4: Tata Sala.
5: Tata Sala ni.
4: Oo.
5: Si Ma'am Di Luna, Den Luna, good morning.
4: Gala, di ay.
5: Gala?
4: Anong gala man? Muna'y kuwan sa ni? Ay, butang itay po kapilya kaya para makakita nila. Isumpay sa imong kuwan ba? GCash number, Katropang Gab, no?
5: Yan, pangalan.
4: Sa amo na ang kuwan, Katropa, ha? Dari na sa XFM na, kasi matinga mo. Kinsay name sa GCash, Katropa, nangunta naman ko si Johnston 28 diri. Ikaw ba dong batilis, ayaw pag-apil-apil diri sa amo ang kuwan, ha? Huwag mutabang ka, tabang, huwag di ka pag hawa niha. Hawa!
5: Ayaw!
4: Rantado ka matingali. Kuwan daw, no? Tanawa daw ang Dabaw. Kuwan ko nung, kasi yung comment niya diri, nga dagang ko nung mga road accident, nga ipanghinambog daw nato diri sa Dabaw ang basta Dabawin niyo, disiplinado, no? Eh pag kung wa kay katabang ani nga sitwasyon, no? Kung wa kay katabang ani nga sitwasyon, hawa diha, sige, comment.
5: Hawa! Ayaw!
4: Nagay, bulay!
5: Ano ang 100 si Ma'am Den Luna, no? Padala siya ug
4: Sir Den, si kuan lalaki na Sir Den Luna. Kuan ato ning kuan ka balo ka katrobang Rex, driver in town ning motorsiklo sa ato diri sa Tagum, katrobang.

0: Broadcasting live from the food basket, capital of Manila, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Nanan! Oh, andar na dito!
3: Andar na!
2: Oy, paliog lang ko o buwan ha! Screenshot sa inyohang
3: para sa tong documentation ha.
2: Tapos asa nila i-send gab? Asa nila i-send sa
3: ako? Dili lang.
2: Sa
3: comment section.
2: Comment section or maulaw sila, pwede po sa ako kay ubang mangun ani maka-message man sila nako. It's either sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page o kaha sa ako ang personal page Arnel Cortez. Ayan lang sa YouTube kay di man mo ka-message diha mga kaigsoonan. Again, no, ang mutabang, tabang lang, no? Wala man ni pinog sanay, no? Ha? Nay 1,000? Ah, nag-send. O nanay 1,000 ina sinanay. Ah, nanakay 1,000 diri nay, nya nakay bugas ako. Ah, nya si Katropang Briggs magbalit isa ka kilo nga mangga, no?
3: Isa kilo mangga?
2: Hmm.
3: So, lima ka kilo mangga.
2: Ali
3: ah, di po pwede no, kaya basing mag-acid, no?
2: So, lalapod. Mga 2 kilo siguro.
3: 2 kilo lang.
2: Bugas ako, ah. O niya, katong kwarta, sila bahala itong saon niya.
3: Pero, magpaabot, saka kay ako may imong inapaabot po.
2: Mahulat niyo po si Imuha. Ah, lagi na siya katropang Briggs, no? Sige, mga katropa, doon na tayo, ku Andre, no? Nanawagan kay na hit and run in town ng iyang ina, ang anak.
3: Ang anak.
2: Oo, na hit and run, so...
3: Si Daniel, no? Daniel. Iyang pangalan si Daniel.
2: Puente.
3: Si Puente. Si Puentes.
2: Sa nature pa lang, insidente, mga isoon, wa sila gibalikan, yun. No,
3: ako,
2: sa...
3: Ako'y dapat nga ma-concern na ni katropang Arnel, no? Kay... Napablatter siya sa iyang comment magudiri ni Manang Maria Masingkap si Puente, singon siya nga napablatter man dayon ni paghitabo gitan-aw daw sa pulis ang CCTV dili daw maklaro ang number og kasabot na mi unsa na unsay dagan basta pobre walay resulta mao na nga nagpost na lang ko basin kamo na kamo pa nga concern sa akong problema ang makasulbad nini pinaagi sa inyong share. Share lang yang gi pangayo ani para mapabot ning akong post.
2: I-share ang post lang do ba no?
3: Mogi, magani gi share na ko ni kagahapon adlaw katropang Arnel kini iyang ano ba kay murag na touch ang akong heart.
2: Nanatay ko ang katropang Briggs 1600 gini abot ni fans.
3: 1600
2: ang mga tigpaminawan. Salamat kay
3: mga katropa. Ang katropang ko andabi ang kanang last digit number bitaw niya katropang
2: si ko Andre.
3: Acknowledge na tong last digit
2: number. Gikan sa Hong Kong si Ma'am YouTube user Iris. E99 mag-send ako ng 1K katropang Arnel sa GCash ni Gab. Loading pa akong CP watching here from Hong Kong. Sorry, kunti lang maibigay ko kay maoray bilin sa akong sahod pero heartily give. Ma'am, salamat yud kaayo, ma'am. Salamat yud kaayo. Dili na siya tabukay ba mo kung kanyang palakpak, no? Unsa naman yung tao ni Gab? Pilisin niya ito mga palakpak din ni Gab. Katong mubo lang, Gab. Salamat kayo, Ma'am Iris, no? Dako na kayo na katropang Briggs.
3: Sa Palibo? Oh, dako na sa Palibo. Magkatabang na nila ni Manang. No?
2: Gikan sa Hong Kong. Robert Clau na, sensya na. Si Robert Clau. Sensya na, may 100 rajud ang nahatag ako from Nanay, from Santa Cruz. I-shout out
3: Santa siya. Cruz sa Davao del Sur.
2: Santa Cruz Davao del Sur.
3: Good morning, Nay.
2: Si Mama Berms and avid fans nimo watching from Santa Cruz Davao del Sur. Salamat kayo Mama Berms og atong mga kaubanan, mga inyong mga kaubans balay no diha sa may Santa Cruz Davao del Sur. Dako na kayo ning tabang ni Nanay, no? Kansang anak in town may gala karon, di pa kapanarbaho. Gumikan mga higala ni ining na accident
3: na paggibati sa lawas ni kay maglisod pa og tulid sa iyang punto sa istorya katropang
2: Arnel. Yes. So na natay
3: 1600, no? 1600 plus dili na siguro mangga ang ato ang ihatag ani katropang Arnel.
2: Ang bugas ako na.
3: Bugas na kay bugas duna po ko ikuan ani. Una ko karon ug unsay dapat akong ihatag kay Manang.
2: Pwede mo gudato na grocery no kanang madawat ni ang ato ihatag sa iya. Mga katropa
3: niya na to sa

0: Stasyon pala nga dili nato ihatag ang katong gihat ano kini bang assistance nga gihatag sa to mga tigpaminaw.
1: Adili hatod nato uba katro pa lang nga bricks pinadto sa mga kaubanan. So kining inyong gihatag mga kaigsuonan ay gabsala ang name error das, error name daw doesn't match sa nagab. Gab alas sa a
0: gala gala ba? Gala ang pangalan.
1: Duda ko kuan man kun sila gab gining nag-send ba True Bank. Nag-send sila True Bank. Kuan lang spell out na lang gab alas kay para na among kuy para sa kuan ng Gabriel Roquero Alas. Ikompleto na ni mo sa imong kuan? Kompleto bantog ra gihimo niya nga gala kay taas man day kayo. Ipalihog na lang kung kompleto sa kuan sa kanang sa atong
0: Ish,
1: benagala. Tama. Tama na ito. So, tawag ka na ikumplito na lang siya, Gab, no? Butang na lang diha, Gab, Gabriel Roquero Alas. Wala siya. No, chance 1028, no? Kay error, kuan daw.
0: Error.
1: Error. Error daw, name doesn't matter. Kuan mo
0: ko? Sa bangko. Oh. Kung bangko, kay, kailangan magudang complete
1: yes.
0: Name. Complete account ka name.
1: Ngamay ako pala natin ganang, sana go time mo
0: sa go time go time
1: nginalan masig pangan diyan so ikumpleto nimo kay kung dili dili pud siya mo send is strict pud na nanatay 1800 salamat kayo mga katropa di ba katropang bricks no yan ra ka kuan ba no ato ang papanawagan and then na ini sanong nato salamat kay ni atong mga YouTube subscriber na to na asa gawas kining mga OFW nga luyo pa man in town sila kini mga member po niya katropang bricks agwanta party list ni sila in town
0: pero dugay na po niyang nag-antos ni pero wag yung surrender.
1: Wag yung surrender?
0: Oh, wag yung surrender. Muna nga naging sila yung kapanghatag.
1: Update, nanatay 2K. Nanatay 2,000.
0: 2,000 pesos. Salamat kayo sa mga nag-hatag, nag-donate. Okay.
1: Kumbarso sa ta, no? Kaya naman kayo 2,000 diha, no? pero mga katropa, katong mga naghatag, amo ning ugma. Tangin ninyo ugma, ihatod na mo ni dito kang nanay o karong bakahang adlawa mga katropa with all the documentation no problem amo nang ipakuan ninyo bids M6K katropa Arnel send ko GCash sorry po ma'am sir no do not be sorry sa inyong gihatag hatag mag hatag kag G's 50 100 the mere fact nagika na sa inyong kasing-kasing
0: dako na na
1: do not feel sorry about it salamat kaayo ni anang inyong dakong tabang di ba katropang Bricks
0: Kaysa ka na, bisan nun sa kada, bisan nun sa ang amount nung inyong ihatag, inyong i-donate, kung gikan sa kasing-kasing ninyo, kinising-kasing ang inyong paghatag, tako na kayo ng pasalamat na to, o pasalamat sa pamilya nga naghinhangla na natin
1: pang arin. Di asa'y nag-ingon din nga, good morning sir, basta magkapadala ko unya gamay, unya dilit na lang ko pa-mention sa kungan. Walay problema sir. No problem. Alas 9:05, kumbarasaw sa ta, mga katropa sa tumagbalik, doon ka pa mga katikaran, o katong, iskuta na to, tong katong fire truck.
0: Ambulance, fire truck.
1: Alas 9:05.
0: Usa ka kaltik ang tubig nga suot ato.
1: Oo. Pura ka itong sundalag tuba sa una, kaltik.
0: Oo, kaltik.
1: Alas 9:05!
2: Kapitan Lodi!
3: Oy, Archie! Unsa man kana?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man naabol sa ang brief?
3: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya o gasin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
2: Mga katropa, exciting!

0: Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ay, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
2: Ah, sakit kaya kuntian mo na.
1: Nanuman?
2: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagtope ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalawatay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Higyo dahi lalim, habang ga-eskwela ka, trabaho, magkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan, nadawuman sa akong pagkaon. Dinong dayong ko premium D3, dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-looming ko. Depresa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
3: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon na kinitaas na medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas na diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iyabon ni.
7: Unya na ma, kay dulaan pa na muna.
6: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
7: Dili, ma. Unsa man akong buhaton?
6: Dali, tabangi ko. Manglimpyo ta sa atong palibot.
8: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang na pwede mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
9: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paus mag-aayo?
10: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: Tiyadaha, uy! Magpamuhatsab ko! Asa ganito, pre?
10: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
11: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Umabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Zantan Plus Coffin Mix User.
1: Kaya tugsog kayo kumakapi. Pag-abot na akong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mawinong ganini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Zantan Plus Coffin Mix Rajud ko niya. Pag nilang acid reflux iyang natambala, rati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko kakiangkiya. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantan Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas parakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyo panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong iulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Ang pakigilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwede mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest na mahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong, be informed, get tested.
7: Standing in a crowded room and I can't see your face.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
9: Reflex sa imong tagiya, iyang gitulak ang mahong suspek dayon dagang kini. Ang aking kinik si Bat mga katropa sa kahadlok lagi sa mga panghitabo, o apan na po silang gyapo kini sa mahong suspek sa doon na igong siya sa iyang bukton. Bansang bala nila huspa sa iyang bukton kung miigong sa baligyang motor park. Inuwag ingong walay na tangag na sa lapi ang mahong tulisan kinsa daling miigyas. Kuman sa mahong paghitabo kinsa ilalong karon sa hatposong presyon sa tuhang kapulisan nila binasa Talumo Police Station. Isa kasambangan nagpahaling sa ospital ang biktima. Kung sumala niini, wala na naapektuhan sa pinusilaan ang bukog sa iyang bukton. Sa bigas bahay, ipanigamutan pa nato sa isang andabaw na makuha ang dugang detalye sa nagparayong investigasyon sa kapulisan na labot sa naisigtang na insidente. Samtang sa bigas bahay na tropong ilakbit ang katropang alinog at katropang bridge by karong buntagang katakbang mapagayong press conference sa katuhang na district residente sa Vice President Sara Duterte. Sa kasambang ato palang ipahabot alang sa tukmang oras ngay panggayon kini alang usab sa iyang dugo pa mga komento labot ilabi na partikular sa nagpaday niya mga impeachment proceedings nga gipaygayon nga mga katropa bato ka kaniya ug kun sa iyang mahimong makomento sa mga uban pang mga isgutanan nga nagtumbok sa iyang mismo nga sitwasyon ug sa pamilya nga dudate. Kada tong update diri sa Cebu City, kadto mo sa balita Marvin Ibano ay sinabi.
10: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report. XFM Report. Alas 9:16 na mga igalandag na sa buntag. O gini orasa to, ganinyo may gala sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ma'am Iris, naa ang ato ang Gcash gang. Namin ang ayaw gapon katropang Briggs, no? Gibalik na to ang
11: Gcash number.
10: Naras, naka-flash sa screen, no, mga katropa. Niya mo na complete name niya, mga kaigsunan. No?
11: Para sa mga namino, okay, karoon sa radyo katropang Arnel, atong basahon ni 0975-800-7727. Alright. Pasbo na to, ha? 0975-800-7727.
10: Oo.
11: Siya, para nga magpadala ninyo karon, mapadala ninyo karon ang inyong pledge or nabang alangan to in town sa kinagapanginhanglan.
10: Wala pong sanay na, ha? Kuha na siya ka ng voluntaryo, ikinasingkasing any amount, mga katropa, dako na siyang tabang, and do not feel sorry about sa inyong mga gihatag ng 100, 200, mga katropa. Imagine na ng 100 kung napulo mumuhatag ng 100, 1,000 na katropang Briggs. Kung 20 mo kabuok muhatag ng 100, 2,000 na mga kaigsuna, no? Dili kinahanglan ang ginagko ng amount, mga katropa. Kita lang sa ato alam, may galabi sa ginagmay na itong kapasidad, magtambaya yung makatabang tag mga kaigsuna na to nga tinimas na ginahanglan. Wala na yung balita. Sige, alas 9:17 naman, may galandag na sa itong bag, barang kumunuman ito sa linya, hatag ang pagtagat. Hindi mga higalang gipanghinambog nila nga dakuto kayo o savings. No, may higalang, kuan? Fire truck?
12: Hawa!
10: Sige, kuno katropang gabi, round na ito na gabi.
13: XFM Katropa.
14: The BFP used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over
11: isa na ka-video nga, isa na video dito nga gay-kwanya.
10: Asa man ato, nakagisend dito?
11: Oo, oh, nakagisend dito. Di ba, kadali kayo tanahan ako, ha? Ipitala ni katropang, mama mo daw ni?
10: Asa man, asa man, siguro madi ay.
11: Ginaklaro na to ba kung mao ba ni fire truck ni?
10: Di siguro na mao, eh.
11: Basig dili ni mao.
10: Pinuha man ang istorya, ha? Oy, mo din na.
11: Mama ni iyang gipasilip dito sa kwan. Mama ni iyang gipasilip dito sa kinibang tanawa ra ko diyan.
10: Kwan ka sa lidas sa mga bata nga Paw Patrol. Paw Patrol.
11: Hindi mo ba na ako na katumbang ni? Kanang binuang sa mga bata.
10: Paw Patrol eh, Paw Patrol. Sige na, panayon na lang. Tanggalin lang ko, kwan siguro. Tanggalin lang siguro ko diyo. Tanggalin lang ko diyo ng ilahang kwan. Sige na.
14: The BFP used to purchase fire trucks at 60.
10: Dahil lang ha, gawin pa mo pakita mga katropa ha, ang ilahang fire truck na ba? Ay, mga kuhan na na, oy. Siguro tinuod na nga kuhan, no? Be, upang mo gawas. Ay, kawaw kaayo sa fire truck. Uy,
11: three times.
10: Ay, kawaw kaayo.
11: Uy, fire truck ron, kaning tulo ka bukligid. Dali ba ni, truck ba ni katropang Arnel o si, kinibang fire sikad?
10: Ninot man ni kahipos-hipos, pwede ra ituwad katropang preso ni gamiton?
11: Ako na, abinin mo katropang Arnel, nabalaka ko ani ba? Nga, ug kini man gani, may mudaghan karon ng mga fire truck sa Pilipinas, mas daghan sunog!
10: Mas daghan!
11: Kaya sipiat sila gapalit ni katropang Arnel, pang bisbis man ni bulat.
10: Basin!
11: Pang bisbis o kanang kuano, kanang ampalaya.
10: Ay, kusok man ang iosirit ni ay!
11: Tama-tama din nga kuan na basa ang kining mga tinanom na kuan tinanom na
10: patong. Asa kita singa? Ay eto na. Ay ka cute kaayo sa kuan ay kawaw kaayo na flash lang itong source ato katropa nga gab no. Ana oh. Ay kawaw kaayo sa fire truck. Oy, kabaldi ang suod.
11: Nya kining sa katropa Carmelo.
10: Kining.
11: I-forward na ko ni Hakay. Di ni siya maandar o di ni mo bunloton.
10: Kuso na na?
11: Kinan lang kusnoton sa ni mo ni.
10: Muna to?
11: Imo sa ning kusion, parang muandar siya.
10: Isa mo din ano ko siya?
11: Ha? Tanaw katrubang katrubang gab. Tanaw ka, diha.
10: Kawaw kayo mo po patrol, oy.
11: Tanaw ha. Kay ginana man yung bunluto ni kay ang makina ni kubuta na ra o.
10: Oh. Asa man ang municipality of Alcantara.
11: Oh.
10: Asa man ang Alcantara, ha? Dili na Alcantara nga diri sa may kuan ha sa sige na Alcantara guys, sa mga katrubang dilibira ng kahoy.
11: Sa Alcantara sa kuan.
10: Playwoodan ha, playwoodan.
11: Playwood diri sa may dili na ni siya, diri sa kuan, dili na ni sa Alcantara.
10: Sa Lasang ba na, Lanang ba ng area? Katrubang,
11: Lanang man itong Alcantara, wala naman ito, sarado na ito.
10: Sarado na ito, dugay na ito. Siguang naging eko.
11: Sarado na ito.
10: Ikadilibir pa may kahoy niya sa Alcantara.
11: Kuan na to, napalit ng mga makina gani ato sa kuan?
10: Ah, maugod din eh siya, no? Ay, kawaw kaayo. Ay, pambisbis siya bulak yun. Oh, ah, kusapampad! No? Ikay ang mga langaw anak maigo!
11: Siya rin di mapalong kalayo, ane?
10: Palong, ay, kanalang...
11: Ano rin, ane, katrobang anil, nga instead nga magpalong o kalayo, maugdaw na inoon, kibag may kabot!
10: 16 million na, katrobang Grace? Mabutang ni mo itong audio ni Kuan Jacob?
11: Ang ligid ay sa motor. Tapila mang ligid sa motor lang niya. Tapos bisig mo ingon na siya nga. Dili na siya Kuan. Kanang ang ligid sa motor ana.
10: Nay audio na? Nay audio? Katong audio ni Secretary. Secretary John Bick.
11: Oh. 16 million ko na ito niya. Tapos gipabarato 10 million.
14: 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement, next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over 2 years. We used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement, next, I mean 2 weeks, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each, a savings of 9 billion pesos over 3 years.
10: Oh! Yaga-yaga man ang inyo, di suna mao eh! Mao ba na katrobang brakes na nari mao dyan, dahil pasabot nila?
11: Mamay, gitupad yun dito sa kining ako ano, kining... video sa statement ni Juan the AG Secretary Rimulya.
10: Yung hindi na mauwi. Wala may lupo.
11: 10 million man good. Magag 19 million. Gipailan magandito nila kaso itong taga... Gitanggal pag ito katong taga Bureau of Fire Protection katong pang Arnel.
10: Mm.
11: Kaya... kuwan lagi. Ang namalitong fire truck ambulance ba ito nga overpriced.
10: Overpriced ko na.
11: Karon kung maoning ilahang fire truck nga gipakita og maoning wa ta masipyat ha kay mao ba ni gipakita karon sa tuang source nga fire sikad di man ni fire truck fire sikad asa mangita nga fire truck ana nga magulang trasikad kadto
10: pa po patrol
11: Rara lang ang 4 tire, niya 3 tires lang ni, kanyang motor nga nakita niyo ng motor, niya kanyang kining bao-bao,
10: muna
11: ako, porma.
10: Di ba ka ni overpriced, undersized?
11: Sariyo? Di na karoon ang istorya sa Gilanon, katupang Arnel. 19 million na?
10: 10 daw, 10 million.
11: Okay, gihangyo man nila nga, 10 lang siguro na, kay motor naman guna.
10: Ah, tama, naka-savings taong 9 million.
11: Naka-savings taong 9 million. Oh, gikan sa 19 million. Mao nang ingon karon si ang ato ang pinangga nga honorable na to nga secretary sa Department of Interior and Local Government, honorable John Vic Rimulya nga walay corruption dinhi.
10: Wala no?
11: Walay corruption. Kay kaniadto nakapalit ang mga taga Bureau of Fire Protection og sobra kamahal nga mga fire trucks karon barato na lang.
10: Barato na lang.
11: Oh.
10: Tag 5 na lang.
11: Kay kini nga to mga fire trucks nga paliton nila gipang sulod kini og cellophane.
10: May pagkasuoter na lang dai kumao.
11: Kanang gibitay na sa bangkiran kadaghan ana diha.
10: Mga
11: fire trucks dunay kuan diha, dunay ambulance, dunay daghan kayo. Ipambitay.
10: Aba ni mo katrabang preso, agyo ko mong kagat ana nga video tungiagi kay... Kita na ko ana, no nga binuangan siya sa video nga naka-sirin siya niya. Wee, wee, wee, wee, wee, wiu, cute ba ko siya? Wiu, wiu, wiu. Ana.
11: Pero siya... Nitrending na kung katropang Arnel ba?
10: Nitrending man, tinuod yan, ha?
11: Diba, doon ay fire truck nga gipalit ang ato ang former speaker sa House of the Representatives gikan sa Davao kung ang kanya ito. Kanabitaw na sa mga barangay god nga, mga fire trucks nga itong mga, kuha na siya, mga bunggo. Tapos sa... iya ginagikampanya nga sa tibok Davao gipalitan niya og mga dump truck mga fire trucks ang mga barangays. Pasalamat ang mayor kay giamigo man to kadali ni Mayor Duterte. Kaniadto.
10: Si Tamba?
11: Si dili si former na to nga speaker
10: former na Davao.
11: Si former speaker boy. Isa nga boy. Isa ka drum raman ang imuhang
10: sunod sa imong patak.
11: Sunod sa imong patak. Isa ka drum raman. Makapahong ka ng kalayo. Anang mamalit o patrak.
10: Pero mas dako to katropang bridge kaysa ani.
11: Ang ilaha ko nung ang capacity ko nung ni ani karon na katropang Arnel based on statement na 1,800 liters.
10: Liters.
11: 1,800.
10: Dura ka drum.
11: Sa isa ka drum is
10: 1,000 liters mo na.
11: 200.
10: Ah, 200?
11: 200 ang isa ka drum. So 1,005 plus 4,9.
10: Gusto ko kay pasod dito ang 1,800 liters? Di siguro ko eh.
11: Ha?
10: Hindi, pero dili. Gamay rin ito kayo.
11: Aw! Ingong gani ko nga isa ka baldi rason, ani?
10: Kani-kani ko no. Napa may bago, napa isa darigab. Send ako ni mo. Lahit po di siya natirada. Kani ha, ikuan ako. Eh, duda ko ba nga, binuangan man taan niyo, kung maumang galing ni, mga katrupa, kay, abinin mo, mga kaigsuunan, no? Naay nag-send daw 3K, katrupang Gab? Gicheck na ni mo, update na to karon, no? Pila ang, kuan, kining atong tabang dito sa kang nanay, mga katrupa. Anyway, no? Sa Tagum, kabalo ba mo mga ikala sa Tagum? No? Kining tigbisbis ani mga pa, kuan ni mga palm trees katropang bridge.
11: O kining sa Tagum City.
10: Oh, this Tagum, no? Kining
11: sariot nga motor o
10: dili oi. Pagkadako kayo sa tigbisbis diri sa kaning
11: kuan gyud kanang tawag
10: niya. Oi, dako kay fire truck yun. No? Iya sa city government, no? Oh, iya sa city government katropang bridge. Na diri sa kani ganing playover gani karon katropang bridge. Dipakatayan man nigpis gani nga muraga tanom karon para mong green siya katropang bricks. Ya ilan ang ginamintain ginaisprehan nila na panahon sa kanang init jud kayo maka iyon nagika nga tuloy na yung mga practices diri sa Tagum kayo nga even sa diri sa Davao wala pa na maguan ang tighintig
11: wala pa na practice
10: wala pa na practice kanang tigsilig tighinlos kasada naay truck katropang bricks nga magguyod-guyod og silhig nga unsa na mga magtuyok ba nga dagko kayo pertihawana ng Central Island kada adlaw na magbahis-bahis niya. No?
11: So, murag bakyum, murag suyupo na niya mga abog.
10: Suyupo na mga abog.
11: Sagbot.
10: Suyupo na mga abog sagbot. So, di kayo mahago.
11: Wala pa na sa Davao eh.
10: Wala pa na sa Davao.
11: Kaya, Adri, sa Davao is manual para nga ang mga tao makatrabaho.
10: Makatrabaho. Lahit po na siya nga, okay po na siya nga plastada.
11: Wala pa na yung konsepto.
10: Pero kanina yung bago ron, kini, okay na siya. Hindi man sa tao, lahit na yung abot, asa ni Gikan, ay bago nga pala trakta na wala ko trabang bisinan. Ay, audio niyo mo niya, Gab. Audio hito na, audio hito.
11: Mani ha, doon na siya kwan, okay, pasabot na niya. Mani siya ang motor.
10: Diba na ba?
11: Niya, tapos sa kulay.
12: Meron din siyang horn. Switch siya.
10: Switch siya? Andar na?
11: Tangke.
10: Basta-basta.
12: Separate yung pump niya.
10: Separate ang tangke. Lay po makina niya. Ang makina niya.
11: Ang pump niya sa...
10: Kubuta.
11: Tulutol pa ni mo.
10: Bot. Bot. Bago yung vehicle-inan eh.
11: Di ba ni kargahanan o kwan? Mani kargahanan uli, kining chariot mo ni.
10: Oh, chariot din eh.
11: Oh.
10: Fire response, usap ko na to, Gab? Fire response chariot? Dini siya truck, di ba na truck?
11: Dini, truck gani.
12: Ito, ulan. Ito, ulan.
11: Chariot? Fire sickle ni sa katrupang Arnel.
12: Ito?
11: With the one bandi capacity.
10: Oh, bago man siya andar ka pa man, Brex?
11: Ay, siyempre, bago pa man. Ah, bago. na, under na.
10: Budak wani. Amanan ni siya karon ang tanang naga kuano tubig no.
11: Oh, ah. Wala di siya kanang pambisbis ra siya para ready sa El Nino.
10: Oh. Ah, dili na ni siya ingon gyud nga pagpalong og kalili.
11: Oh, pambisbis ra siya pang ready sa El Nino di ay. Ibalik lang gabi tanggalin lang audio gab no.
10: Si Pia taga kuana ni analyze sa katrobang Arnel no, analyze oh. Pangbisbis ra gid ini siya
11: og panahon ni
10: uga nga kuan uga ginan bitaw mo nga magtigo mog tubig ingon ni president.
11: Mm.
10: Si magamit na panahon sting init. Bigyo din na palit din nung takaroon og tag 19 milyones nga
11: uy 10 million ra oy nakales ta.
10: Nakales man nakahangyo man, oh. Nakahangyo man ta sa mga Koreano.
11: Daghan man tag binalit ani.
10: Kay sa Korea man daw ni
11: gipalit. Korea na siya?
10: Oh, Korea man daw ni kay doon na daw sign agreement ani ang Korea.
11: Daghan man na pam-oil dito sa Trento.
10: Uling dito sa kon bukid na ni.
11: Uling dito sa kon pag mag-uling diri sa bukid na dito sa.
10: Pero gwapo sa siya katubangan nil kaya na siya electric fan.
11: Mm,
10: di ba? Doon ay electric fan din ang kinikinig ko ano, nasa
11: kinis. Auxiliary fan ang tawag ang katrobang mix, auxiliary.
10: Para ang driver ba, dili igangon, bisag open ang kining fire truck, kinibang fire motor, open na siya, oh, ablik ayo, oh.
11: Di ka saka diri sa ako, ano, sa Barakatan, di ka saka na.
10: Di saka sa Shrine Hills, di ka saka. Naglison, maganin ang Tauray karga, kinipang tubig. Kailangan din ang tubig kung kaning
11: bugat
10: katrupang Bricks. Inikibo ana bunlot ang driver.
11: 1 liter 1 kilo katrupang Bricks.
10: Oh, 1 liter 1 kilo.
11: Mo na siya so, ratio niya.
10: Sato pa 1.8 tons.
11: Bugat
10: na. Kung 18 liters ang ka, mm-hmm. 1,800 liters man.
11: Mabito na tanaw ni mo mga dagkong truck itong mga Rosenbauer ganing mga fire truck. Katunaan ay kaugalingong kuan mga mo tanawa katrupang Bricks perting dali ah. Naana tayo pila, Katrupang Bricks, basaha. Para kang nanay, no? Sa, ito ra, Katrupang Bricks, to? Para kang
10: Daniel. Naana tayo 8,000 pesos.
11: Pastilan. Salamat kayo kaninyong tanan, mga
10: kapatid. Yeah! 8,000 pesos.
11: Yehehehe!
10: No? Salamat kayo, Gil. So, gini, pasalamat, sulbag yun siguro ang problema ni Manang.
11: Mm.
10: Di na siguro nato ni pabutog ugma katrupang Arnel.
11: Ito bang nato ni?
10: Oh, karon na siguro ni ihatag no. Waga na tutus man nang unya.
11: Sige.
10: Pero mas maayo to ma-live gid siya katrupang Arnel.
11: Oh, para pili nato ugma.
10: Oh, para nga makita pud sa mga nag-donate ba no nga ni Amo ni si Manang inyong tagaan.
11: Sige, para mang ilahang kuan. Nga ni atong style siguro pag nato og grocery packs and then cash. Para sa ilahang kuan. Sila na bahala na sa uli lah katropang Bricks.
10: Hmm.
11: Okay, wag mo po ipanginabu. Sige, balik ka lang itong fire truck mga katropa kay.
10: Oh!
11: Ako na intrigo. Okay na mo ani? Pilipinas ang ganda ng ano natin ah.
10: Only in the Philippines ra. Nga doon na tayo parsikel. Ha? Di ba ni? Tawa ba di mo ni fire truck ni nga magulang naman ni Stresikat?
11: Fire chariot.
10: Ha?
11: Chariot.
10: Medyo disinti pag jutay.
11: Ang chariot.
10: Kaya ako wala ni katropang Arnelo. Kaya na-remember ni mo kaniya itong naitig bagting sa una sa kinibang fire truck ug naitig tuyok sa kanang dimano tanan.
11: Mm.
10: Mubalik ta na dito katrupang Arnel. Mm. Pero bag gimi balik man ta kagamay ni karon nga karon padako na unta tag dapat kay high rise building na karon ang mahita ang kinibang
11: basig makurat kag mulupad na.
10: Wala pa man ipako. Wa ta man gi tawrat pako ni dani.
11: Sige, kumarsan sa takatong mga katropa, alas 9.35 na, kadyot.
15: Oras Abagarinyo sa Windsor.
16: That Time Check was brought to you by Western Union. Western Union, you're never far apart.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other...
18: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Marlene, Bacchia, 55, Santan daw si Bo. Masiyo ka, umbumang siging dasiyo. Nang wakag mabungog. Kasi ang kaayo po, di nang lakag Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Naawo ka, awo siya. Gamit po mo Santon Plus po, bako kayo kayuhan po akong lawas. Bako po kayo isa pa bang papang lawas ang Santon Plus.
18: Kamusad mag Santon Plus Herbal herbal capsule na.
20: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enduilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o baga.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
3: Salamat.
4: Arang na lang eh. Arang na lang.
3: Magamit mo na sa El Nino.
4: Para nga kuan ba dili ma base dayo nga makatabang ni ngadto sa mga ginagmayng uma nagkinalan og bisbis tong ilang mga tinanong para nga at least sa duna tay maharvest sa ilalom sa El Niño
3: kanang nagdaog kanang magdaog paralita niya maksud nagkatag pero gamit na siya
4: kanang mga dahon sa minsinitas nga yung ginatapog niya tapos sa pasagad lang mo diha og sindi
3: si Marlo basta maghaling si Marlo niya
4: unya masunog kini daw isang tabang kanang tabang. Pero ang purpose mong muna ni Katubang Arnel, no? Ang giingon sa DILG Secretary,
3: no.
4: Nga fire truck ni, fire truck sa 1,500 fire trucks.
3: Kabuok?
4: O, 1,500 kabuok. Purti na gana.
3: Gamay mo na siya, gamay. Dapat paglitok ni mo ng fire trucks. Ana, rapi.
4: Eh, gamay, ugdako.
5: Fire trucks.
4: Fire trucks, o. Oh. Karun, ugdako manigay.
6: Fire trucks.
3: Patay kita kan tikler at least duha na ta. Kay sa una ako ra man toy kalaban lang at least duha na ta ron.
4: Ano ko do? Ang makina niya gina separate gina tinuod ang makina. Delikado ni sa mga kuan ni mga junk shop ni tikalbong makina ni katrupangan ni. Kinahanglan gini bagkuan ba kana bang kadina. Kinala kadinahan ni makina ni kay kalkal ni dito sa kuan lagi sa junk shop. Gumahonin nga mga fire trucks ni ngunani nga gipanghambog karon sa tuang DLG nga mo ni makatabang, makapalong sa kalayo, dala kining chariot fire truck, fire chariot,
3: fire cycle, usapin tawag
4: fire, fire cycle,
3: fire cycle,
4: no? Nga nagdala og sa kabalding tubig para mapalong ang kalayo.
3: Eh, ako trabang best, ako okay man eh, practical man eh siya, kining labi na sa mga
4: ako dili,
3: iskinita.
4: Dili ni siya practical sa kuha katrabang arnil.
3: Pero overpriced lang, parang ako ah, mahal ka 18 million na ni.
4: Kaya nga no ha, ano mo palit man kaani nga, yung ano nga ito ang, ano nga itong usaron karon, imbes na magpalong kagalayo, maugda na hinon ang nasunog. No, kaya bang ginimabot, sigurado ta katrupangan eh. Kahinay man yung mudagan.
3: Di po di ka pang urbada o tamantaman, kaya basi matikangkang po
4: dati. Tiyala magkagdi ni Mayabo lagi katrupang Arnel, nga giunsa po ni ilang utok karong katrupang Arnel pagpaandar.
3: Pero magamit na siya, magamit
4: na siya sa kuhan. Ilang ginapalit?
3: Magamit na siya sa negosyo, karga na itong mantika.
4: Kung kargana ino na ito ni Gamantika, pwede kayo. Pero ang purpose is, ang tuyo daw niya is pagpalong magkalayo. Siguro wala mo apply og taga Bureau of Fire Protection ani
3: mabarangay ra man pud ni okay ra man
4: mapuspusan ang mapuspusan ang mga
3: actually makansawan gyud ka ani sirak ayaw gyud ninyo ni gamit kun naa man ta ani address Davao Tagum Bukidnon ug naa ta ani tanan na Mindoro ron mga Eagles XFM ayaw ninyo gamit ani sumadag kung sunog ingali
4: okay og diri sa Davao magud na naa na tay high rise building na ni diri nagkinala na gani ta diri og kanang mga
3: drone helicopter
4: mga drone na helicopter na dapat kay takas na kayo mga building din na mabot sa kinibang fire truck. Ang ubang ganin nagamit na og kanang mga boom no boom fire trucks
3: boom truck
4: para nga isaka sila dito sa ibaba magdala og taas kay nga hose. Kung mayon kag mga suit katubang Arnel magud hose ra magud imong paliton. Kaysa magkusik-usik kani karon og 10 million kung mao man gani ni ha wa ta nagsulti nga mao na ni siya. Duda lang ta kay mo magipakita karon sa video diha karon sa statement ni Secretary John Vic Mimulya.
3: Mo gani ni siya tawhan ako ipdam na ko ihatag sa imong gab. Kay sa bombero BFP, ingani sa dagag may sa DI, dili lang niya sumumbiro katropang bridge, kundi li, apil ato kapulisan. Apil ato pulis ay, awa, nagpakita ninyo, gika ni, Davao Region eh, sa, Davao Region ba ang katiil no? Mga kalumunan, tamadayo natin prano kamayo buslomon, kumusta na kamo? Tanawon tayan ng kamayo police patrol. Oy, sa pangalan ni
4: Pao kira kung police patrol.
3: Patrol.
4: Kalawa. Ang kalaban mo sa police patrol kadto bang Arnel kining magdagan ang tao na mas kusog pa man ni kaysa tao nga magdagan.
3: Oh, correct. Tanaw na to kadto bang kusog no? Gamay lang no. Sige, balikan nato ning fire truck. Unsa may inyo masulti ani mga katropa? Sa 10 million, okay ni siya, pero sa 10 million, dili ba makaya ra siguro ning mga 10 million ni sawa ni 5 katropa plus dako. Pila ra man ang chariot mo man nakabot 200,000 na? Kabot na 200,000 na?
4: Naroon ni sa mga 40,000 katropang Arnie, kini chariot.
3: As mga,
4: kaso lang kayo, na may tanki niya, tapos may pressure. Di ba po siguro yung nanak ito pang Arnel kay sa online makapalit matagaroon o gatag 2,000?
3: Ngaon sa?
4: Nga, kinibang pressure?
3: Na, oo.
4: Oh. 2,000 kapi, no? Kanang, pila ba na yung power na ha? Kanang, pang, washing, ini? Pang washing, car washing ba?
3: Pang car wash.
4: Tag 2,000 kapi naman na. Pwede nang kusuga kayo.
3: So,
4: kuan?
3: Bisa siguro 1 million ang usahan
4: na. Kung tama nga itong itaod dito sa battery repaliton niya, kinala doon na kay supply ng sakto battery para nga makaandar ang katong, kuan no? Katong, motor.
3: Kini bang makina ba niya? Kana sa, compressor, tawagan na? Compressor, pang pressure niya ba, no? Makapalit naman address Dabaw, no? Mga kanang pang power pang pump gani katropang Bruce, pang water pump.
4: Ang kini gani mga power spray gani karon katropang Arnel. Wala na nagamit in town ani mga kubota oi. Wala na nagamit sila ngani makina katropang Arnel. Para na ni mga car wash gagmay na kayo katropang Arnel ng motor. Nga mo na sa karon ang mo hatag og pressure sa tubig. Oh. So sige lang kay back to the future makani. Mabot na po ng panahon nga mo improve na po ta, balik na po ta dito sa katong tuyukon ng tao nga kinibang kinibang sirino, kinibang sirino, siren.
3: So, nakita na ito ni sa Bureau of Fire, talawa po na ito ni sa police.
4: Police!
3: Ano? Police patrol.
4: Police patrol!
3: Talawa sa ito ni. Napo ila. Dito ni sa itong mga kalumunan, Dres Katiel, no? Area ni Katropang Kinit Tagupa. Sige. Paliwag ko, Gab! Ay, tanggalan ng kwan, Gab. Tanggalan ng impas na si YouTube niya.
4: Gini. Uy, gwapo!
3: Nindot ka ayo.
4: Nindot ka ayo?
3: Ay, karga. Uno, tulo-tulo. Matay mo, pugi lang gini niyo ang dakpo nun nga magsigi o limbag-limbag kay basin o niyag mga delikado.
4: Delikado matumba ni kay tulo na kabukligid, o.
3: Muro magbaga tulog labada. Muro magka ng tingkuhang sa laundry shop, ma-laundry shop. Pick and wash and dry.
4: Tig-deliver ng tubig. Kailang, kuhan ba? Tig-deliver ng tubig
3: pang, may pang tutubigan
4: ni... Distilled water ba?
3: May pang tutubigan ni Inday Marie kay multika pa may gamit. Kani o? Ah, di ba siya magsaway, ha? The bit. Cute, eh. Cute sa siya. Okay, sir. Okay, man, sir, no? Tulo-tulo ang karga, ika-unom ang dinakpan.
4: Dito sa likod, tulo. Karga gupat di, eh.
3: Okay.
4: Sumukarga gwalo.
3: Nanay polis. Nanay polis. Ay, polis. Asang biyahe doy?
4: Di, mag-deliver mi ka, kuhan ka ng, mag-deliver mi ka laundry. Asa? Dito sa ilan ni Katropang Arnel, kumpas. Dito sa Trinto. Oh, dito na may deliver sa Trinto ni.
3: Kana, pila, kana siya, kana, wag ko kabalo o pila sa pulis ha. Pero siguro kaya na mga 1 million. Pero kung 10 million ganyan na, binuang yun ang presyo habay.
4: Ah, wala na po ni 1 million katropang Arnel?
3: Wala na. Yun, dako karon nga kuan katropang Bris, kani mga tri-wheel man ni siya. No, mga tri-wheel. Siguro, butang na lang. Pinaka-kuan na, nasa, appeal modification. Nasa mga 500,000 siguro.
4: Ako pa lang ani katropang Arnel, kaya mo palit tag motor, mamalit na lang ko ka ng kuan. Ay, kaning, kinibitang tawagan ni ha, kaning, van gani kato bang arning nga usoron
3: minivan
4: kana minivan ba nga Suzuki or Mazda or ha di ba kanang subay tawag ana nila ha kanang kanang usong nga van karon
3: sa
4: so, ina mga muraga loop bread oh may paingon na kaysa ingon ani kay balaka po din taon takito bang arning basing matikwang in taon ni ato mga pulis ani oh nya pag matikwang na ba ni, delikado kayo, mapakong din ang ulo sa mga pulis, ano ba? Mapakong dito sa siminto. Okay, abli man. Sigurado magkita nga mo, takingking ni pag ikalit ni Kurbada, katubang Arnel, kay tulo na magkabukligid?
3: Ako katubang Brits, mimro man ko sa kining, ilag ko malabig kanjaw, ano ba, kayo noon, di ba niya mo ang probinsya? Mimbro man ko sa Advisory Council sa Davao del Norte Police Provincial Office ka Katrupang Briggs no sa kining tawag og PAGPTD no Police Provincial Advisory Group sa kwan isa sa mga notable nga negosyante diri sa Davao region no kining si Rubinos okay lamang jud kana
4: Rubinos
3: si classmate si classmate no
4: si classmate
3: actually kapanghatag ni siya og naga-donate ni siya Katrupang Briggs og mga patrol car no sa mga police station. No dili na to ipangat pero naga mo ni ihang tawon mga patrol car. Kinahanglan tag patrol car nga og sa laktod gyud pagasturya mo gukod gyud pug kriminal. Kini di mas pagunsa di man pag underestimate sa effort as gobyerno mga higala. Well dili siya nga naka efisyente inang ibutang niya sa syudad kay kansawan mo ana ang mga kung ano mga dakpunon karon naka sports car. Maglison magukol na.
4: Maglison na magaligukol ano yung mga patrol karon na gigamit nga kung ano.
3: Mga
4: 10 speed na ning uban.
3: Yes.
4: Kung ano yung ginaparimap na ning uban na ning mga kriminal. Ipagrimap na ning makina silang sakyanan.
3: Mulang. No.
4: So, wala na to ni, wala na to gina, kung ano, gina saway ang effort sa kong gobyerno at least nakipakita sila karon og effort nga dunay visible lang atong police using this type of vehicle pero ang essence bitaw ang essence ba kay ang purpose mo gudani is to arrest sa criminals now ubon ni panggukod na tong mga criminal. Ayaw na lang siguro niyo padagana na.
3: Ako, katrabang
4: kasi sigurado kita, pildi kita, lose kita, kuwan kita din, loser kita din karon sa kanang-kanang kriminal katrabang arni.
3: Ututan rata sa kuwan.
4: Ay.
3: Ako ang...
4: Tawaan lagi ka?
3: Ako ang paghinaot katrabang Briggs ha. Nga kung 10 million tong fire truck, hopefully, hinaot lang, nga dili makaabot og 5 million na kanang bao-bao. Kaya kung kang 5 million ang... kung tag 5 million ang bao-bao, bininyo, mga... Tulog ka inuban ay mapalit ninyo ana.
4: Hawa!
3: Ay! Ah, buduha lang sige. Bag-o, sige duha. Duha ka inuba o duha ka. Tapi laban ang kanang kuan, pick up.
4: Ang million na basta. Ang pick up 2 million na lang, 2 million, 2.8, 2.1, ana.
3: Ang kapalit tag duha, kunay 5 million, kapalit tag duha.
4: Oh, palit tag duha.
3: Pwede di ay.
4: So, ang ato mang godiri karon no. While ginarespeto na to ning kuan pero ay taw niyo bugal-bugali ang mga Pilipino. Ginisubra naman ninyo gi-downgrade naman ninyo karon mga Pilipino gudani. Kung yun ani magkaroon ang sistema, good kay dunay return ang buhi sa mga tao but unsa ba serbisyo ninyo ihatag ani ngadto sa mga tao? Ngadto sa mga Pilipino. Masiguro ba ninyo do na ba moy assurance nga 100% nga ma-perform ninyo gusto? Makuha ninyo gusto ang inyong kagustuhan ng serbisyo ng mga Pilipino using this type of vehicles?
3: Ay, nako.
4: Ang marabag, gipakaulawan na ino ninyo karon ang...
3: baba sa standard
4: na standard sa mga pulis. Mas may pahiya, pabaiko lagi ninyo mga pulis, medyo disente pagdating.
3: No, actually, mo na yung style ni Kuan Katrupang Briggs, no? Police Colonel Glenn Cristines dari sa Davao del Norte Police Provincial Office. Na yung mga bike, na yung mga nag-bike patrol, gina. Wow. Even siya ang nagapanguna. Mga magtutuyok na siya sa kwan Tagum City sa Davao del Luna yang
4: sa kini mga bike patrol magut ka tubang ani mo ni dali makadakop ani mga manigarilyo kung dunay anti smoking ordinance ang ipatuman mo na nga kani ato sa kusupa ko manigarilyo perminti ko madakpan kay mo kalit ra mag wa may andar ning maki bisikleta
3: kontra butho nya wala may wala may
4: abi mo ka mo sino sa manigarilyo pulis naman dai usa sa dai
3: ha oh tikitan ka diretso makalumoral. Oh. Makalumoral na siya mga kaigsoon. Yan naman, dapat gani, magka-upgrade yung magka-upgrade atong sakyanan. Yan naman, ang sakyanan gano'ng mga panahon na nakabarato.
4: Iyon pa si Joy Dinopolo, kanang burag bao-bao na pulis sa mobile, dili man na makagukod o ganaay pursot lupig pa'y barangay patrol binuang.
3: May pagkabayo inyong isakyan, no?
4: Dito sa Davao rin tan, ha? Oh. Pa dito, kayo na pa yung kabayo patrol dito.
3: Wala, gayon mo rin eh. Sa katiil man eh, ipulihan na siguro nilang kabayo. Gihimo na nilang
4: chariot. Ah, katiil nga nani?
3: Oh, chariot.
4: Ah, sa katiil din.
3: Oh, diya si kining si Kenji. Dati man yung kuan, kining technician o nasa automotive sa kining Toyota katropang Bricks, no? Stagum. Yung si Kenji nga, 1.3 Hilux manual. Sa ito pag natin 5 milyones katropang Bricks, magkapalit ang tulo. Inya, ano, kung bao-bao itong palito na, kung bao-bao ha, inya na, kung bao-bao, inya tag, pila man ang bao-bao, 180 na siguro na itong kasan. Utangon ta na, medyo mahal-mahal ginang bao-bao.
4: Mabot ginang mga 200.
3: Mabot 200, 300 siguro. Atong kasan na, mga 180 or 200, katro pang masada, tag mapalit. Pero, 10 million ako sa kabuhag, ay, wag ka ba eh, gino.
4: Kita nagresi kita gapangita solusyon ba unsa ang pagsulbad aning corruption sila karon nagpakita og kinibitang kuan kanabang pagdudas mga tao nga uy mo na po ni ang bagong sistema sa corruption ron na malit og daghan na kuno tag 19 milyones nakahangyo pag 9 naging 10 milyones ikaw 10 milyones na lang ikaw ka trabang anil kung ikaw mamaligya be mutukod ka kag katunga ang hangyo sa mupalit.
3: Ah, di ko.
4: Wala mas katunga ko na, 19 million primero. Tapos nahangyo nila og 10 million.
3: Alcance.
4: Masukot ka?
3: Alcance na kaliha, no?
4: Grabe ka alcance eh.
3: Siguro mo, pwede ka mo pahangyo mga 20%.
4: Oh.
3: 20% kaya ni mo na makuhaan. Kung ang markup ni mo na sa mga, let's say, 35%, pahangyo kag pinakataas na rin, tinapaka 15%. Kaya palugi na ganyan siya, pero at least na, pwede pa. No, pwede pa na siya, pero kung mga almost, kuhaan, kung 9 million sa 20 na sa mga 90% katrobang Bricks ang iyahang ang imong gibaba gi-markdown nimo sa imong presyo. Ipit na kaya lugi na kaya. Pero wala siya yung bao-bao nga tag 10 million.
4: Hawa! Hasar mo ka mangita. Only in the Philippines na gini. Only in DILG. Pasaylo ami karon sa DILG kung unani man ang amuang nasantop sa mga nahuna. Gumikan kay amura po ning gihulaman sa duda sa pipila, sa netizens, nga si bisan kin sabi sa pag elementary graders, makaduda gidani nga, mao na 10 million? Hawa! Asa ba nila ginapalit ng 10 million ninyo? Huwag ba natao, takaroon na, huwag ba ta natao, katrupang Arnel, huwag karon? No, nga,
3: huwag natao gahapon?
4: No, huwag ka natao gahapon. Diya karon silang mga aligasyon ani sa ilang mga pagpasabot sa ato para nga kita linglahon o unsa ba ato din karon diya ta nagmatter sa unsay nakita na to karon nga butang nga gingon nila karon nga worth sa millions of pesos nila nga ginapalit oga garbo kayo ta nagsulti sila naggarbo kayo kay nakapalit sila nguna nang mga butang purti kayo kadaghan para nga wagi maugdaw nga mga
3: masayang ang ilang
4: spare trucks kway maugdaw nga gabalay
3: ang ilang tubong siguro ani para makatipid sa gasolina pero mura magyapon istorya mo kaon mamukwat mo gasolina man lang yapon na
4: mintinas taas ni mintinas
3: taas mintinas eh
4: siguro na, layo rin na tulog ka bulan ani huwag perminti doon ay sunog magperminti na mag-sunog ani kay di man ikapa sa kalayo
3: di pa scrap na lang nyo dito sa agdaw na.
4: Okay, okay, lalo niyo na dito kayo ni, kinang dyan sa may kona, matina, kuan, matina grabahan, ada dyan sa may bangkal banda. Ipadyang shot na lang na, kay, ha?
3: Ay, naku, may buntas mga taga-turil. Ta, ato, extra na ta?
4: Wala na oras, ato na po taong mapuhon okay. Ang vacationan.
3: Update na to, katrobang break shot, ato nang, probably karon, ato hotdog. Saan na ta? 8 na, 8. Oh, sige. Alright, Marata, katulong bridge, extra ta.
4: Wala naman tayo oras karoon mga kaigsunan din karoon sa itong panaguban. Hantod ugma po hunapod sa itong panaguban sa programang bulsa. Sa nga lang sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs XFM.

0: I want Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo pag-imo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.

0: 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itik to. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ang vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasiniyo. Hindi na sabihin yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako kay di magkakatulog o bayo. Huwag makamatulog ko. Buga na sa pagbalik katulog. Huwag malabiri ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbanggo na bubo. Kaya ito bilo man. Magpapag-inan ko ang Santon Plus.
3: Kamusat mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ninduta sa imong sound system, oy, paunos mag-aayo?
6: Ay, siyempre, pre, ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
6: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Parts, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Simbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: you for watching. Viewers kang Rodel Opinaldo. Good afternoon. Good afternoon. Good morning from Bisaya. Salamat sa mga taga-Bisayan and napadiriya. Hoy mga taga-Mati, namati karon sa tuang pinag-uban. Salamat sa mga taga-Mati, namati sa
1: Kinsa.
0: Mati.
1: Kinsa namati diya sa Mati.
0: Yan ang asam to yung mensahe diri. Oy, gigawa, gidilit pa siguro niya. Kuya ko sa dress ni Maring Erika, oy, yung pa si Mitsuro, ang imuhang bigtianan, Maring.
1: Bigtianan, gini ako na si Mitsuro.
0: Ay, nawala agad atong Mati. Ay, asa dapita to. Naka-ribbon pa si Maring Tanini. Aba, maganda kayo sa mga beauties ng Tagom. Happy Tuesday. And shout out lang ko dito sa taga-Aglayan, Marabalay City. Salamat from Tinanburan family, Bogaon, Lantapan. Salamat and God bless. Sabi mo diya, Maring.
1: Aba, ay, ito yung shout out ang mga taga-Mati. Labi na yun ang atong katropa diya, si Pikong, no?
0: Aba, si Pikong.
1: Ang atong outgoing, no? Si Pikong.
0: Outgoing,
1: eh, po na siya. Outgoing, yan. Salamat kayo mo diya, Pikong.
0: Salamat sa inyong servisyo
1: ko. Servisyo.
0: Oo. Si GR, ino, inabiyugan di ay.
1: Mayag
0: buntag katropa Mina Medria sa Mati City.
1: Aba, salamat.
0: Salamat sa mga taga Mati. And ato ko na suya abri ato ang linya B. Basi na yung manawag.
1: Be.
0: Tama to ikon nyo na Mati mo 0966306-9569. 0966306-9569. Ay mga senior nga na Mati ron sa nagkanaiyang mga kuwan. Kanali mga senior
1: na rin.
0: Nagkala magtapok-tapok lang sabi sa pag wala yung meeting, magtapok-tapok lang sila di ay.
1: Oh, ano man ang mga senior, mga maring
0: ka na? Ako na kasi sigutan nila?
1: Asa man?
0: Kanas ang
1: pee-out. Ang pee-out.
0: Nga, kanas ako na...
1: Sa barangay.
0: Muna ilang ginaisigutan.
1: O sa'yo mga maring ka na kulang, kasi kulang nila, may silang grupo kay. Di ako magunan sa parok mga maring, dito magunan na magtapok. Kunya rabi na isang dilema, di makatin, kaya nag-ibati. So, kanang mga senior na doon di ako, ayun din yung nag-santon plus gold. Kaya santon plus, kaya nga malusun, tiyata mo.
0: One point.
1: Kasi ano man lang siya, kailangan magunan ka. Tatawa ng uban, sige kinawag santon plus. Di ba, perting ko ana, perting kaskihan kayo.
0: Kuhan kayo, mura ka ng turit, indas kayo.
1: Oh, indas kayo. Kanang uba matigulang ay, inara na nga. Sige na nga, naraskilis portan, masinagup na akong sangin. Sige, gina. Ala ba, lalo nagkaga, lalo nagkaga pangunaw na.
0: Kanya ka na, medyo may edad na, dapat din na ginapainom niya mga kape nga ka na mga kape.
1: Mga kuhan?
0: Mga coffee-mated coffee.
1: Yes, ka na mga 3-in-1, kaya para maka-attend na siya ka na mga tapok-tapok sa senior.
0: Yes.
1: Pwede nyo na ganang kape nga, Santon Gold Coffee Mix.
0: Yan.
1: Ana, o di ba, kung nga, premium D3 coffee mix. Ano pa?
0: Nakababa ka na rin ato ang mga produktong herbal na gigama sa Yes to Health. Mapalit diri sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Bitaw.
0: Sa Door 8, First Floor, M Central Building, Dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki sa Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City.
1: Correct.
0: Sa downtown area, going to Palingki ka na, namin diri sa left side.
1: Sa walang bahin.
0: Yes. Ang ito ang snapping Doctor of Naturopathy?
1: Yes, si Doc CJ!
0: Medroda!
1: Kaya siyempre, ang iyang mga kauban niya, ang iyang favorite wife, o kaya siyempre, ang iyang si Palangga.
0: Si Palangga, ang grabe kaya ng himso, murag himara ako.
1: Grabe kaya si Palangga, namuipoy mo, pag-adto ninyo dito, ha?
0: Isulbit ako dito, ha? Itong glass na mag-adto dito, ha? Pagkukan ako, nakuruban akong bagtak.
1: Ikurug ka?
0: Ikurug ako ang bagtak. May gani, kay naiabridaan nga Santon na herbal oil.
1: Aba!
0: Ayaw lang nabi, kaya naman ko use oil doon eh. Ayaw, kadili naman ako. Kinig yung Santon herbal oil, the best kayong inusno sa mga panuhot o mga bikog, aron nga mapapas, lami na kayong isipa.
1: Kailangan ko na kayo pagsipa ba? Kailangan paspas na kaayo ba?
0: Paspas mo lang, mura na kasi Jitli.
1: Kada siguro mga inaana mo, napaminaw mo sa mga ako, nakasabot mo sa mga ipag-istory ang mga hanggawa mo ba?
0: Ako nakasabot mo.
1: Nakasabot mo, na.
0: Ako nakasabot mo, gagit, 1/4 sheet of paper.
1: Okay, pass. Pass your paper, penis or not penis.
0: Before anything else.
1: Before anything else will be used against you.
0: Da.
1: Da, sige. Ay, narinig ko. Isang maling quality na Josepina din ang muna.
0: Tabangan ta ni siya. Tabangan ta ni si Josepina.
1: Sige, pwede na sa'yo tayo. Masama ni siya. Masumot ka Josepina din ang muna.
0: Tabangan na ba yung kanta ba?
1: Kanta o ganang turn between two lovers. Masama na siya, bebe. Turn between... Quintasio!
0: Asa ba ito siya?
1: Quintasio! Balik rin ako. Kanya na lang luwag na sticko daw. Ba't rin na? Isok-sok sa plaka, dong! Yes! Ginawa mo, hindi, nagbulog, doon rinis bungon.
0: Nagkapi rin sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ah, ba?
0: Yung plasya. Ay, naku, so, nagkasi mong kapi, Ken, ha?
1: Ken, ha?
0: Pero, ugma man dyan ka, nanay ka tayo kapi.
1: Nanay, nanay ko si Kuen, ay, nanay si Kuen, pabota lang ninyo diyan na stair kung makapaabot mo, kaya kung di mo mapabot, apil mo sa outgoing.

Valen más que nada.

0: nato sa tuang produkto nga kining for the best kainis siya mga kababa ka maring at mga misis diyan nga murag makso nagkabalaka ilang mga bando dito kayo mo
1: dito kayo mo kwan?
0: Mudagpi sa mo dapi-dapi
1: oh? Ay,
0: ang imong dapi-dapi mura nang punuan mura nang punuan sa mahogan ni kanang kuha na kayo rough na kayo mura nang kanang dalan sa agusan so nasnosin na siya mga maring o gatuan sabon nga Santon o Santon Plus Herbal Capsule. Ah, sabon nga herbal, dili siya halang maring, dili po siya kanang yung harsh kaayo nga mga uban sabon nga kanang halang kaayo. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap di ay. Well naman noon. Mapalit na siya sa mga parma sa butika nga dole mismo sa inyong mga lugar. Ay naman ito sa
1: layo.
0: Layo kay.
1: Nay, mapakanya mo rin yung Pinaldo niya.
0: Sa pakan po muna ikuhan diyan ni sa Visayan, si Rodin na yung maakli ha.
1: Ang gani.
0: Dami ko gitawa pinatulungan
1: ang kanta. Ang kanta. Basta man, bigdian tabangan na ni si Josephine Dinamunan.
0: Abot lang. Okay na siya.
1: Okay na ni mo, Josephine Dinamunan. Tabangan ka na mo.
0: Ang kanta ni mo.
1: Ang kanta, ang kanta, ang kanta.
0: Sige pa, so na ay request na nag-hapon pa nag-request
1: na. Asama na, asama na.
0: Kantahon ko nun ni mo.
1: Para bubawas ka. Ay,
0: kanang kuan. Kanang
1: John Tinoda, John.
0: Too much la, too much made in heaven.
1: Si John, John, Tinoda ang request, John?
0: Mamay giingon.
1: Asa ka kikan, John? Dito lang ito yung nag-slow yun, John. Sige, kuhaan mo dito, John.
0: Tabo ko kay hinay man tubig. John!
1: Sige,
0: atalasan ka dito,
1: John.
0: Atalasan
1: dito, John.
0: Sige na, so,
1: ito na yun. Sabi ka, tahon?
0: Too much made in heaven.
1: Too much
0: made in heaven. O, sige, request ka sa ito ang mga...
1: Kinsama na, kasama, too much made in heaven o too much travel kill you?
0: Too much made in heaven. Ingon.
1: Siya nagkanta na? Si Juan? Ili Peregrina?
0: Dili, si Juan. Akana.
1: Akana. GBs!
0: So, ladies and gentlemen, kining kanta ha, kataon ni ito ang extraordinary nga waray.
1: Too much heaven, kaya baka na doon eh.
0: So, kining kanta ha, ito ni pahinungod sa tanang mga senior citizens nga namati karon sa nagkadaiya nga mga sityo o kapurukan. Talagi audio.
1: Check, check. Ben, kaya baka na doon yung katahan eh.

0: Mga patakar mo mong request nyo, hindi mo na makaya na ito, kaya napaka naman ito.
1: Ang kuhaan yung request. Pero ba, ayaw, di kung mabali ang request diri, ah? Di ba, yung bisag hapon yung pakanta sa imo, ha? Kay ganaan ko doon kayo siya mag-tanaw sa imo, ha?
0: Aban.
1: Ang magkapuliki ka.
0: Magkapuliki ka lang. Gusto niya diyang magdala ka maglisod ko.
1: Oh, gusto niya diyang ka na. Marag gapinintensya.
0: Gapinintensya gila. Ay, inala nila. Uy.
1: Ay, nak. Hay, mali. Lepe, ato ay magkalimot mga higala, ha? Kay, ang ato ang tawag aning drama taod-taod nindot kayo
0: ang kaya nga drama oo
1: gipadala ginigahapon diri agani
0: giparsel gato ni parcel ay tanga nagpudpanda nakatab diri o ganing kaya duha dyan isa ka pudpanda o ganing grab grabe kayo puna na lang mari palihog maring
1: asa mandapit niya
0: ka nang nag-on diyan maring anak o
1: yan ito mga mikropono badungon sab
0: kayo badungon kayo
1: hindi mo gamito mo iyahak mo kuhan po
0: maglakot lagay itasahay gani
1: ingin pa si Nini Garcia nga Magellan Magellan lagi ay Magellan di ay
0: Magellan
1: Magellan katong gi kuhan gi gichulala ni
0: gichulala ni lapulapo man ada gohay rak lapulapo bongge gohay rak dako dako dako dako
1: dako kakitlog pagkita
0: ko na yung pagkita mo yung screenshot di ha
1: sige sapay mo ang kanta niya master kaya
0: mo lang sagasat ano yan ano
1: yan ano yan ang kanta ikan sa buhol

0: Thank you sa kanta. Sa dipeta mo at sa nahan na mga maring. Ay, ato di wala na. Kalimutan og timbaya sa ato ang mga kaigsunan na mati karun din sa kuan ba?
1: O, sa man.
0: Sa kuan. Na timbaya na mali mo ganyan sa mati?
1: Sa mati. Okay, timbaya lang. Ngayon nga kong ato ang mga katropa niya. Sa si Bipo Pipson. Yes. Sila si... Sa mga kaba na niya?
0: Si kuan, si...
1: Si Pipong.
0: Katropang Aying.
1: No, si Katropang Aying.
0: Wala naman si Aying.
1: Wala na, si Kisa. Wala na, oo.
0: Si Kuan. Ato ang mga active rin ang mga personahe. Si Kuan. Si Bipo Pichon. O si... si Pikong. Ito ang mga nagbabapuhan, nagbabapahan ng mga kaobanan din ang mga maring sa XFM Mati City.
1: Yes!
0: Kanakalabay adlaw din mga igalag, isaulog ang Teacher's Day. Ito ang patimbaya sa ito ang mga teachers, ito mga madudulo, baki, bay ka maglaki, mga inundan nga nakat-on ganyan sa mga
1: angay
0: ng mga katunan sa mga sa pinaka-importante maring ka na pagbasa, gidba.
1: Kaya magbasa, yun, kayo. Importante mo ganyan magbasa sa maring, kayo. Kabalag ka maring, asa ka ba ito? Dapat kabalag ka mabasa. Dapat mabasa ka, matukag mga hotel, matukag mga dagong establishmento. Okay, nana, mga dagong mga establishment. Ano ba?
0: Basta kayo, kabalag ka mabasa, di na ka maawa.
1: Wala, ako pero nawako, Kaya naglibog ko, kaya pagsunod ako dito sa CR ba? Sila ko kayo nga hotel. Ano ako dito, yun kung nga, asa ka panulang ani, brother? Mutahan ako itong janitor. Saan tayo panulungan ni Brian? Siya mag-CR, mag-uko. Siya nga, di lang kapili lang ka dyan. Di lang magkasamali o sapimali. Kung ito nga ni Axel, kung kabalang ako ni Sure. Eh, kaya di ba ako. Kung gliko sa mali, basing di mauni. Kaya mali pa lang. Sa pangalwa, mali. Kumantol po ko dito sa pika-sapimali. Basta di po kayo na po yung mali. Sa kilin ko, sa bula ko nang ihihoy.
0: Ako kayo nakakuha nang ko, baka nang... Pagkita na kong bahay ni Auntie Sally dito sa Manila, ni Auntie sa Manila.
1: Pero layo gina ng Manila.
0: Nato ko eh.
1: Anya.
0: Anda, pag abot ako nito, okay, nakita ako na ko kayong bahay, Mari nga, kanang, nakay, nakabuta nga. Kanang, kini, maragbuogin siguro ni.
1: Mau ba?
0: Kanamay nakabutang sa kilid, mga kanang, kanang ibaligyaay mo ko itong bahay nga. Ako pala ngayon mo, kaya kuya, kaya namin nakabutan sa gamas nga Pursali.
1: Pursali?
0: Antisali ko siguro.
1: Kasali ko siguro
0: to. Suwan ako magdua-dua pa. Pagsuwan ako ka-abri man, sumuot ko na larab ko.
1: Mabaw?
0: Kaya ginayungan ko sa mga guardo eh.
1: Ano man?
0: Isuot ko sa garbage truck.
1: Dito ba? Hindi. Saan ko sa garbage truck?
0: Ano, ako muna yung anti at tagyada niya, si Antisali. O namin nakabutan sa gamas, o ka ng Pursali.
1: Pursali. Okay, para gito kang sali.
0: Para sali.
1: Kasali direkto.
0: Ito ka.
1: Wala siya kabalong doon sa dito matungan na maring.
0: Niulit lang ko si Mindanao eh.
1: Ako din. Mangyayon na maring.
0: Niulit ko si Mindanao. Pag dunggo na ko na. Pag sa airport. Asa man yung ticket. Nga kuhaan ko ng. Masada man ticket. Asa pa yun ko na. Dabao man eh.
1: Dabao? Dabao? Wala na sa butuan.
0: Wala po ko pasakya.
1: Wala ka niya. Pero lagi kang butuan. Wala.
0: Ano ko magbuto. Kamusta ang tanan? Maayo ang morning request ko sa ang kadong ganan. Si Wilma Joaquin. Buhi pa rin si Wilma Joaquin.
1: Mabigdaanan. Mabinananin mo ba niya?
0: Kanaan nga masukol.
1: Nadinin na ni masukol niya. Ano atas din niya?
0: Kanaan si Wilma Joaquin. Kanaan doon si Paris kung saan sila ang lugar.
1: Dili na nito rin si Bungkik.
0: Mukuanin. Mabungo din siya bisag kanang kuan. Mudumo ni Morane ka ng tabung ko, muaway o kingan.
1: Uy, loko eh. Grabe naman yan.
0: Ay, alas, Jess, 55 ng atong oras, mga maring. Eh, maghawa niya ha kay...
1: Pabalik, Rami,
0: sa mga pagbalik, mga maring. Masunod na ang ato ang live drama ng ato ang tulubanuan.
1: Kung ako, ikaw! 107.1 XFM Bagom.
2: Exciting!
3: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Morning oil, tulo ka high-grade ingredients. Upan sa usang kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug morning oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Saint Tongo Coffee.
4: Ang kape ko,
3: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan na bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City, Okinawa. Kung sa paayong iulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-1999 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad.

0: tetes anyo sa tagabtin nyo. Naduna jud kay problema sa mata. Sabi na sa kong pananaw nga riting katula. Na sige po siya luha-luha. Problema kayo ko kay mapiktuhan dyan ako ang trabaho. Labi na kay concentrate ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ko ang mata. Okay, dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Na makatabang, arimalitayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitata o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Zaton Plus Coffee Mix user,
5: atong paminawan. Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix. Nimbas ko gawang lawas ay para sa unang kape nga ang ginom kaniadto nga maglabad ra may noon akong ulo. Karon nga nag-Zaton Plus Coffee Mix nako, astang hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni ba makaingon jud mo. Ang ay wala jung si Miloya ay.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Yes, to help! Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, kapat pa! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Pre, ninduta sa inyong sound system. Uy, bones mag-aayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, uy! Magpabuhatsab ko! Asa ganito, pre?
7: Ay sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electric supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubong wakabal na rin na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na inyo na siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala ato, nawala ko diyo. Mga ganit na kabibibis na kinawala, mga basta ka ako, sarago ko mo testimony niyo, alanga, nindot diyo.
0: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsan Tone Plus Herbal Capsuna.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Isa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kaya gabi man na duty. Makakabatiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko. Kaya bachelor, mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadunog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Papalit na sa mga butika.
4: Pila og shout out ang pangalan ni Palangga para ma-follow ko nila.
5: Ah, bakit sa mana si?
4: Who's your name?
5: Ah.
4: Who's your
5: name?
4: Okay, follow niya na si Palangga, be.
5: Maroon niya, ang silang pamoy po, eh.
4: Si, ikaw, siyempre, dali akong kanoon niya akong i-zoom. Ito niya kuhaan nga, telescope, be.
5: Oo. Oh.
4: Telescope na ako sa kuhaan, sa Hulingan SM. Atong gamitan ang telescope sa Hulingan ni SM, be.
5: Oo. Oh.
4: Ang siya ba ni?
5: Be, gana, be.
4: O siya, gili, ay. Siya, mo rin yung pangaan, ha? Ah, sige, eh, follow niya na yung mga kuhaan, mga... Ana sa mga na dahil na intriga kung kisa ginayo sa dahil sura ni Palangga kay sige bihan na to ni broadcast diri ang akin si Palangga kay nang mura jud ni siya gimarako ka
5: kay kanang himos kayo
4: yes kuan kay kana siya kung salamat pa rin siya marin kung mura ni siya kanang dili gid siya pwede mawa kung magisa ka unsa na siya
5: galang kuan kining murag ahos kay na sa Santol sa Santol Plus ta kada sa Santol Plus baya
4: kadiman ka ba.
5: Sina mo
4: eh. Ah, sige si Kim Zelia Garcia. Mula si ang... Mula yung Facebook page niya siguro si... ni Kis, Facebook page ni Palangga si Kim Zelia Garcia. Pwede kung saan siya ang Gide Garcia?
5: Alamang ko na siya mo eh.
4: Mato na kayo mga hetsurangan.
5: Hetsurangan.
4: Medyo mga may pagkamistisa ba?
5: Correct.
4: Aba, nag-watching po si Kenneth Diri. Ah,
5: mao ba? Papamin ako malalala. Ako'y kakwala na. Papamin ako malalala mata.
4: Ako, ano ba mo? Napato din niya
5: mga sumon? Wala pala ko din napato din yung sumon. Kala nga, napamin ang unfinished business na niya.
4: Mabadi ay. Ayaw lang daw gamiti o frequency, Erika. Ang floater, ha, aba, di ako
5: dinagawin,
4: kini mo diha.
5: Kisa si...
4: Ang mga inside na...
5: Kapal, kisa si...
4: Si Kenneth.
5: Kani mo lang. Basta rin, mo na libros paniin, bata. May libros paniin.
4: Magulatan sila, makakita sa ako, aba. Si kisa din siya, si Kim Julia Garcia lagi. Ang pag-abang ko ni, kung apo ni Garcia. Pero kay tsuraan siya kay Garcia din niya.
5: Oo, basta mga Garcia. Si Joshua Garcia.
4: Si katong vlogger niya si Katria.
5: Si Normie Garcia.
4: Normie Garcia.
5: Ana. Si... Kasi pa mga Garcia.
4: Katong presidente.
5: Si Kwan. Si
4: Garcia.
5: Kwan, Congressman Nonoy Garcia.
4: Oo.
5: Oh. Oo, mga inala. Ay,
4: si Kwan.
5: Prominente man ah.
4: Si Tio Sidoy Garcia.
5: Ha? Oo ba?
4: Garcia na si Tio Sidoy yun.
5: Garcia sa nila niya. Nagbukot sa ito yun ang istoryahan.
4: Kita na ko, anak, mga yot. Si Alvin Gok. Ato gina siya dito ah. Pero... Aba, kuya ganyan si Alvin Go, kanayami ko nung kaayo si Palangka.
5: Kagumkum, kagumkum.
4: So napalo na naman si Alvin Go, si Palangka. Jela ra pagbasa. Jela ra di ay ni?
5: Jela.
4: Gibutan mo gini mo nag-i. So Jela ra din siya.
5: Kana.
4: Jela ra si Kim Jela Garcia. Na muna yung Facebook page ni Palangka. Advice by GM to siya, Master, I'm just following order. Wala tayo mabuhat, ana, aba.
5: Kisa na.
4: Dinagin magamit ang GC, ana.
5: Dinagin magamit ang GC, ana niya.
4: Ako, pinaghanan, GC na nako ba? Ang pag-anagod na ako sa akong cellphone, kay GC na.
5: Abo ka ni?
4: GC Garcia. GC. Alvin Gook, lain na ni mo, sir, oy. Ha, ha, ha. Kaya nga mabas si Alvin Gook, kalaparong kunog down si Kuan, si Palangka. Magkaha ako o paluwap kay akong, ang buti mo, Alvin Gook.
5: Aba, alin lang ka na si Alvin Gook, kaya nag-iniyotar sa saling bayutan eh.
4: Ang the best, inaman ka ron, mga maring, kay medyo, Andreas, nakbens tago, medyo kilom-kilom, at para wala kang gasila ang adlaw, ay, wala kang
5: isang babaking adlaw din sa sunod sa studio, pero init, wala nito masagawas.
4: Wala ka rin ang adlaw din sa studio.
5: Wala ka penetrate.
4: Lami kayo na mag-inom, o kaping healthy.
5: Yes.
4: Sama din ako diriya, ganina na gina ko ni gitimpla ba?
5: Ha?
4: Ganina na ako dyan yung ginahina kaya tagamtamon gina ko sa matag dimdim, tagamtamon ako ang kalami sa to ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Aba.
4: Kaya kamahurot niya, marami mo ato, kiro din ani palangga, mapalit kiro tayo ito, ha?
5: Aba?
4: Ato nga po sila ako.
5: Ato, baby.
4: Ani, aoy? Pana galing, naduog na ko akong ka-board meet sa Santo Niño ba? Kadiha man ko nag-board ka na ito. Pag, ipainom sa sa ako almaring, ipainom sa kape sa ang bana, inom na siyang kapihan. Pag humag-inom na siyang, lami ay. Ang anak almaring.
5: Parang ni Ot nga siya sa kalami.
4: Lili na ko almaring. Sus, nakita anak ko ang ko almaring. Ang
5: sa sa
4: ang sachet.
5: Pila ka sachet?
4: Isa ka sachet.
5: Grabe naman ang...
4: Nakita anak ko ang sachet.
5: Isa ka sachet, hindi yung giinom.
4: Yes, ilahang gisawaan siya mag-uyab.
5: Grabe. Wala yung sila pa itong isa kasasyet. Giduha na ito siya kasasyet. Unta?
4: Ana, ganito ko nga dapat inyo nang giduha ka-vax.
5: Fervax niya, ana. Pwede po per sasyet. Pero pwede po siya kapalit ng Fervax.
4: Ayun ang tanda pila ko. Ay, minaw lang taani diri sa trade center. Lingkod-lingkod, pahangin. Unya rakoso rin diha. Alexander Umaki Algabri Senior.
5: Aba. Sige na po, okay na po. Okay na kayo po. Ay lang kayo na si... Diyan lang, pag muni-muni na sa diya po.
4: Murang, nani transaction dito sa
5: Magnolia ba? Nani siya, kuha na ni siya.
4: Sa atbang sa trade center.
5: Ay. Diri.
4: Tapukanan ni
5: Ken.
4: Sige lang, diyan lang ka, sir, kuya. Pero kung doon na kayo mabit-bit yan, malabing maayo, kayo murag...
5: Sini pastel yan, bong, ana.
4: Murag na aksyon na may ka...
5: Saka mong gabuhi?
4: Aksyon na may yellow din eh. Murag na may sasit sa kuwan, gold, Santon,
5: gold coffee mix.
4: Pagkalami ka, ginang kapiha, oy.
5: Lami, oy.
4: Ako, tiguhang naman siya ko mali, pero karoon pa siya ko ka... Kadasmag, ano yung kapiha nga, makaanan siya ka... Ami, oy!
5: Kala ka rin magkasulirap yung mong mata, nag-inom ni mo.
4: Example daw.
5: Sulirap naman ni Daan.
4: Mingaw na ko, ano.
5: Mingaw na ka, ano?
4: Kahit si Edgar ko, tagsara mo uli.
5: Mauli.
4: Di na ko niya mapasuliratan. Uy, di na ko si Edgar yun.
5: Sorry, Edgar.
4: Ano lang ganyan, kadal ang kaayo. Estresa niya, maring
5: kayo. So, ano ba si, kuha na si Alvin Goong, nagpahilot na siya yun. Aba, murang na, amigo, close din sila si Alvin Goong, si kuha, mong Algabre. Kaya nagpahilot siya sa trade center, siguro niya po pasabot.
4: Masa sila ka-uban ron.
5: Sige, Alvin Goong, lain na ni mo, sir. Uy, ano si, sabi, mali siya si...
4: Palangga.
5: Mali siya si... Si Kim Jela?
4: Jela.
5: Aba. Mawde ni mo ahan. Mawde ni mo ahan. Jela ra. Para aba.
4: Kung sayo gini mo, kagi comment mo. Ima bispo gini.
5: Diya joga nagkuhan mo. Ay, no. Okay naman na. Okay naman na siya.
4: Sir, naadi ay may bundle. Uy, na ay bundle.
5: Buy one box Sandon Gold cup capsule basta yun. Sorry po SM. Basta magandang haha ni SM magandang
4: Dahil 50% nga
5: discount.
4: Saan sa?
5: Saba, kuan. Tarawa na lang naman sa listahan na, Bi. Tarawa.
4: Ganit din rin.
5: Wala na. Di sabi, palangga, sorry palangga.
4: Wala, may.
5: Kaya, di ganit, mapakyan sa niya, may rin palangga. Ha? So, sama, sugda na nato. Nimo rin.
4: Alas 11:14 na itong oras, mga higala, ha? O, ganyan na ito ang live drama ni ato ang tulumanon.
5: Kung ako, ikaw.
6: Isusunan ng dili nimo mapasan na ikaw raswata ka na huwag ipada ning tulmanon kung ako ikaw katropa kung ako ikaw katropa kaulban ang mga banggitang dramatista Maring Inday Erica
7: my pickleball is useless because it's not useful
6: Tia Daria
8: nakaliwata nga po yung kailang
6: of Master Inday Tanini Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

lingkungan kan jadi maling. Mayong buntag ganin yung duha mga maring. Maring Erika o maring Inday Tanini. Mamaring, nagpadangat ko sa kuang suwat kaninyong tanan. Kaya gusto na kong matagaan ko ninyo katinawan ng ako ang problema karon nga akong ginadala ganing nagkabiba ng akong abaga ang karong mga panahon ng mga maring. Mga maring, ako na si Rehir. Nagpuyo din sa may Asunción, Davao del Norte. Mga maring, naghat kong padangat din sa inyo. Kaya gusto ko ka na nga yundot kayo ang akong peace of mind. Kana ba nga, nakuy, makatulog ko, maghayang mga maring kay gusto ko karoon, ligo ko ka, dili ko ka sabot, wow ko balo, kasi ako buhaton ani mga maring. Nakasuway na ba mo ani mga maring ka ng inyong mga barkada nga, o sa'yo igrudahan ninyo? Mahin mga din sa akong mga barkada, mga maring. Para mga sayran ninyo mga maring, kung sige ano din akong suwat. Iyon ani mga pakita mo.

0: ayaw ani mag-inom ta kay kung meron sa bado meron ng baho ma
1: ayaw problema na kay relax man daw ma
0: oh lapag ko diyo oh
2: ay na ko diyo
0: 100 ako.
2: Kaya, pigtosin ako ng kalibo ako diyo. Ako, si Tintar ako. Kaya sa kalibo kayo, taga, nakakungkong ako.
0: Uy,
1: uy, nakakungkong eh kayo.
0: Bebe.
2: Ako, si Tintar, rabin ako, kay Bitobel man akong 30.
0: Okay na, hindi ko na eh. Kung ano ba ta, kanang chipin-chipin, ragot ta?
1: Oo, hindi ko problema. Ikaw, problema na?
0: Ikaw, Ken, ginit.
1: Ay,
0: inom is real gun. Ano mo?
1: Tara.

0: Dia nas boarding house mau pergi kayak para
1: this kan kira apa nih di masuk kau ngomong ke board meeting
2: masih mau kampung ngomong ke board meeting pak matenyakan tuh kini nabayarnya masih mak sekolah mana ke board meet
0: non lain betul historia ke pertama kesini kita iba
1: bukan ini no
2: ya tak tak kau yang gua dah tak kau yang bino dah semtahun mai aku ni pelutan kini timburah ibu asyik ikau asyik Aku?
3: Oh.
2: Ah, aku pagi magito ni mga anong tagi na mana, inom ko ni be.
0: Oh, oh. Ako, may problema mo mo ko kay muso. Muso ka ko, namo ka silupin dala.
1: Para pre, kanyang mag-inom ta, o mga hubog na kaya, sa boarding house. Yere ta.
0: Baray, ay nagkado ka, mas kayo dikado kayo naman. Nagkado na magkadi sa adins ron, nagkado na mag mga buwibugur mo.
1: Wala man kayo, wala man kayo kuandir eh, wala man kayo kanyang membro sa Chulala Gang dito sa...
0: Ay, si Chulala Gang.
1: Wala ikaw
0: to waloy.
1: Wala ikaw ba?
0: Waloy.
1: Uyutar ka dali.
0: Ako?
1: Oo.
0: Ako pare, sultian na nga pare. May yung kagbadaghan na yung babae. Layo na dulpin ako pare.
1: Ah, grabe po niyong dulpin?
0: Ah, Stellan.
1: Kasi nga dulpin?
0: Ramon Rebilia. Layo na kayo na lang pare.
1: Ha? Dulpin bihon?
0: Dulpin bihon. Dulpin mo to.
1: Dulpin
0: mo to. Layo rin ang sakuha pa rin. Kaya yung gagagam.
2: Ako po.
0: Darwin Dulatri. Layo rin ako ng mga bilidad.
1: Eh, layo rin mo to.
0: Oh! Kasi pa may mga kuya o niya.
1: Wala eh, sige. Wala eh, bayot ito ang grupo. Puro sa mga lati. Wala
0: tayong kuha na ito rin.
2: Sir, bayot eh. Wala rin ayaw ng baguhan na nila. Marot ang aktor.
4: Ako po. Sabi klaro ang pag-istorya ako, sige. Kaintapan sa Puruk Wandas eh.
0: Ano mo?
4: Nakatong. Nampuntisan dito.
0: Oh.
4: Ang kinisibat ko dali kaya nakakong nampuntisan dito. Managingon nga, ako, hindi nyo kubayot yun.
2: Ako, Pag! Dito sa buwas!
1: Mayo.
2: Ako, Pag! Dito ko sa barpas mo, Pag!
4: Hmm.
2: Tara mga mo, ako sulo dito, Pag! Luway ka na po!
4: Hmm.
2: Santa ko! Pagbutan na ako, Santa ko rin!
1: Ay, sige, oh. Matulog na siguro tayo, kayong hurot na ba yun?
0: Napo,
1: Abrihan siya na ko.
0: Nag... Oh, kanyo. Ito rin, tibason.
1: Lipong naman.
0: Tibawason na ito eh.
1: Pre, nalipong naman ko, pre.
0: Oo, kulang ko eh.
1: Panan ako si Mabre. Mga nagkagawan, pre. Mga nagkagadobo, pre.
0: Pare, mo kwaso pa rin. Kwaso ko si Lupin, pre. Kaya parang mudigwa naman, pre. Gusto ko kanyang maliti. Gusto ko kanyang yung electric pan, eh. Mga kwanta.
1: Huwag kayo.
0: Lipong to.
1: Dili ka parehas ni Paolo Bakiril nga. Dili nila siya mudigwa. Wala hubog kayo.
0: Wala si Paolo Bakiril nga, kuya. Wala si Paolo Bakiril. Di man na i-sabaw pa. Mga niskano ng wala.
1: Kita magsaba kay Dere Pre kay Dere Pate kaboard may dribbling si Palangga
2: Wako lang ba?
0: Sige sorry kay
1: relax
2: patay ko patay Tonyo
5: sama na saba kay diha kani ba makatulog yan kani ba makatulog yan kasi tabarangay tamuron
1: awan good ma'am sorry po eh relax lang po eh mang dire man tuog na pero
0: Ay na,
1: Muna kong piyong.

0: poi a me.
1: A brinda così, per? I bari che co. Ma non da brinda? Che se mi da brinda uomo come me? A se mi tocca manca, o per non posso dire? Gino, o cosa conta bari bene, io co. Ora è stress. Duda na co. Ma che si cura il bari che c'è un gruppo, ba? Che se mi va brinda così, per co? Macaragot, macaragot!
2: Bo mga maringa, nag-inom yun sa kumuha kong pari. Markada lang ko ba? Sa pagkong sa mga maringa, hubo mo nang ako ang abrim akong siper niya. Kamatay ka lang ang isa ka ba, kuhal ka lang pantalon nga nalilinis pa, ha? Muna kong ikalibgan mga maringa, oto nga. Kaysa kayo nagkuhan sa nag-abrim akong siper? Oto nga, sa kalaw niya na maring, nagsistorya na kong mga kumpare niya, pag kumano, wala pang kukuri abot, silip na ko na sa layo pa. Pag inalim mga pagitabo.

0: Ora ko mga amigo, nagtapok na po sila. Isagit aning tulo. Nadyo ko'y ginadahan nga bayot ginani. Spoko mo lang, giambriya mo na kong siyon. Karon lang.
1: Ay, magsaba kayo na si Rehel pa yung diri.
2: Uy! Pare! Una lagi mo, tapok-tapok lagi.
3: Pare.
2: O siya yung gisgutan.
3: Wala pare kayo ba? No. Wala yung nag-gara ni Mendy.
2: Kamu ba? Kamong tulo ba? Kamugin akong gisuspikan.
3: O siya gisuspikan?
2: Ah, pamawa ka pagin mo ka ba o?
3: Dara ko ito distindahan nila Lin-Lin. Niya pa kumawala. Lin, musa na gigisulunti niya. Dali, waman Lin.
1: Historyahan.
3: Ay, wala. Ay, wala mo ko. Historyahan. Oh.
2: Katong gabi ay nag-inom ta, kisa may gubo sa kong, kisa may gable sa kong siper.
3: Kisa?
2: Oh.
3: Pare.
2: Inyo siyong gigitanaw akong tabadidoy ba? O diba, inyong...
1: Dari, mga bayot ninyo dari di ay.
3: Ako rin, nandiyo ko
2: ako lalaki. Ako na yung mga mito na ko, kay ilam akong gigabuangan.
3: Yes, pare. Ay, oh, ay, patagkag pala ang ilya.
2: Ikaw, tapa na patagbang ko gabi, pre.
3: Oh, ako niya, nauna mo ko ito, nagbidbid, nakikong silapin, gini suka ko.
2: Ah?
3: Ah?
2: Kasi may
3: ako... Unsa rin na niya, magbidbid kong silupin.
2: Oh. Kaya, di po, pasabot na niya, bidbid ka, nilin na ikaw.
3: Natuog mo kong kuda yun, pare.
2: Kasi may kabri sa kong sipir na eh.
3: Wala ko ba wala, pare?
2: Huwag mo kong mangi, ano na abri man kong sipir na ko, kanya.
3: Apo na 2 weeks, punta na 2 weeks.
2: Ako mo kuhan, huy-huy kayo nga baga. Huy-huy nga baga, huy. Kapuy kayo, kapuy.
3: Punta na natin 2 weeks, oh.
2: Ikaw, Yix. Nakita ka?
4: Pat. Masa yung pugtuon yung skuha, Pat.
2: Ah, wala mong kumain. Ikaw,
4: ako... Ayaw, huwag. Basta man, wala ba? Ay, may mga utahan na mo.
2: Hindi, siguro ni mo, kay isog man.
4: Ako, kasagin lang, mahubo ang sipin mo.
2: Gahi, magayo. Ha? Dili ka, basin, di ikaw.
4: Toyex is my name, no impossible. Imanday na, Bart.
2: Eh, ikaw, pre. Ikaw, pre. Asa may mong...
4: Asa may... Tingong na siyo.
1: Wa man ko kabaho. Kay paghubog na ko na uli, man ko.
3: Jong-jong, punta na Jong-jong. Jong, ay ganjo. Asa ka na Jong? Yung sa pensol tini mo Jong?
1: Ambot kay run out man.
2: Ang mga duda siguro ninyo ba gamot siya kabuang sa kuwa? Maghadlok na lang kung mag-inom ninyo. Kiba siya ginag usa sa inyo doon ay uyutar niya magpanghawid-hawid niya itong ah, magay ko pahawid siya kong uyab.
3: Pare,
2: ayaw. Ayaw, ayaw,
3: ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw,
2: Oo, oh, yung react man ka. Ikaw siguro ang gawin sa kong kwan. Abrihan niyo mo kong siper.
3: Grabe po ka, pare.
2: Grabe kayo, ma.
3: Grabe. Naman ko inaalabaran si mo, pare. Ako pa magkahalin niya kuha. Niya kayo magulit din lang. Saan bang ka, eh?
2: Kita ko na ko.
3: Pasiga. May pasit na kayo. Mag-inom na.
2: May mag-inom na. Mag-inom na.
3: Sos. Hila ninyo.
2: Bye, pas, ma. Malipay ta.
3: Tara.

0: kaming naagin ni Kwan Kaplong sa kuwagyan. Di ka amang ko, pero di na ko makita kayong tingin nita. Nipiyong lang po ko kay Petim yung lamiyapon. Pero, wadyo ko, nadyo ko ang doon kong duda, naragin sa mga, naragin sa mga kauban, kay, wadyo ko yung lahing kauban na nga to, pero mahubugan nila po. Mga alas dos si uno siguro to. Ito nga, ito na ko itong tindahan naman itong imanan mo, ilalimlimin mo ito nga, nagsuriyahan na yung mayo, ginanin mga pagitabo. Lucina, ubrit pagyod kita, ang buhay. Bansa!
1: Lagi?
0: Buang ako daan na rihir.
1: Sa imong, kung sa'yo, masismin, anilin, kasi sa barkada na mo, ikaw mong ipipintin makakita sa pamayhon sa mga barkada ka, tagagabi mo din eh.
0: Pero ako alin mo, kasi kay bayod sa mong grupo na mo.
2: Di ba ko makaingon anak, kasi ito, yes, manilin, bagis, magigdagway.
0: Nanapot to si katong katupon nga inyong ang kopa niyo si kwan si Junjun si Jun nang tingog ba? Oh, kwan mo po kaayo ka na nga mura mo ka na nga laki sa kaayo.
1: Sabi mong gulgi ako ang paun-paunan na ko ba? Yung kay nakatuog mo ko pagmata na ko nga tingala ko nga kamulo naman siya. Ano kaya kung gi kung ano po di magki ako maglaro kaya kwan man ka nang ngit-ngit magkaayo.
0: Na, isa ka na si Junjun. Si Jungjung, di ba pala si Jungjung po kayo mo? Pangulak ka na si Jungjung ngayon.
1: Patanong po siya. Paglingin ako, dito naman siya sa duyan. Wala man siya malagaw.
0: Si Kwan, katong isa, si Dinsyo.
1: Basi, no?
0: Sige lang. Pero si Dinsyo kay... Bukta na si Dinsyo.
1: Pero sa imong tanaw...
0: Pero hindi man ang bahay si Dinsyo kay...
1: Pinuntin
0: ako na makita ang mag-jim-jim, mga ganina.
1: Mungutan ako niya, magkisa may kaoba na mabing nga kanang dili mo diskarte si mo kay guwapa man sugay ka kung katong wala ka diskarte si imong tay siguro bayot ka bon akong barkada
0: dili man mo diskarte man lang tanan ng kunang imong mga amigo sa kuha tay sipre guwapa baya ko no
1: so mo pasabot kuno kay barkada nga double bed mo tirag bayo mo tirag lagi
0: aw di ko kabalo ana jud ba rier
1: makit ay lahan na nagotohan ana putan gina ko na si kamot putan ako si kamot

ko, pero di ko ka to login sa. Aminaw na ko na ay ragyod sa ko, asa mo Adri ang katong manghilabot na ko, kay dinilagay kausa kaduha, kadagahan lang yun. Nagay kausa nga na, apel miglamay, nangatul miglamay, pag nangahubog may salamay, no? Naibuhon ko nga, nalaman na nga ko ang short sa ko ang tiil niya, akong brief na tanggal po. Kaya nakagagburay nga sa kong paa. Nakalukatana ko sa kong amahan. Na si Papa Sidi. Huwag na rin mga panghitabo.

0: ba diyan? Ay, di mo do. Kapila naman po ito mahilabte.
1: Okay, lagi ito. Umso ito kayo plano tayo. Katulad sa gabi, kayo. Akong di pambaunan, gito ko bangit po noon. Kaya ngit-ngit mo kayo tayo. Kamulo ko ako sanggi. Sus, gokod ako tayo. Di mo gamagit ang gapiti bang kuhana? Pati bang ngit-ngita sa mong inuman?
0: Muna na tabaw kita, di mo kay. Masigi ka nahal po siguro ka.
1: Alay, pinahan ko taon. Sipa, magin ako. Simutan ako tayo. Kasi kasi mga barkada na ko dati ang kanang kuhan tayo. Kanang may pagkaingan na tayo ba?
0: Usaragod ako masulti na. Kung kinsa ka itong pinakagahe si mong barkada, doon ay puruhan na muna'y bakla sa iyong grupo.
1: Tay!
0: Muna! Kay kasagaran mo pa isog-isog na sila. Marainong laki. Pero, bayot niya!
1: Mabangas sa ito'y tayo. Ayaw ba?
2: Dako kayong talinghaga karon sa akong unahuna mga maring. Daghang kay ko ganang mga gipangunahuna nga anong inaani man ni ha? Di ba ko pwede mo lailos kong mga amigo kasi malayo sa nako. Daga na nag-historya nga ang basin si Alvin Guo ko no, di ba si Juni Batong, si Paolo Bakiril. Pero kanyang mga tawang anawa, malako din sila ng uban. Bani kanyang abotag, uya ba siguro ni DC Tarong kay si Jojo Amarillo? Hinudahan po na ako, di po si Alexander Umagi Algabri kay, di po din ka, bagsik ang kinigdag ko ngayon, di mani maldito. Kung maring, muna akong ikalibgan ka nun. Muna ang nasunod sa kong una-una mga maring kung kinsa sa kong mga amigo, anang ilabot na ko nga bayot. Mga maring, sulti ko na yun. Sabihin nyo nga assessment ani mga maring kay ako, hindi ko ka, di ko katulog maghuhay, maghayang mga maring ba? Magpaabot ko sa inyong tambang. Dinira ng kutob, inyong suwat magtatangko. Rehear.

0: Suwat ni Rihir, no? Nga grabe yung kayo ang iyahang kwan, ay, ang, sama ni siya, ay, kanang nagduda siya maring sa iyahang mga amigo bang kay ginailabdan ni siya. Ginalapsi day ang Juya.
1: Oy, kuya wala na, oy. Kay nabiya ko kay ilaan na maring. Kailan nga mo kani adto kaya nga dili pa ko undecided pa ko. Sa mugawas ko na maring basta makainom. Magawas ko na mga ngana nga mga balahibo nga makainom nga patakan na lang pang hikap. Onya ko an kanang basta kanang kana man gud nga kanang kuan garon kay mura kanang gud kay na marik oi
0: dakana gud kayo
1: dakana kay na pero sa ila man pud nang kalipay ila man pud nang kalipay bala ila balance lang kalipay ila man ang siya
0: pero nay man kanang ano kay dili ra man kay kana ra dakan man siro ni tabo ano dili lang siro madugan ang uban nga sa sulod sa mga amigo na di kamang sila dili kanina pag kanina uban sana kay mga babae nay mga babae ano dili ni mama pero di po ta makaingon nga wa mo ko tay nakita gud nga tao maring nga mga ingon sa makaingon ta ba nga kana siya mga amigo nga may mo nay nagkuan si mo di ba
1: kining amigo ni Rihir maayo po ni mo limpyo po ni mo trabaho kay kuan mag yun
0: kuan kayo kana kapsulado kay ba
1: wala may mga ebidensya
0: di magbili ng ebidensya
1: membro guro ni sa kanang kuan kanang gang
0: kanang sala nga lang so yung tawag, anak, member siya sa salisigang?
1: Basta yung anak, ay nasalisya na yung ginisi ko, anak. Ibig kaya yara itong gitaan, ito ko na haluan.
0: Anay noon, no?
1: Na, ang kakuha niya, kaya yun, pwede man ito niya ang gikuan, pwede man ito niya ang gidumog, yung gihawiran, para mailahan niya kung kisa, iwagan niya yung cellphone, ano?
0: Ngayon, lamian na po siya.
1: Ako na,
0: mahula po siguro siya mo, kuan? Mahula po siguro siya mo, kanang si tawag, anak?
1: Nakukuinig ko, anak, kanang kuan po, huyon na po.
0: Mahula po, reklamo ba? Ay, di gustong samok ba, inana?
1: Basin sa... So, ato aning kuhaon nila mga comment, mga reaction sa ito, ang mga listeners, ato ang mga followers na namati karon diri sa ito ang panag-uban. Reaction nyo, Diabi, ang sa inyo, ang ikasulti, aning kaagi, nga ito ang gibasa karon, ato kanang basahon na mga higala. Orami.

0: nga lang nga masig pangihi.
1: Dika Minta. Aba? Dika Minta.
0: Silingan.
1: Silingan ni Manis siya.
0: Mga tanga.
1: Isa pala in-check ni siya kay Lauman.
0: Abot lang. Kwasiro ni siya ka na nga. So, abot lang sana siya. Maraga. Abot in-check ba ni?
1: Utangi ko nung nag-ulit.
0: Abe, ato ni nga. Bebe, ade. Di pa ako wala ni. Kung manginig, maningili siya gamay ka. In-check ni.
1: Sa pelain diri abi wala yung lambag ato ang hotline 0966-306-9569 Osborne ko mga maring 0966-306-9569 ay ato ang hotline alang sa mga gustong magapanawag mga higala. So samtang nga kapaabot na maring tambag din siguro ni ay aron nga
0: mga nato ni kaya 11:43 na maring
1: ay na itambag diri ang si Ila sa Biliano Asunsyo. Pakibasa ko na maring
0: be ang samay ko na di ba wala pa na naman wala pa ni apir diri ara
1: ay
0: sa good noon you katropa ipa sana ipasikihor kay para ma matadnaan.
1: Tinod ba na ba? Oh. Tinod ba na siyang barang? Ha, ipabarang.
0: Ipabarang, charo. Ayaw mo pag inana. Ay, wala man nagibuat ka daotan. Gani na. Ako, nalalamihan man ka.
1: Wala, dili lang blastada.
0: Dili lang blastada ang pagka...
1: Siguro kung nihangyo to siya, kasi okay na rin pagkang rehear.
0: Basin.
1: Kung amang gani siya, wala magiging niya tapika ang aping...
0: Huwag niya kumot.
1: Oo, lang hindi niya dumuga.
0: Niyot nga naman inoon siya.
1: Magaling niya, ang grikado po na ito ba sinuga niya ang gisa ko, sigpaako na
0: niya. Pabakon siya.
2: Give mo na check.
0: Makailahan na. Da. Sige. So, asa ba na? Ito na yung tambagan eh?
1: Tambagan niya na, uy.
0: Sige. Rehear, namin na. Kung ako ikaw rehear, ako matambag ni Mudong. Kanang, imusang so taon, good. So, saho ni Mudong sa laking. Gila, istorya naman na yung mga amigo no. Niya, di magiging sila manugan. So, kana madugay, pero ayaw lang kausap sila, permanente na gyapon, ato madugay, masakpan na nalim mo kayo, na magiging isa di kagwanta niya. Kung na kisay paloy niya sa inyo, ha, mo na magiging na, mo yung magiging na nga, rear, anong, kapoy na mga nito sitwasyon nga nanyo, mo ang yung gina.
1: Pero mabot, sa pagdilit niya, mabot yung parang mabulabog,
0: lagi mabulabog gina siya kay,
1: luspad na lagi siya.
0: Wala, kaya na nga, balang na mo, kala kang nagagbalot niya, inugang beer, ana para mabalik ang imong kwa, gusto nyo ka kalanga, muhimso ka, nananaog ka na nga Santon Plus Capsule.
1: Yes. Yung inami yung Santon Gold Coffee Mix aron nga mas mo ayaay pag hindi mo ang pamanit niya niya. Basi balik-balik na na si Kuan. Patong imong amigo kayo, okay na mag-resign pamanit.
0: Grabe naman kain pamanit na rin niya. Niya. Walang ayahang taba dito. Tuskik naman kaayon ni.
1: Wala naman ka ng bulat nga sulig.
0: Wala naman yung galunggong.
1: Okay na to yung tambag.
0: So okay lang ako, no? Moto lang ko, ako ikaw ni Morihir, mo na yung buhaton, okay?
1: Ayan. Salamat kayo, Rihir, sa padangat ni ining imuhang kaagin nga doang tulaman mo.
0: Kung ako ikaw.
1: At kung magpahon kita magkaoban, mga igala, sa mga programa, sa mga istasyon. Salamat kayo, og
0: take it for

0: D3 ang ipakusog ng vitamin D3 usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawan.
4: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sana sa kahala, sa panan-aong pagpamili nga malas ko buong malino ang akong mga bata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas matanatag o mas sinaw ang ako panan-aong katadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santo at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Santo at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Iya, Pako, Lamawan, 53. Kanong among council, 1976, pamutiya nagsugod. Dili naman siya naayo o antibiotic na, nga dito nakutaungon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ngayon, Jesus, nga iyan, hindi ayo po mga akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
7: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Senator Garcia, taga-puro, Bayamon, Matina at Playa. Sa 25, pero baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuha na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni baskog po gamay. Mura po ni bata akong lihok. Basaw na? Siyempre, nadi yung panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga tarihan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo, wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagtopay ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawan.
10: Ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay, nanay ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Kinikinundahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mut sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mong nanay gibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, iuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalik sa mga butika. Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, kagasit yung pagagpa, barangay bungabong, antuka, labaw di oro. Sa akong protes atong niyagi, ilwa kabuan, mas kayo akong sugar, rani. Undang na ko pag-inom sa kapi nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Usa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagtope ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus, user, atong paminawon.
12: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabanabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigilin, pangatol na akong mata. Usahay, mablan-blan na akong mata, manapanap. Giyaraman ko o kinig.

0: Ang trending headlines sa din po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM, inirawan ang pinagdaanan ng Pamilang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
1: Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Apinibit ang dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
0: AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
1: Senador Lauren Legarda, welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
0: 106 na lugar na tropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino.
1: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red striped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
0: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumunong damputi ng granada sa naganap na school protest.
1: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
0: At sa sport, Sean na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan ng special mention ng Philippine Sports Commission.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ng mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sincero siya at ang kanyang mga kasama sa

0: pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
1: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
2: Everything completely changed. One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
1: Ayon pa kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasan ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. Binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pag-arap niya sa mga may hirap na yugto ng kanyang buhay.
0: Samantala, isa-isang sinagot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
3: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
0: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
1: News sa kaugnay na balita, maring i-greet ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco, kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
3: Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
1: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos siyang niyang mapansin ng isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
4: XFM News Nationwide.
0: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC Chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igreet naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Buenaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Binluan upang maibigay niya ang kinakailangang pagdilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Political Analyst Attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ang prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tutuning ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosekusyon na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
5: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Masyadong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito

0: heard of Masar, Masiwa, hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
1: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay pong tanayan, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko, mga katropa, na maaari ng i-drop ng prosecution ng bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung legal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umuno mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensya ang iniharap para sa dalawang ito.
0: Ang reality is, George, lahat tayo na asiwada sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya tumagal eh. I think they provided a strong case to sa dalawang articles na to.
1: Gayunpaman, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang pabihin. I-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukay ng yugto at takbo ng impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Lauren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbalik sa majority. Matatanda na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9. Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumulong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditini pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy. Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
2: Dineklara
1: mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po ay sa buong bansa dahil sa patuloy na pagdala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMSI, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po na nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Tinatayang 5.56 billion pesos naman ang halaga ng agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posibleng umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
2: Department
1: of Agriculture sinusulong ang pagsama ng tupad program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Ipinursuro ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa tupad program ng mga magsasaka at manglistang hindi makapag-ani o mga paghanap buhay dahil sa matindi epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chular Jr. Alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangisda. Sa ilalim ng programa, maaari silang mabigyan ng pansamantalang trabaho at kita habang apektado ng matinding tagpuyot at kailang kabuhayan, layunin ng hapag na mamabawasan ang epekto ng El Nino sa mga sektor ng agrikultura at matiyak na may suporta ang mga magsasaka at mangisdang pansamantalang hindi makapagtrabaho o makapag-ani. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Soldado para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo po ay patuloy na pwedeng sumubaybay sa iyo pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen. Sa Tacloban, XFM 99.9. At sa Tugiganao, XFM 95.7 Tugiganao.
4: Balitang regional.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinaunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM, Iloilo.
5: Inunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 ng mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang Sangguniang Panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-Ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
6: Hospisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Pinahagi, nag-aanak ni Liana Venice Tanyedo ang kanilang pagluluksa sa aksidente gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Tanyedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati na pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak, dapat may managot sa pangyayari na ikinasuwi ng biktima. Kalinawan ang sigaw ngayon ng pamilya nang malaman ng nangyari kung bakit nagkaroon ng ground habang kasalukuyan ng programa. Si Liana ay nagdiwang lamang ng kanyang ika-7 birthday nito lamang October 1 ilang araw bago ang pangyayari na kumitil sa kanyang buhay. Nagkaroon na rin ng hiwalay na investigasyon ng Department of Education sa insidente habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga kapulisan nang mapanagot ang responsable. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alde de la Cruz, XFM News.
1: Sunog sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City. 46 na bahay na ang natupok. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Live report.
8: Tinutok ng apoy ang nasa 46 na kabahayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may 3 nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok na mga bumbero ang pinagmula ng apoy dahil sa eskinita o makitid na daan kaya ang sunog tumagal ng halos isang oras bago pa nakontrol. Nasa Barangay Hall at Kalapit Chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin agad ang CSWD kagabi para makuha ang bilang ng mga apektado at nakapagbigay ng mga pangunahing tulong ngayong araw. Nag-iimbestiga na ang BAP kung magkano ang ari-ariang nadamay sa sunog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Sensitibong balita, minor de edad na babae, ginahasa umano ng isang tricycle driver sa EB Magalona, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Isang menor de edad na babae ang umano'y naging biktima ng panggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi lang biktima sa kanilang bahay mula sa paralan ng lapitan umano ito ng sospekta. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Inikayat ng sospek ang minor na edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pauwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ang insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Tatlong HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na illegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugiganaw.
9: Sa kulungan ng bagsak ng tatlong individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hinirang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania, Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong individual na pawang kabilang umano sa high value individuals o HVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, bachelor at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, bachelor at residente rin ng nasabing bayan, at alias June, 45 anyos, Chinese translator at residente ng Sentro, Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hininalang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang limang sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hininalang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang mark money at budal money, isang weighing scale, mga hininalang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng manakumpis ng ebidensya sa presensya ng mga suspeka. Mga barangay opisyal ng barangay Estefania Amunong Cagayan, gayon din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at Media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpis kang ebidensya sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umunoy paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
4: Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCC sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangin-hangian at ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
6: Katropang Buddy, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
1: Samantala, dineklara ng PAGASA ang pagtatapos po mga katropa ng habagat season sa Pilipinas.
6: Subikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Ang Balita International, atid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Nawala ng isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta. Nangyari insidente sa Lens, Northern France, kung saan iniulat na nagpaputok ng nasabing granada ang riot police para palisin ang mga protesters. Ang kilos protesta ng mga estudyante ay para po ipanawagan sa gobyerno ang kakulangan ng teachers, overloaded na schedules at kondisyon din ng school building. Abang 24 na paaralan na ang napaulat na sinunog o kay sinalakay naman mula na magsimula ang kilos protesta noong September ngayong taon. Ayon sa French government, mga katropa, nasa 215 na estudyante at 715 na police officers na nasugatan mula na magsimula ang mga protesta noong nakaraang buwan.
4: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Muling inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arasuwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Paranaque City. Inilabas ang warrants ng Paranaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng 3 kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports, sagsana ng Premium D3 Softgel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Katropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio Siam na Filipino athletes. At nag-win sila ng silver medal sa 2026 Asian Games. At sinabing ginawa nila ang kanilang mga kaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines sa Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa, anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapang-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: 105 Manapos Nights FM, Manila, News Center, Philippines. Sa Manila Nights FM News Nationwide, ngayon po Tuesday, October 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: nasirang struktura at linya ng kuryente. Mag-ingat sa pagkumpuli ng mga nasira sa inyong bahay.
1: Karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng kumpanyang Years to Health. Sa ngayon po ng ating butihin na CEO, Dr. Remini Tuoy. Ito po yung lingkod na Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang malusog na Tuesday afternoon po sa ating lahat, mga kawalas. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And another day, another information and also napakagandang subject with regards po sa ating pong kapsula ng Santon Herbal, Santon Plus Herbal Capsule, mga kawalas. At kung paano ito nakakatulong, lalong-lalo na with regards po sa mga problema sa mga bukol sa katawan, inflammation, and also ang epekto ng anti-metastatic effect ng gamma mangustin ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
2: Isang magandang morning, katropa, ka-wellness. Kamusta na po kayo? Sana po ay sa hapon nung ito, tayo pong lahat ay ligtas sa anumang uri ng problemang pangkalusugan. Bagaman tayo po ay may sakit, ano, tinataglay, sana po mabiyayaan tayo ng mga health information na ating pag-uusapan po sa hapon pong ito.
0: Samahan kami, mga ka-wellness, dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin, na gusto nga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga products, ating pong mga authorized dealers, gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Pagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, ha. Pagka walang Yes to Health na nakalagay dyan, hindi po yan sa atin, mga ka-wellness, ha. At ingat-ingat po tayo sa mga produkto na yan, ano? So hanapin lagi yung tatak natin na Yes to Health para makasirado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail ang atin pong mga products sa ating pong online shopping store, Shopee. Search lang po Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa mga suki, yan, sa mga regular ho, na pagtangkilik ng ating pong mga produkto, ang good news, meron po tayong special discount sa mga produkto po ng Yes to Health sa lahat na ating Yes to Health clinic and pharmacy. Pagpupunta po kayo sa Yes to Health, especially doon sa mga branches natin, pwede ho kayong mag-request. Ipakita lang po ang inyong senior citizen's ID at makakuha na ho kayo ng karampatang discount. Ayan. At ang good news, yan, huwag natin kalimutan, meron tayong buy one, take one ng atin pong Santon VitC. Ang nanasinic vitamin C ho. Sabi nga nila, till supply last. Yan. So, meron po tayo, ha? Italong lang po yan, exclusively sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At buy one, take one yan. Kung bibili kayo, nakapackage yan doon sa ano, eh. So, sa ating Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes.
2: Yung Santon Plus Herbal Capsule, ang packaging po niyan ay kulay brown. Ano? Purple ba yun?
1: Violet.
2: Maroon. May pagka-brown na dark na maroon. Yun po, kapag bumili po kayo nun, 50% discount dun sa Santon
1: Vitamin C.
2: At itong produkto po na to ay pwede nyo mabili sa ating pong mga clinic. At pwede rin kayo magpakonsulta, syempre. Marami din tayong mga modalities na pwede nyo i-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun. Kaya sa mga ka-wellness natin, alam ko siyang sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede yung ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa ating pong mga wellness clinic, nandito po ang ating mga address.
2: awareness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabihan ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRN Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, T. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons o bioactive na Santons. Biruin niyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons. Higit kumulang siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santons sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga well-known is yung alpha at yung gamma mangosteen, yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka-wide yung ano eh, yung research about sa santons na ito, itong alpha mangosteen. At saka ito rin kasi yung most abundant, kumbaga mas marami siyang pwedeng mapagkuhanan, especially dun sa one of the ingredients na atin pong santon plus herbal capsule na yung mangosteen, mga ka-wellness, ano? At ano yan, napakaraming studies about yung sa cytotoxic agent ng alpha mangosteen po na ito. Ang gamma mangosteen naman, isang napaka-potent na anti-inflammatory agent as well as napakataas, Doc Ron, ng kanyang antioxidant. Na kumbaga yung concentration of antioxidant niya, napakataas din, mga ka-wellness, ano? At ito ay nakakatulong sa napakaraming processes ng ating pong pangatawan. Even dun sa metabolic process ng pangatawan natin ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong santons na ito, yung mga santons na nakapaloob doon sa ating pong santon plus herbal capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga santons, yung gawain nito in terms sa mga inflammation na nangyari sa ating pong pangatawan?
1: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus kung saan yung MAPK, yung ARK at GNK pathway ay kusang nagsishift, at ang nangyari yung mga inflammatory cytokines, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan ay ini-inhibit or yung tinatawag natin na NFKB inhibition na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, kasi ito yung pinaka mangosteen effect na kung saan is anti-inflammatory. So yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory.
0: More inhibits, on sa mga inflammation.
1: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa ating katawan. So if your body has a yung tinatawag natin high inflammation, especially yung stress, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, and then palaging, especially kapag madalian palagi yung pagkain, ay talimitan.
0: Karamihan ng mga markers na yan, kumbaga parang common na nagagawa natin.
1: Yes.
0: On a daily basis.
1: Daily basis. This is a problem. A real problem in our world right now is this inflammation from food, yes, inflammation from lifestyle, especially sleep disorders, and also yung mga, yung tinatawag natin stress level, especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Alge, palaging mabilisan lahat na nangyari. So,
0: laging nagmamadali.
1: Laging nagmamadali. Sobrang stress tayo.
0: Eh, sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
1: At sana wag mangyari na ganun. And especially taking yung tinatawag, yung ating Santon Plus Herbal Capsule, ay nagpapalakas. Why Santon Plus Herbal Capsule? Simply because of high concentration ng santons na meron dito, and also with the catalyst na ano, yung moringin na meron na doon sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santon Plus?
2: 2011.
1: Since 2011. So almost 13 years na ang Santon Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers po sa ating katawan. And also metabolic protective receptors, na kung saan ay tinutulungan na yung mga, yung tinatawag natin metabolic problem, yung pagkataas, as I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na tinatawag natin na cortisol level sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangosteen na nandyan po sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Kapag nainom po tayo dyan, kahit isang kapsula, tatlong beses sa isang araw, ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santon Vitsi, at saka may promo tayo ng Santon Vitsi at saka Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects ng mga santons na ito. At naalala ko before, nung first entry ng Santon Plus Herbal Capsule sa market, talagang tinangkilik ng mga tao dahil dun sa kanyang anti-tumor and cytotoxic properties niya. Dahil nga dun sa taas ng concentration ng santons na meron siya. Ngayon, Doc Alge, ano po ba yung benefit or ano po ba yung short explanation about how yung Santones na ito na nandyan sa Santone Plus Herbal Capsule natin is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaroon sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
2: O, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth, mapa-benign or malignant man yan, pareho yan eh. Parehong may problema ang katawan natin. So, ang kagandahan kasi yung especially itong Santones. May mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature or I think yung pag-mutate ng isang particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi siya sumusunod sa normal
1: life cycle niya.
2: Yes, una, life cycle, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells na pag lumaki ka ng eksaktong laki, hindi ka na susubra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng Santones, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga, ito yung rules ng sistema. Kung ikaw ay cells, you need to follow these rules. You need to grow.
1: Police ng katawan natin.
2: You need to grow. Sa ganito lang, hindi ka pwedeng sumobra. At pagdating ng ganitong time, you need to self-destruct. Yung apoptosis kasi self-destruction yun eh. So that it will give more space to other incoming new cells. So, based on their study, kung i-simplify natin yung Santones, isang pag-aaral, tinutulungan niya lang na ang cells ay ma-normalize yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin, hindi siya normal. So, it can grow uncontrollably and it will affect other
1: organs
2: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
1: Yung ano, cell proliferation.
2: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa ibang parte ng ating katawan. So, sa madaling salita, di na-downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue na hindi process. Susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan, that's why nanalo ng Nobel Prize in Biology and Medicine si isang biologist from Japan. Si
1: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
2: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala nang pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan niya. Yan. So, ang ginagawa ng Santones ng Santone Plus Herbal Capsule, tinutulungan niya ang katawan na maging normal yung ganong proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganong abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
0: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya ma-i-recycle, o hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Malaking ano yun, burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yun, compared na sana dapat mapapalitan na yun sila ng mga bago, ng mga cellula. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun nanatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
1: Parang zombie.
0: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Kaya ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
2: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Usumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya. Totoo palang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
0: At yung autophagy na yun, Dok Algie, merong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
2: they do fasting
0: para yung katawan natin mag-recuperate or yung, di ba, pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung ano kayong pwedeng gamitin
1: na hindi kailangan.
0: Dalawa
2: kasi daw yun, that can influence autophagy. fasting and nutrition.
0: Yeah.
2: Yung dalawa na yun na nagtitrigger dyan.
0: Mm-hmm. So, yun
1: and ang, yung ano, yung mangustin, ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effects sa ating katawan.
2: Kaya makikita natin, hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol, o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santon Plus Herbal Capsule, kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule na yung iba hindi pa nila nararanasan yun.
0: Yes.
2: Kasi nga, for some time, yung Santon Plus Herbal Capsule ay medyo, meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold. Pero nakikita natin na since sa market, kilala nyo naman na yan, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo, makikita mo lang sa isa.
0: Yes.
2: So, merong natatanging galing. Ang technology kasi, sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, di ba? Ang kagandaan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma-grade ingredients. Pharma-grade.
0: Ano ibig sabihin, Dok?
2: Pag tinawag na pharma-grade, ito yung mga sangkap na ginagamit ng mga manufacturer na ang kanyang kalidad pagdating sa potency is comparable to pharmaceuticals.
1: Pharmaceuticals.
2: Hindi mataas.
1: Ganon ka lang
2: sa potency. It doesn't mean na ito ay pharmaceutical ingredients, but ang kanyang grade quality and grade is pharma-grade.
0: Kumbaga parang tumatapat siya.
2: Yes. So, kasi yung kanyang potency and absorbability is much higher than ordinary ingredients. Kaya nga doon sa mga lagi nagtatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto nyo? Meron ako kasing bukol, ang dami kong inflammation, ang dami kong problema sa katawan. Lagi ko silang tinuturo doon sa nanay, sa original.
1: Original.
2: Since 2011, nandiyan na yan. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hanggang ngayon, marami pa rin nagtatangkilik ng Santon
2: Plus Herbal Capsule. Marami pa rin. Yung Santon Plus Herbal Capsule, yan ang pinakang ano natin, pinakang gems, kumbaga, ng Yes to Health. Na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin, kung hindi pa nyo nasubukan yun, it's time for you to try it. Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan ng mga panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo with regards sa isang specific na mga kondisyon.
1: Parang nostalgia effect.
2: Nostalgia
1: effect.
2: Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
1: Babalik
0: ka rin. Sa mga wellness natin, kung gusto nyo masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons. Kasi ang Santons yun, mataas ang ano, mataas ang yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na
1: mas concentrated.
0: Mas concentrated, mas madami yung bilang niya.
2: Pero sabi din sa akin, gusto ko minum ng Santon Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santon Gold
0: Capsule
2: nandun din. At may bonus pa kayong collagen and glutathione. Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santon Plus Herbal Capsule. Yung original lang. Pag word na original, yun yung unang-una. And, habang nagkakapi ka,
1: Santon Gold,
2: nandun din yung mga content na yun.
0: So, kasi kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory at saka yung mataas na concentration ng Santons, dun talaga yun.
2: Dun talaga sa original, Santon Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung, una yun yung pharma-grade ingredients. Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan mangustin and moringa, pero yung potency niya very high.
0: Yes.
2: Sabi nga nila, ang moringa daw basta yung extract talaga na ano ha, na high potency. Kasi may mga malunggay na dinikdik mo lang
0: Tama.
1: Tinuyo
0: sa araw.
2: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano. Mm-hmm. Iba kasi ang ano, iba kasi ang extra mm-hmm. na dumaan sa high quality ng mm-hmm. ng processing.
0: Mm-hmm.
2: Oo. At yan ang yan talaga yung masasabi natin na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay. Parang hindi naman daw effective yung malunggay.
1: Kasi hindi ganun kalakas yung concentration at saka yung potency ng absorption sa katawan.
2: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
0: Mm-hmm. Ayan, mga ka-wellness ha. Sa pag-ublik natin, dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santhones. Especially doon, Santhone Plus Herbal Capsule natin para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santhone Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. The Secret, The Secret of Health. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhone Gold Herbal Tea. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na ang natulungan ng Santhone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva. Thank you, sir.

0: now, nandyan pa rin po yan, tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong sa X9, 0969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santones para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors sa ating pong pangatawan as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santones sa ating pong pangatawan, particularly yung ating pong Santones plus herbal capsule?
1: Actually, yung Santones, actually, sa dami ng mga phytochemicals na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na phytochemicals, itong Santones. Kasi sa kanilang study, na sabi ko, very promising, although kailangan pa ng napakaraming mga other studies, nakita na nila ito ng anti-metastatic and chemo-preventive actions. O sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula dun sa ating Santones plus herbal capsule, pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate yung pag-scavenge ng ating sarili, ng ating katawan. Kasi meron man tayong internal mechanism to maintain its balance, to shield it against mutation.
0: Parang sariling maintenance mechanism ng katawan natin.
1: So ini-initiate nitong Santones yung scavenging and anti-ROS ng ating katawan. So katulad din ng pag-i-initiate nito, ano, para mag-produce ang katawan natin ng mas maraming detoxifying organ, katulad ng mga glutathione, S-transferase or GST. And another thing is angiogenesis limitation. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, genesis. Angio means blood vessel. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor, isang tumutubong cancer sa katawan natin. So, with the phytochemical benefit na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para mag-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din, based on study nila, yung tissue invasion and metastasis. Metastasis kasi meaning from the original site of the tumor, kung sabihin na nating malignant yan, pwede itong kumalan.
2: Sa ibang parte ng katawan.
1: Yung metastasis, either sa lung, di ba, nagkaroon ng breast cancer o tumor, naging malignant, mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, meron na sa liver,
2: sa lymphatic
1: at ang isa sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
0: Kaya ka, di ba, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng breast cancer. Kahit iba, di ba, yung na-total mastectomy na, tanggal na talaga buong breast.
2: Lipat na
0: pero kamila. Meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
1: Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santones, tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
2: Balance, balance.
1: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer.
2: Anti-cancer.
1: Hindi ganun kasi as is nang nangyayari sa katawan. Kumbaga mas malalim. Yung ginagawa to the foundation.
2: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
1: Kaya na yung mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Uminom ako ng Santones plus herbal capsule. Tapos within few weeks nawala.
2: Wala.
1: Possible 'yun.
2: Yung iba lumalambot muna
1: and possible then
2: unti-unting lumiliit.
0: Totally na-eradicate.
1: Kaya nga inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santones plus herbal capsule. Dahil yan yung simula pa nung 2011, subok na ng Yes to Health yan. Oo. At napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin.
2: At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo, petri dish nagsisimula. And then, sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
1: Oo, kaya ngayon, animal studies.
2: Animal
1: no?
2: studies.
1: Pag nakita nila na mayroong benefit doon.
2: Benefit doon.
1: So, masasabi nila may potential. Kaya may tinatawag na therapeutic potential.
2: Potential.
1: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data na nagsasabing malaking posibilidad
0: nito. Nila.
2: At ito yung nangyari doon sa mga ano animal studies nila. At according sa study, ito ay naipublish mismo sa National

0: Institute of Health and also sa magazine sa internet ng Pambin Central, na kung saan sa mga animal profiles na kung saan mayroong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal subjects. So upon looking that thing at I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
1: pharma grade
0: ng ating Santon Plus Herbal Capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus Herbal Capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yun hindi matawaran doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin, na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya, saka anti-inflammatory effect niya, as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangatawan po natin. At marami na talaga, Doc. Ang way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan din na nasihan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule, na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangatawan. Kaya nga doon na yun, doon na bansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
2: Kaya nga minsan may mga memes sa FB, yung naalala, ang mga bukol-bukol
1: kasi doon talaga yung nakilala yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algy, kung ano yung mara-recommend natin, for example, meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses, yung mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kabayhan, nakakaranas sa mga fibroids, myoma, at iba't iba pa ng mga mga bukol or mga sisa pangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Well, yung iba na katanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. Okay. Kasi magsong sumubok po yan, mga kaibigan. Kung gusto niyo po masubukan yung benepisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar, as well as sa mga authorized dealers natin nationwide, ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo maimsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakarandok ron, yung napag-usapan natin, yung mga chronic inflammation, as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation, compared dun sa mga acute inflammation, diba? Kasi yung acute inflammation,
0: makikita
1: mo na kaagad. Makikita mo, at the same time, mabibigyan mo kaagad na ang paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years, nandyan sa katawan mo, without you doing nothing para i-prevent yung paglalaki.
0: Parang wala lang.
1: Tama.
0: Hindi na di-detect sa radar.
2: Yung iba kasi mali yung pagkaintindi, narinig nilang acute, kala nila mas malalayo. Yung acute kasi, yun yung mga all of a sudden.
1: Biglaan.
2: Tapos, and all of a sudden again, nawawalan siya.
1: Kumbaga parang short term siya.
2: Short term, kumbaga biglaan.
1: Yung chronic inflammation, yun yung madalas din na naseset aside. Kaya nga, for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
0: low
1: na umaga. O, yung mga low-grade inflammation.
0: Kaya sabi ng mga ano, ng mga expert, Doc Algie at saka Doc L, yung tinatawag na, you are slowly been cooking inside. You are cooked inside. O naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto sa, mula sa loob. No wonder, mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation. And ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus herbal capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome. Natutulungan na may prevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siyang kaaway na napakarami. Wala yata sa atin exempted eh. Meron tayong ganitong problema whether it be caused by lifestyle or somewhat like kung minsan is nagsisimula yan sa ating mga ano, sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, hindi magandang choice ng pagkain. Kaya nangyayari yung tinatawag ng low grade inflammation sa ating katawan.
1: Yun, maging aware din talaga tayo dyan mga kaibigan, ano? Ano nga Dok Ron yung ano, yung symptoms ng low grade inflammation na isang karamdaman din. Yung tinatawag na hypertension. Eh ang nasa ilalim pala niyan, ang nasa likod pala niyan, low grade inflammation pala. Eh akala lang natin pagtaas ng presyon ng dugo. Eh yun pala ay nagkakaroon na ng pamamaga sa mga blood vessels ng ating pangangatawan. Kaya ganoon ang nangyayari, ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those. At yun ay ano ha, years of accumulation.
0: Years.
2: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat siya nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin tayuma, inflammation talaga na per se, literal na namamaga, pero inflammation kasi malalim eh. Kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
0: Yes.
2: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
0: yung inflammation.
2: Kasi i-compare ng inflammation, parang butas yan eh, sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng Santon, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
1: Mga ka-wellness ha, kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods, ano, yung mga tinatawag din Dok Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugary foods, sugary drinks. Iwasan po natin mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Yun kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka dun, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan mga kaibigan. So balanced diet pa rin. Mga macros natin, i-balance natin. Ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then, more on tayo sa mga whole foods kung tawagin. Ano? Mga, yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan, nabalansahin din ang ating physical activity and rest. Napakahalaga yan mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule kung gusto niyo makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyo pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. take Santong Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kamalas, kung marami kayong mga katanungan, patungan sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya po, isasagutin natin, tutugan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Hell.
4: Pagkape, dapat Santong Plus Coffee Mix sa sama pat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
5: Santong Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
9: The secret of health.
10: Marami na ang natunguan ng Santone Plus Herbal Capsule.
11: Aron Irtin, ayong buko nga sa buwit ng mga tiso, siguro ito ngayon, parang mais na lang. Yung kakalaki, tapos kumalim po, tapos yung kasi-kasi-kasi-kasi po sa kaliwa, nawawala. Marami salamat para sa Santone Plus.
12: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
13: The secret of health.
14: Premium Nitri, ang bago.
15: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
16: Premium D3
15: araw-araw.
16: Effective talaga, subukan nyo.
17: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
18: The Secret of Health.
19: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Mabibili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
19: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: The Secret of Health.
23: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
22: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yan, batiin ko lang muna mga partner, lahat ng mga avid viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Lahat po yung nanonood ngayon sa ating pong live program, malusog na panunood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kaabayan, mga ka-wellness. Okay lang ma'am BJ Pastor Haya, laging natutok, laging nakikinig, nanonood sa ating pong program at kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Again din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa ating pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa, ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo, ayan, ayan, happy viewing po from Isabela. Ayan, sa Isabela, ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am, okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating pong mga XFM stations nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, Giuseppus, kay Ipus, yan. Happy
0: yeah, bawal, watching.
1: Bawal lipat yung radyo.
0: Bawal lipat yung radyo.
2: Sabi ni Ma'am Lynn Marie Muanya Lusa, Dok, normal na daw po ako dito sa Cebu. Kasi nagpupunta siya sa Cebu branch. Doon siya nagpapakonsult. Good news yun, ma'am.
1: Kung balita po yan.
2: Normal na tayo ano, sa ating pong problema pang kalusugan.
1: Yun, oh. Okay, may mabating pa ba kayo mga partner?
2: Ikaw, Doc Rod, ako, binabati ko po lahat ng ano, lahat ng may birthday ngayon.
1: Yun, oh.
2: At saka, special mention, baka binabati ko aking mahal na misis. Actually, anniversary namin ngayon.
1: Happy anniversary. Happy anniversary.
2: Parang 27th year anniversary.
0: Wow, that's the secret.
1: Nakalampas na sana.
2: Ano, dapat mag-aaway kayo minsan. Tapos yeah, maglalambingan kayo minsan.
1: Madalas.
2: Kasi pag lambingan lagi, hindi yan.
1: Ano daw,
2: parang nadokron yan, ha?
1: Parang ano daw, parang nakaka-umay daw, no?
0: Yung iba sabi niya, ano daw, ang payapa na ng buhay, nagkahanap na lang minsan kung ano.
1: Away naman daw.
2: Oo, kaya ano yun, kaya ano yan, spices of ano daw yan, happy marriage, eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, walang perfect talaga.
1: Yes,
2: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
0: Liyab.
2: Ganun talaga yun.
1: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algie.
2: Thank you.
1: Sa lahat ng mga nag-aniv din. At sa lahat na nag-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay, Doc, dito tayo sa ating pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po nito, Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi na mabilis, at pag nasa labas lang ng bahay, at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit, pag mainit ang panahon. Ayan.
2: Actually, yung pagpapawis, sa isang indicator na normal ang iyong skin. Kasi pag hindi ka nagpapawis,
0: yung problema. Yan,
1: mas problema yun.
2: Mas problema yun. Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano eh.
0: Sa thyroid.
2: Sa, hindi lang, pati sa skin. Sa sweat gland. Pero, yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka, pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan. Oh, wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal. Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal na kasama yan yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
0: Pala,
2: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun.
0: Malaging irritable ang utak.
2: Oo, hot flashes. Hot flashes, alam mo pa, kahit lalaki daw, mayroon ganyan eh.
0: Andropause.
2: Andropause. So normal po yan, huwag ko kayong mag-alala. Kasi dapat ang tao talaga nagpapawis. Kasi ang role ng ating skin, pag ang katawan kasi, umiinit yung temperature, automatic, ang cooling system ng katawan natin, magpawis. Yung ating sweating. Pag ikaw eh hindi nag-sweat, at ang katawan mo ay nasa isang critical temperature, ayan ang delikado sa kalusugan.
1: Ang isang problema, Doc, yung hyperhidrosis, kung tawagin. Yeah. Yun naman usually sa ating mga palad, talampakan.
2: Nervous system, I think.
1: Madalas na, madalas na nagpapawis. Yung sila pa makabahan lang. Yung makabahan lang ng konti. Grabe yung pawis.
2: Meron akong kakilala niya, di siya makapagsulat ng papel, sa papel.
0: Kasi nababasa
2: yung papel.
1: Yung problema yun. Kasi kumbaga parang naka-switch on lagi yung sweat ni Lance, lagi nagpapawis ka. Meron ano yung Doc, may nakita ko ng article na isa sa mga tradisyon na ginagamit nila dyan, yung balat ng bawang. Yung balat ng bawang, huwag nyo daw parang itapon yun, especially kung meron kayong hyperhidrosis na problema. Ang gawin nyo, sindihan nyo yung balat ng bawang, tapos pakusukin. Tapos doon mo itapat yung palad mo o yung talampakan na laging malakas papawis. So nakakatulong daw yun to fix the yung glands dun sa ating pong dun sa ating skin kung saan may problema.
2: Kasi malamang kasi yung mga phytochemicals na nandun sa garlic na may antimicrobial property, anti-inflammatory, malamang nakakatulong talaga siya.
0: Pero medyo weird yung nakagista namin dun sa amin sa sa Mindanao. Kapag ganun ang yung tae ng baka na nakusok pa.
1: Aba?
0: Yun ang halawakan. Epektibo naman sa sa maraming maraming
2: kaso mo yun, Dok Ron, saan yun? Doon sa nagbibitak-bitak na kalyo.
0: Meron din ganun. Meron din yung yung pasmado. Pag sinabing pasmado, yun ang ginagawa nila. I don't know what's the science behind it. Pero it works to some other people. I don't know to
1: sa iba. Kayo, subukan nyo. Pwede naman.
2: Kasi kain ng kalabaw.
1: Meron din Dok Ron, mas convenient naman hydrotherapy.
0: Yes.
1: Yung pagbabad ng kamay or talampakan sa mainit-init na tubig.
2: Maganda rin lagyan ng magnesium sulfate. Epsom salt. Yung
0: Epsom salt. Kasi ang meron, I think I have read one article also that it might be caused by yung tinatawag natin na mineral deficiency na sa katawan.
2: Commonly, may mga ganun talaga. Kaya yung mga nagpapawis ang kamay, so nagpapawis, makikita mo sila yung may mga nervous problem, may mga tensions, sila yung may mga anemia, may mga nutritional deficiency commonly. Kaya yung mga teenage, minsan may
1: madalas nga yan.
2: Payat na babae, teenager, parang very fragile yung itsura, pawisin
0: yung kamay.
2: Makita mo kulang sila sa sa anemic sila, or sa kulang sila sa mga calcium, mga electrolytes, common din.
1: So pag nagpapawis kayo sa katawan po niyo, so that is a normal process ng katawan mo, to cool down your body. Pero iba rin yung mga yung night sweats, kung tawagin. Iba rin problema yan, mga symptoms ng nervous problem, symptoms ng cardiovascular problem po ninyo, mga kaibigan. So mas maganda niyan, makapagpakonsulta ka, pa-check up po kayo para makita yung mga underlying causes, mga kaibigan. Okay?
2: Saka huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, pharma grade ingredients, meron po siyang natural anti-inflammatory at masasabi natin nasubok na ito mula noon hanggang ngayon. Kaagapay natin yan sa ating kalusugan.
1: May nagpahabol lang Doc, katanungan niya, mga Doc, ano po ba ang concrete sample ng chronic inflammation? Salamat po sa sagot.
0: Chronic sample?
2: Chronic cancer.
0: Cancer?
2: Yes, cancer.
1: Ano ba?
0: Hypertension.
1: Yan. Pinaka-common.
2: Mga ano yan?
0: Common yan. Arthritis. Diabetes.
1: Yan. Actually, karamihan ng mga degenerative disease.
2: Inflammatory condition.
1: Inflammatory yun. Concrete talaga yun na because of prolonged inflammation sa pangatawan mo, lumalabas
2: yun. Saka inflammation na nangyari, hindi nag-start sa labas ng katawan. Yung mga commonly na pain, nakikita mo, namumula. Hindi po. It starts with our circulation, then cellular level, ang tawag nila doon.
0: Metabolic problems.
2: Kasi pag cellular level, ibang klase na yun. Kasi yung tinatawag na oxidative stress can trigger more inflammatory condition.
1: Yun ang problema sa chronic inflammation dahil yung umpisa niya, hindi mo talaga siya mamomonitor, doctor. Yung pinaka-umpisa talaga niya, na, yung first onset niya, hindi mo talaga yung mamomonitor unless meron kang laging yung monitoring na nabakit natin nakaraan, ano?
0: Para, inflammatory markers.
1: O, yung mga nakikita doon yung, meron isang test yun, di ba? Na i-check doon kung gaano nakataas yung inflammation sa loob ng pangangatawan mo. Unless, na lagi ka nagpapacheck ng ganun. Pero sa umpisa kasi, wala ka talaga mararamdaman na symptoms eh. Di ba yung mga pain na yan, mga sakit-sakit na yan, kailan lang ba yan sila lumalabas? Pagka, ano na, medyo meron advanced na. Or meron ng mga na preparation ng mga organs and systems sa ating pangangatawan. Eh, dun lang yun siya nagpapalabas ng mga senyales, mga ka-wellness, ano. So, yun yung challenge yan sa mga chronic inflammation. And I think, karamihan ng mga tao talaga, meron mga hidden inflammation talaga, low-grade inflammation sa pangangatawan nila.
2: Oh, kaya ako mag-recommend sa inyo na, halimbawa, ano yung routine? For example, first time we're getting to Yes to Health, narinig yung programa natin. Ano yung pinaka-the best start sa paggamit ng produkto ng Yes to Health? So, unahin po ninyo yung Santon Plus Herbal Capsule. Okay? So, gawin nyo, kung mahilig kayo sa coffee, para mapakinabangan nyo yung mas maraming herbal content, doon sa coffee natin, nandun. Kung gumagamit kayo ng Santon Plus Gold, at yung iba, ayaw din puro capsule eh.
1: Oo, oh, yun nga. So, nagsanong, nagsasawa sila sa mga capsule.
2: Eh, looking bang Santon Gold Herbal Coffee, kaparehas lang ba yun nung Santon Plus Gold? Kasi, parang mas gusto ko yung kape. Ang sagot ko doon, yes! Kasi yung content ng Santon Plus Gold ay nandun sa kopi.
0: May additional pa.
2: May dalawa pang additional na Santon na antioxidant yung
0: glutathione at collagen.
2: Then, ang subject, ang capsule mo, yung Santon Plus Herbal Capsule, then yung kopi mo, nandun na. Ang gandang combination. Then, kung gusto natin ng mas marami pang anti-inflammatory, essential fatty acid, yung premium D3. Yun yung pinakamagandang combination na ating umpisahan.
1: Kompleto Ricardo's na yun.
2: Kompletong-kompleto yan sa mga kailangan natin everyday. Kasi alam mo, marami tayong mga nutritional requirements everyday that are sometimes imposible sa iba na ma-achieve nila. So by taking that, simula pa lang sa umaga, nagkape ka na eh. Pasok na kaagad yung pitong ingredients na actually pag nagkakape tayo ng
1: Santon Gold Coffee Mix. So yan, sa mga kababayan natin ha, kung gusto nyo na ngayon pa lang mapigilan na yung mga low grade inflammation sa pangangatawan nyo, or if ever meron man kayong mga pagtubo ng mga tumors or mga cysts sa pangangatawan, umpisa na kaagad ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Magkape ng napakasarap na kape ng Yes to Health, very healthy pa na kape, Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. In terms naman sa mga essential fatty acids, kasi ito hindi dapat mawala to sa katawan natin, itong mga essential fats, nandyan yan sa ating pong premium D3 soft gel, mga ka-wellness ha. So mga gusto makabail po yan, hanapin yan sa mga butika na malapit sa inyong lugar, at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para hindi po kayo mapeke, hindi po kayo mabigyan ng mga counterfeit na mga products.
2: May counterfeit talaga eh.
1: Oo, mahirap na pagka yung counterfeit na bigay sa inyo, hindi natin alam kasi kung paano minanufacture yan, mga ka-wellness ha. Dahil na kung hindi pa yan FDA approved, ako mahirap na. Okay, mga ka-wellness, Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ng mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Kaya mga ka-wellness, alagaan palagi ang ating sarili. Of course, inflammation sa katawan, fight it with healthy lifestyle, diet, good choice of food, and of course, Santon Plus Herbal Capsule. And kapag kape naman, Santon Gold Herbal Coffee Mix po, mga ka-wellness.
2: Thank you very much sa lahat ng ating mga katropa, mga ka-wellness po natin na nakinig. Salamat sa inyong pagtangkilik. Tandaan po natin, sa Yes to Health, kaagapay po ninyo kami sa inyong kalusugan mula noon hanggang ngayon, kagaya po ng Santon Plus Herbal Capsule na mula noon hanggang ngayon, katulong na po natin sa pagsasaayos ng ating kalusugan. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat po, Dok. Algie, at maraming salamat din, Dok. Ron. At ganoon din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Ganoon din sa lahat po ng nanonood sa ating pong Facebook live streaming ngayon. At sa muli ha, sa lahat natin pong mga tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung likaw, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Ang programang ito ay
5: sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na

0: with it.
1: That was Hindi Nagbalo by the Boy Reloy. Oh, hindi na bale ko. May iba ka. Mali. Mali pala yun. Ba yan? Entrada pa lang, nag-emote na. O, oh, diba? Nag-emote na po ng mga babe natin diha ka ng mga oras. Ay, bis maglabing-labing me. Nag-emote naman hinuun. Alira ko, diribi kay langgaon ako, babe. Ito, babe, mayong hapon sa mga babe natin diha ka ganina pa nagpaabot sa toang pagigan. Diba? Ala, uwi ng 49 na sa hapon. Ay, kumusta naman ang babe na ako diha? Ngayong taon ka ganina pa nagpaabot na ilabing-labing sa tong programa karon. Ikaw bala ka, babe, kay naa, nag-yud ko, finally. Mag-uban-uban, nag-yud tagi ka, nalauna, imedia, hanto, dalas, tras, imedia. Ning adlong Martes. Of course, ilang gihapon, mga babe, na sa XFM, sa programang X-Rated. Sa mga babe natin diha nga wala pa nakailakin, sa medyo din lang makauban every afternoon, no? Sa mga ano diha, magpaila-ila sa ata sa mga wala pa kaila diha. Ako na di ay imuhang future girlfriend. Sabi na ako. Ito, babe, no? Of course, yung makauban ka ron, walay lahin, ang naginisarang babe ng bayan. Babe niyo, naamoy pa lang. Ulam na.

tapos tay sa tay sa me. Ganong gasayaw, ganong gasayaw. Grabe mo kasayaw sa ato ang live. Kanabitong vigaon ka kayo inyong hang babe. Of course, ito na to be.

sila kita nag back tumbling ko. 'Di ba? Wala mo makita 'to no. Beto mga babe, inyo makauban ba yung Sabrina? Tama to, 3:30 nga mag-uban-uban ka ro. So, plastada na din. Uy, ka nang nag-aano ko. Ang akong heart, baka nag-jugag-jugag-jugag-jugag. Nag-aingon ana siya karun. Ay, nako. Nakakainyar. Di ba, Ariat tayo? Ay, nako mga babe. Kung alam niyo lang talaga, ewan ko, basta yung my whole body is shivering right now. Yeah. It's shaking, shivering, splendid. Ay, nako talaga. Anyway, mga babe, ha? Kumusta naman mo di, ha? Nakahigop na ba mo og kape? I'm sure, daghan kayo mga babe na ito nga ka na bitaw nilig og kape. Tapos, siguraduhan lang po, babe, nga ang kape ninyong ginainom ka ng healthy. Kana bitaw makatabang sa tuang lawas. Kana bitaw nga dili makapalpitate sa tua. Kana instead bitaw nga kanang ma-nervyoso ta or mahimutang limtanon or unsa pa na diha. Dirita sa kape nga, healthy. Of course, no? Kanang nga, nagapangape na ganita, natabangan pagita nga, mapamaintain nga healthy nga tuwang panglawas. And of course, makapagwapa pagyod. Kay donate glutathione and collagen. So, higo pa rin ninyo ang Zaton Gold Coffee Mix diha mga babe. Pwede pa na sa mga babe na itong hilig og soya bitaw or dili sila gusto nga caffeinated ang nilahang coffee. But still, bitaw ma-experience gyapon ang kanang mag-moment na maghigop-higop og kape. Pwede hapon mo mo-switch sa tuang Zanthong Plus Coffee Mix, no? Kaya yung soya bean ni siya, mga babe. So, wala mo yung angay kabalakan if nani siya caffeine or not. Si soya yung nagpapasarap sa ating kape. Gano kasarap? Mas masarap pa kay babe Sabrina. Okay, anyway, ako doon i-greet ha, mga babe, na itong naminaw ka lang sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Uy, mayo na hapon sa inyo, hadya, mga babe. Asaman mo nakaplastada karoon sa kinatibukang XFM Davao Region. Mayong hapon, madunggan ta sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, and XFM 99.1 Mati. Good afternoon. Ang kaso sa mga babe, natong naminaw dali ka rin sa XFM 99.5 Jansan. Naminaw sa XFM 101.7 Bukidnon. Grabe, mga babe, natong. Sa asa din sila paingon. Nakasubaybay sa tuang programa mataghapon kay nagpalami. Charis lang. Sa mga babe, natong naminaw dali sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Ayong hapon sa inyo. Welcome sa ating programa ngayong hapon. XFM San Franz, mayong hapon. Kumusta naman yung mga babe nato diri na mga guwapo-guwapa? And of course, diri po sa XFM 99.9 Tacloban. And sa tuwang mga Cebuanos babe din naminaw karon sa XFM 88.3 Cebu. Good afternoon. And naman sa XFM 101.7 Canlaon. And ang pinakaduol sa akong dughan. Asa dapat, adughan. Sa XFM Kidapawan, kay Nadra ang pinakagwapa na akong sister. Of course. Kasame lang yun niya, nig height, sexiness, beautifulness. Ano nga yun, Ana? Si DJ Sexy Sassy, pero kay pangalan palang sexy na, lugion gihapon ko. Kamusta man mga babe na, dadari? Sa Kidapawan. 55 sa hapon mga babe. I'm sure nakatimpla na kad kape diha og naka ready na gid ang tanan. Ulang na lang gid mo bika kadiha babe. Ulang na lang gid i-feel nimong moment karon. Oy anyway ha sa mga gusto magpaabot sa mga greetings and requests. Ayo kaulaw diha babe. Ito na taga ang pagtagal. Of course ako pa dili biya ta kanang murag si kinsa nga di managad no. Plastic biya ko. So managad jug ko. So pwede mo text sa tuwang text line 0969-333-0537. Otrohan ko babe 0969-333-0537. Pwede po mo babe mo tawag later on. Okay, para sa tuwang advice or tambag serye. Sa tuwang letter sender unya sa unahan. So comment lang mo diha or text lang mo diha sa tuwang text line. Kaya ito ang basa ko na. Magkabala ka. Pag nabasa ako lagi.
And pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live. Live na live tanga makita karon sa tuwang mga social media accounts. And sa tuwang XFM Davao Katropa Digital. Para makita ninyo ang kaanyag ni Babe Sabrina ba? O kanag itong... unsa ginong ani makita ninyo unsa kalamur. Ang itong lami kaayo, kusniton ang bugan. Ana siya.

Ayan, kadali lang ginanaw yung gitanaw sa mga niyoy. Ay, nako. Lisulod na ba sa daghan kag-uyab? Uy, ka na bitaw magsunod-sunod ang mga pop-ups. Maglibog ko kinsa kong unahon o reply. Kadali. Sorry, nawala ko kadali. Ana lang na siya. Anyway, mga babe, naka-plaster na ba ka di ha? Naka-LL na ba ito mga babe di ha? Nagligid-ligid, lingkod-lingkod. Doon sa panang klaseng LL inyong ibuhat di ha? Karoon ng palami ba mo di ha? Og hilay-hilay. Nagpalami ibang higda-higda. Or unsa ka na klaseng palami inyong gihingo di ha? Sit back and relax, babe. Kaya din na ako duga. Ayun, abrihin na. Babe, lilian na, babe. Ako nang isulod, ha? Ano yan? Isulod ko na. Idasok ko na. Uy, mga bata ka naminaw ka ron. Maban na punta. Gusto Marimar. Baby, dasok ko na, baby. Isulod ko na, giyod. Kahit di na nato dugay-dugay. Hindi na nato langan-langan. At kahit daghanay nagpaabot. Sa tuwang X-rated drama, karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: O si buhato ni buhat ng hait ka na ba?
3: Nauni ang butong sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlan ko ni Agnes, tapuray ang talang.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dini sa XFM. O gilabi na ni mo, babe Sabrina. Ang suatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababae nga taga Camotes, Cebu. Kining mang tampo, babe, atong giluhan. Og kasakit ko ang pakiguban nimo. Dear babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og iyanda. 25 years old. Kining akong problema, babe. May tungod sa akong kapuyo. Og aron ninyong hisabtan ang tanan. Ingnan ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: pela Eagle.
1: Kasakit sa kukot ko to ngayon ng isang bag.
0: Ngayon gani ko, di ka mulaag. Di ka mulaag, ha?

0: ni magbunog. Naunsa naman tawag ni Sir Jericho eh. O siya magunanak ni mga babae. Babae, ikaw na dapatan ka niya.
1: Ano mag-antos mo daw ka ng tawahan na o hindi? Gaay na o! Amay da kang laki niya!
0: Antos na na akong ipagdagmal ako. O deliko, deliko makahimo sa pagdiha niya. Tungod kayo na higugma ko niya.
2: Binuang man ang gugma, ha?
0: Antos na ko ang tanan. Tingon ko anak kamahal si Jericho. Antos na ko kutob sa akong mahimok.

0: anak, may daot ka man in town.
1: Ma?
0: Nganong may daot man ka?
2: Ay, kanay magunang imong anak, ma. Piag kayo sa kaon.
0: Iba lang?
2: Ha?
1: Ha?
0: Uy, naunsa ka, good? Ikaw magpili-pili sa pagkaon, Inda. Naunsa ka ba? Kinahanglan na mukaon ka gilog sakto.
2: Ako ba ito sa permiso, tihan, ma? Saan mo nagahi, makayo?
0: Yenda, ayaw pag-ingon, ana. Pasalamat lang gani ka kay natay mapinanggaon nga bana. Huwag ni ati manjid ni mo og payo.
2: Ingon, ana, kanako akong love sa iyong anak, ma.
0: Mong, pinangga kayo nila ko.

0: Jeko, nganong karong ka lang na uli?
1: Ay, butaplay!

0: kayo kay nagmata na ka, Jericho.
1: Oh, nga naman niya eh.
0: Diinday kagigan ka, baby. Nga no, dugay man ka na uli.
1: Lupe, ba may polis mo mo imbestiga? Dito ko sa kong amigo ay. Nag-birthday. Yaw niya. Kontento na ka?
0: Oh.
1: Paka ang naon mo ron?
0: Kauna. Kaya doon ako importante isulti ninyo.
1: Karon, umandam ko kaon. Gusto mo lang imusultir ako. Yung matod mo, importante kayo?
0: Jericho, magdus ko. Mura lagi ka kwa malipay. Pila ka tuig taini nga nagpaabot. Unya, mura kwa ka malipay.
1: Di isa ko magmaya eh. Eh, basig di niya na ako.
0: Usa, nabuan ka na ba? Wa ko'y laing laki. Ikaw ra nga laki sa akong kinabuhi. Nakadungog ka. Ikaw ra, og imo ning anak ang akong gisabak. Imo ning anak!

0: yun kaayo ang akong pakiguban ni Jericho Babe Sabrina. Pero love kaayo na ako siya maong akong giantos ang tanan. Dili sab ko gusto nga magkabuwag ni. Nang labay ang mga adlaw, og magduha na kabuwan ang akong gisabak.
1: Ipaaring ikong liyan. Kay, gipahato din yung imong vitamins, oh. Paramdam niya siya mong pagmabdus.
2: Mga bitaw yung sulti. Salamat kayo, Dexter, ha, sa paghatod.
1: Why, sa pa yan. Duwata.
3: Hold it, has? Oh, mani, amahay siya mong gisabak? Ha?
2: Nagbuang ka na ba, Jericho? Bana ni sa akong amiga niya si Lian.
1: Ah, mga tarungan, pagin ka.
4: Pinunang gisulti si mong asawa. Minyo na ko. Huwag amiga sa akong asawa.
3: Ah, mutong!

0: mo man kung gihingon ni ini ha, Jericho? Abay na kung kalipay ang akong matagamtaman ni akong pagkiguban ni mo. Pero nga nung pulos man lang ka sa akin.
1: Ay, si Gamalia. Tingalig, madapat tayo na karun. Hawa!

nila. Kaulin na nito si Jericho. Naabtanasat ko nga wa. Nakapalit naman ko ang grocery. Mapaulit na ko. Dili. Kanang nasa unahan. Kanang lalaki nga nag-agpian ng babae. Si Jericho ka na.

0: sige kay pamasangil nga nagbinuag ko. Pero ikaw na yung nagbinuag, Jericho!
1: Animal Doctor!
0: Jericho, Map Diyos ko!
1: Sa pilabot ako, Map Diyos ka? Ha? Di ba lagot ko ni mo? Galagot ko ni
0: ikaw
1: mo!
0: Ikaw pa ang nasatpam! Ikaw pa ang nagla-

0: lagi imong gisamak. Sagbahi sa imong bana.
1: Ma!
0: Ay, napagsiyo gilak. Kinahanglan na magpakaayo ka o dali.
1: Huwag yung pakita din yung sagbahis, ma.

0: na nagugikan sa ospital. Pero huwag ipakita si Jericho.
1: Salbahis na tawana! Huwag kalooy! Gabaan na sa ani ang gihimo ni mo. Gabaan!

Doon sa siya, dali kumianhi. Arang balitaan, tika. Ang imo ba na, na-discuss siya sa

0: Pipahatol kika na kagawa sa ospital. Dito ang takasa imong kabit.
1: Human sa aksidente. Gibiyaan ako niya.
0: Mao ba? Huwag imo kong gipili o balik.
1: Yenda. Nakaanggol ako sa ako sa'yo. Pagigamaan ako niya akong kahintang ka. Iya. Buhi. Napagsama na ang patay na. Kanyang nabuli ako ang katunghasa kong lawas. Pagdaputol pag yun ang ako. Ang ako tiil.
0: Huwag ikaw. Nakahunak-hunak ka ba sabsa ang gibuhat na ako? Giunsa ko ni mo pagdamal. Giunsa ko ni mo pagpasakit. Nagtuo ko. Nakalipay nga umaani sa pagpakiguban mo. Pero dili di ay. O dili pa iko. Nakuha nga akong gisabat. Tawag ni mo.
1: Masailo ako.
0: Uwahin ang tanan, Jericho. Kigubat ni mo ang tanan. Nawa nang akong anak.

Kasaligan ko ang akong bana, babe Sabrina. Tungod kay nawala ang akong anak, tungod niya. Pero pagpakiluoy siya, og dali na ko, og dili siya isalikway. Og karon, nag-atiman ko sa usaka inutil. Pero sa tinud-anay lang, babe, inanay nagyod ginawala ang akong gugma niya. Og ang mga pangutana maukini.

0: passada. Na lík se řeči. On mě bálí, jak jak pá. Vydala se hospital. On já. Ty pohutána, že se doktor. On ty nhy. Gusto naman ang kalagayan niyo.
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Nakakalas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung VisionX Plus Soft Gel, Mylutin at Zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus Soft Gel. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sigangin ninyo mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: halah naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina bako manuntan ni gasolina manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kano, barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Pagigiluyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigiluyab! Lisod po, dogmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katupa, excited!

0: to grow old with you. Yun nga lang. Hindi pwede. So, wala tayo magagawa dyan. Tiis-tiis na lang tayo sa ganito. O, yung parang, ano ba, yung I wanna grow old with you, unfortunately, ikulat ako. Ay, nako! Sa mga babe na ito nga nakadungag sa tuwang drama karon, I know for sure. I really know for sure. Dili lang ka mo ang... Ako sa tinood lang, nagtukarang ako anxiety. Naminaw ko sa drama. Nalagot ko ba? Hala, sige, sa mga gusto pa niya magpakulata sila mga banang o mga pulos. Sige, padayon lang mo sa inyong kinabuhi, diha. Kaya, pag kinahanglan nun na mo, sige. Sige, yun. Kanang mga humo kay Gilong ba? Kanang bitang martir ka. Ayot nga kaysa gugma, bitang. Kaysa gijombag ka na. Gikulata ka na't lahat-lahat na yung the same experience. Ay, naku. Actually, nakahinuktok good ko. Kanang bitang... Love is really... powerful. No, tinuod yun di ay. Too much love will kill you. Tinuod yun di ay siya, no? Lagot yun ko ay. Dangon tali ba?
1: Easy, easy.
0: Anyway, mga babe, sa mga gusto mag-advise di ha, I really think na need talaga ni Babe Yanda, kanang kinasingkasing ang mga advice gikan sa inyo, ha? Kaya kung ako lang talaga, kung ako lang yun, no? Ambot lang yun. Kung nakita lang ninyo ang kanang personal na to nga, kanang as in nag-angry bird na ko dari. With all the experience and that and this and... Kainit akong tangkugo, taba. Ay, nako, sa mga gusto mag-advise, tawag na mo sa tuwang hotline na mas hot na hot pa kaysa sa atin. 0969-333-0537. Maminaw, tag-advise. Hello, babe, mayong hapon.
2: What? Mayong
0: hapon. Ayan, babe, kumusta na mo? Long time no call.
2: Okay lang.
0: Pero okay lang po na imahag na dunggan nga drama ka ganina. Ay, kinsa yung sagpaon? Ako? Kinsa yung sagpaon? Ang letter sender o ang iyahang, iyahang bana nga lami kay ibalibag?
2: Iyahang bana nga
0: pulos. Iyahang bana nga kay pulos. O niya, sa may ambuhaton karon kay naputol naman ang tiil sa iyahang bana. Na, kay tungod lagi atong pagka-disgrasya niya. Siya na po'y nag-amuma karon na lang yun. So, yung buhaton, babe, padayon ba daw niya ni iyang pagka-martyr di Mercedes?
2: Ako pa nila, din na, o, uli na sa iyang mama.
0: Iuli sa iyang mama niya. Katong panahon, nagikulating di Mercedes pa siya, okay ra to.
2: Ambot niya, o.
0: Ay, naku noon, saka magid na ito ng gugma. Uy, makabuang yung tinood ang gugma. Ay, di muna, ingaw ko sa iyo, babe. Ay, di pagpalabi sa gugma kay... Na mo, ginipaing na nato.
2: Wala na to, Anna.
0: Hi! Chismis ta diri nga say. Ano nangyari sa inyong dalawa? Ba na? Ano nangyari, babe? Ah, grabe. Murag itong naging adlaw. Karon, past is past agad. Grabe talaga kayo, ha? Sige, so unsa yung buhaton ni Babe Yanda karon nga siya na may nag-atiman ani iyahang bana nga kanang kusog mangulata sa iya, ha? Ang muna pinakasayon na tambag sa tanan. Nga ka na bitang walay daghang istorya ihatod di ka sa iyong mama. Kanaong na to. So ana na lang ihatod sa iyong mama tapos mag-move on siya, no?
2: Tama.
0: Ah, grabe, Jude, ka na. Morning advice nga ka nang wala, Jay Libog. Kaya itang straight. To the point. So mo to siya kung ikaw ang nasa iyahang sayaha bitawng kanang sitwasyon karon na nangayoog kana bitong pagpakiluoy nangay pasaylo ang lalaki unsa mong buhaton big nya love is powerful man daw oh pasaylo ni mo siya pero
2: ako sa ini na ba ini katapin
0: mo na oh grabe butan ka ayo ka no ako bitaw ako dili ko magpasaylo big Ano ka sa kong buhaton? Hindi naman siya kalakaw. Ibalibag na ko siya, babe. Ha? Ano ka sa ihulog, itulak na ko siya sa hagdanan. Ay, nalang. Joke lang, uy. Grabe naman, no. Kana makainong madautan. Nagid kayo ni si Babe Sabrina. A little bit. Bitaw, babe, so mo to siya, uli ni mo si mama, grabe. Salamat kayo sa imong advice, babe. Very, ano, straight to the point talaga. Kaya nagang pamutan ay uli sa mama. Imong greetings, ay, wala na kayo i-greet karon babe, kay past is past naman. Ay, greeting mo yung mga friends. Sige, go. Ay, greeting mo ang mga babe nga naminaw karon. Oh, ganit nga? Bad siya. Alam, wala siya ni Ongo. Ay, no. Asa may mga go, babe? Stress pa. Ipagngan ko ni babe. Sige, advice mo, babe, kay ako talaga. Kung ako maka-advise ka ron, di ba? Maghilak, gina. Maghilak ang adlaw. Yes lang. Aka na bitong, basta sa tinuod lang bitong mga babe, no? Kanang gapamugno ko karun. So, kailangan ako o kanang init na hang. Oh, sabi ay, iba pala yun. Kala ko. Ay, sige ha, tawag pa mo sa itong hotline 0969-333-0537 kung ano siya'y buhaton ni Baby Yanda. Anong iyahang kahintang karun? Kay, na ano manggid siya, kanibitaw, nahikot sa gugmanggi atay. Hindi, manggud kay bana, manggud ni. Ay, kaipon, kaipon din. Kaya akong i-check ha, bago ko mag, therefore, I conclude. O, kapuyo niya, suma pa sila nakasal. Ay, susbiyai, uy! Ay, papagay nakasal di, ay, no? Kasas, mojud akong gingon, no? Pinaka-hit yun na ako magpakasal. As in, sa ko lang ha, personal na, ano na ko siya, point of view na ko na may own point of view. Ayoko talaga ng legalities. Iwas 200,000. Charis lang. No, kanang, kaya ganyan, mga tana-tana, bay ka ng special, ka ng blessing lang sa union, ka na may gunana, but dili siya i-register kasi I don't want mga ganyan talaga. Oh, so, ay, nako, di ko lating de Mercedes ka na ganyan, di pa mo minyo, what more kung minyo mo karon kay naputlag tiil, may race eh. Oh, hello, sorry. Kini bitong programahan, no? Kana bitong tungod sa ako ang baba, kay feeling na ako magabaan ko 100 times. Kana bitong, karang, ay, nako, nakakagigil talaga mga baby. Feeling na ako, kini ako maginapang yoyong, may makahatag o gaba sa ako. Tagay, ba't ang problema? Ay, nagang problema. Oh, sige, pagtawag mo, babe. Basa tawag mga greetings and advices. Lami agyod ni mo, babes. Oy, ano ba? Nakatilaw ka na ako, ha? Pag-ani ko ni mo na tilaw, may inakag lami. Nasimhutan pa lang gani, lami na. Unsa na lang kag matilawan. Good afternoon, babe Sabrina. Ayan, 6627. Good afternoon po sa imo, ha. Mama, yung hapon, timbayan ako. Timbayan ako dito sa Malungon, Sarangani Province, City of Crossing, Coronado. Dagan kayo ang naminaw. Karon dito, nagtimbaya si Alex Kabuhayan sa Maha People's Village, Davao City. Amping kadiha kanunay. Salamat ka. Ay, may ito ni mga ingon ani, no? Kami ko, may mo remind na to, nga mag-amping ka, babe. May mo chat na to, or ma-text na to ng mga listeners na, babe, I miss you, I love you, amping kadiha ang uban. Muna, ayaw dyan mo pagpatunto sa gugma. Kay ang gugma itself is tunto na daan. Muna ka, aron dito matunto, kita'y manunto. For the charm, chismes ta. Anyway, mga babe, ha, sige, advice mo diha. Magbasa ta dariga mga chat, babe. Mga advice sa tuwang mga letter sender. Oy, pwede po naman tanong sa tuwang Facebook Live karon, ha. O sige na yung nagtawag dari, babe. Hello, babe. Maayong hapon, babe. Kumusta ka diha? Si Plastada na to. Hello? Gipalong niya. Kasi yun ang bugan ka rin. Gipalungan ko niya. Ay, nakakaramahin mo na. Sas! Palaway kayo. Anyway, kung, babe, sa pagkawala pa lang sa imong anak, usa na to kagrabe nga kasakit nga experience. Ayaw pong sa imong kaugalingon nga mabalik mo sa normal. Hatagi og importance ng imuhang feelings and maghilaksa daw ka, babe. Anong pahilakon man ninyo siya, oy? Si Chona. Babe, Chona, may hapon sa muda. Feeling ako, murag ang point ni Babe Chona, kanabi itong ihilaksa niyang tanan ba? Dili bitaw kailangan pong sundayon ang mga butang magdugo. Yanda, nakita na ni mong iyang batasan sa daghang tuig. Ayaw pag base sa iyang mga saad karon tanawa ang iyang mga gipangbuhat sa una o buhaton sa umaabot. Ay, correct talaga kayo dyan as in. Ano bitong, napaagian na ka, babe? Napaagian na ka, ha? Mata-mata punta usahay ba? Napaagian na tagkulating de Mercedes. Nakuhaan pa tungod sa iyang ka... Ay. Tapos, babe, hinuod, ang gugma mang gugba. Ano bitong, para sa poison talaga yung love na yan. Talaga tayo magsaliga ng mga gugma-gugma. Ay, poison talaga yan. Yan yung ikamamatay natin. Hello, babe, Lorna, dari sa Maytagum City. So, ayaw na daw, please daw, Jude, babe. Tanawag daw iyang batasan sa mga ni Agi. Na magpakatanga sa gugma-giata. Babe, kabalo ka kung saan pinaka-maayong gugma ngay mo hang mahatag sa imong kaugalingon, mo ang pagpalayo sa mga tao nga, mo'y muguba sa imuha o mapasakit. Hoy, deep! I can totally relate. Charis lang. Bitaw, no? Kana bitong, siguro, the highest form of self-love is, kana bitong, magpalayo ta sa tao nga gapasakit sa tua. Kasi, maganay na, how can you love someone if you can't even love yourself? So, first step to love yourself, ipalayo imo ang sarili sa ginapasakitan ka. Bawang nalanggit. Kita mo na ginapasakitan ka na physically, mentally, emotionally, mabalik ka pa. Kung hindi ka ang itongtuya, ay malam. Naugot, gid ko si Muya. Babe, ayan, babe, kung matabang ka niya karon, buhata tungod kay maayo kang tao. Dili tungod kay napugos ka or nahadlok ka nga tawgon ka nga walay utang kabubuton. Oh. Si Babe Gina. Muna ako mga advice ng mga ganahan ba? Kinasing-kasing bitaw. So, wa na ko ika-advise, ano? Sige, hutda na ninyo. Sige, tawag mo ha. Sige, babe, 09. Or pwede mo mo text na lang if maulaw mo mo tawag. 0969-333-0537. Sa mga nag-comment sa tuwang live, isa-isa ko na to na inyo ha, mga comments karon. Basta ko na to na siya inyo ha, mga comment. Ay, kabala ka. Kay 3:30 tataman. Hala nyo ha. Hindi ako nagmamadali kasi 3:30 tataman. second chance, babe, ginahatag na sa mga tao nga tinuod nga nagbag-o. Nagbag-o lang na siya, kaya nainutin naman siya. Ah, correct ko. Oh, na diha. Isa rin gina kong maingon sa iyang bana. Ano ito? Tinuod yun is, ang karma is digital na yun, mga babe. Muna, sa iyang gimo nga pagpangulata, tapos gidaganan pag yun niya, anak, biyato nila, no? His own flesh and blood, ang iyahang gipatay tungod sa iyahang pagkawalay pulos na tao. Di magabaan, diyo ko niya akong ginahimo doon. Bitaw, no? So, moto, digital ang karma, niabot dahin sa iyaha. Yan natin, caller. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Maayong hapon, babe.
0: Yes, babe. Kumusta man ka diha, masay?
1: Okay naman, babe.
0: Wala na ka gisapot sa to ang, ano, babe, sa to ang letter sender karo. Ay, sa to ang letter. Alam, yun na yun.
1: Wala. Nakuhan yun, babe. Muna na. Okay,
0: ba. Okay. Sige, ani, ako ang ikuan ha. Ako ang paspasan og explain ang nahitabo. Kaya kini si Yanda na na siya kaipon, tapos yang kaipon, paspas ra pod kaayo. Ginakulating di Mercedes siya sa iyahang kaipon, babe. Niabot ang punto nga nabuntis si Yanda na ilahang anak. Gikulating gihapon siya, hantod sa nakuhaan si Yanda. Karon, babe, kay digital man ang karma, no? Na-disgrasya si Jericho. Pagka-disgrasya, naputol ang iyahang half sa iyahang lawas. Karon, na-inutil na siya. Ang nag-atiman sa iya, babe, si Yanda. So, ang pangutana ni Yanda karon kung biyaan na ba niya si Jericho or iyahang gihapong atiman nun, kay lagi sa ilahang past experiences po or unsa ba yung buhaton karon, babe? Magpakatanga na lang bang gihapon sa gugma?
1: Yan na lang yabit. Okay. Kung gihapon po sa ginanang mga pagkatao, okay? Moro man gihapon. Hindi mo siya makakakuha na kung moro man gihapon niya yung kinayag yun. Ako pa rin, kung diyaan na lang yung kinaniya. Hindi man ingon nga, hindi man ingon nga, siya rin lang kayo sa salimutan.
0: Naapaka, di ba?
1: Oh,
0: naapaka. Alam nga naman, di ba? Alam nga. Pero bitaw, babe, na may lang karon nagdul-dul si iya ha, kaya nainutos naman. Pero sa unang nga wala pa, nakikapable pa mangulata. Nako.
1: So, oh, yun. Mga nilagay nga. Ako na mag-iya, hindi ka naging nakiya. Balikan.
0: Dili na gid balikan, iban na talaga.
1: Wala akong ambagang kwan.
0: Pero ikaw, babe, naka-experience na ka nga nabutang sa inani nga sitwasyon. Kung dili man ikaw ang nangulating de Mercedes, gikulatan na ba kasi mong uyab dati?
1: Okay. Gikulatan mo, pero dili mo kumulatan mo, pipila mo, gikulatan ko na mga mamahay ko.
0: Aba! So, nakulatahan na dahil kasi mong uyab sa una.
1: Wala naman ito, ito kaya naman.
0: Nga karon?
1: Wala na yung kulata, kaya wala na yung kulata.
0: Ah, so nangita siya mo kulata sa iya, ha? Ano?
1: Nangita ko yung pinumukulata na ko, yung para niya. Makatawa ko yung mali, mali nga, magkukulata ko sa iyo. Ganun
0: na nga, maraglahin nga kulata na yung pasabot, babe. Parang ibang kulating de Mercedes yan, yung ginagawa every night and then.
1: Okay, babe. Yung nga, nangita rin yung kinamukulatan ako, okay? Pali sa'yo, okay?
0: Babe! Nangita siya, o mukha. Babe, unsa ito yung pangalan gani, babe?
1: Si Iman.
0: Ah, si Babe Iman. Babe Iman, mga babe, nangita si Babe Iman o mukulata sa iya. Kanang bakusun siya.
1: Okay, babe.
0: Sige na, uy, pagpangita na diha, uy, sige, tagantakag chance. Igna, mga babe, nangita ko makulata sa ako, basit ganahan mo, volunteer, okay ra ko hiktan. Sige, go, tagantakag chance.
1: Ako maligin eh, pero, namugin ko rin, pero, wala ko maligin, wala maligin.
0: Sana po na, uy! Tinood yun na, babe. Sa tinood lang mo, ang pinaka-tinood na nadunggan ako karong adlaw. Ako rin yun ang pinaka-loyal sa tanan. As in, sa tibuok kalibutan. Tinood mo na, babe. Loyal man ko sa lima.
1: Eh! Murag yung loyal sa yung kagayo.
0: Ha? Murag yung loyal sa yung sa lima.
1: Kalima sa ito.
0: Oo, lang ha. At least loyal, di ba?
1: Oo.
0: Mm-mm. Pero wala ko, di ko makasiguro nga faithful. Loyal. Ngunong napaingon naman ni sa ako. Uy, naunsa na ni. Ito, uy. Sige, muna tayo may ka-advise sa iya, ha? Wala na final answer na to?
1: Oo, na to, babe. Nga, nung ikakuan niya nga, hindi na niya malikan to, babe. Orang niya po, nakalikan niya. Kaya na patungkuhan na kuno itong yang wana kuno yung ikakuan kay Nano J. Kwan. Nano J. Ay orang medium na Korea yung ginahoy. Kaya na, patuloy na. Nauga ko na niya. Wala na ni pangawin. Ako na
0: yan, ayaw
1: na lang.
3: Ay,
1: wala
3: na
1: yung
3: panahon
1: nga.
0: Kana ba?
3: Dagan salamat!
0: True to life paayo. Baby mo ang greetings sa mga babe na ito nga naminaw ka ron.
1: Greeting going. Ni mo rin.
0: Ang saman.
1: Pinain daw ni... Natanan lang din na naminaw ka ron sa isipin.
0: Mm-hmm. Ayan, salamat kayo babe sa inyong advice at sa inyong greetings. Ang pindi na kanuna yung babe Eman. Mwa mwa chup chup. Dito ka bikinig sa I love you. Salamat babe, I love you too. O, diba ikaw unum si Eman, naunsa na lang na. Wala na daghan lagi ko. Ma, ano lagi ko anin tawag ani kay loyal. Ano naman ko kay daghan man loyals. Uy, nako. Alas 2:56 hapon mga babes. Sa ato ang pagbalik ha, tangin ninyo since 3:30 in the afternoon matataman sa tuang programang X-Rated. Sa ato ang pagbalik, ato ang advice of course para sa tuang letter sender. And kung akong pangutana sa inyo ha mga babe, kaya pa ba ninyo ipatigbabaw ang love ninyo so sa katao bisag ingon ani na ang sitwasyon? No, kumbaga mas matimbang pa ba gihapon ang pagmahal ninyo so sa katao bisag gikulating de Mercedes na mo? Sige babe, tabangin na lang ko ninyo tubag ana babe, labi na sa mga babe na itong maulaw mo advice. Kung na may katubag ana, mas nananaigba ang pagmamahal kesa sa sitwasyon nyo na lagi kang sinasaktan. Ay, na lang ako wala. Oy, kung sakitun, kunin mo sakitun, tika. Yes, in anak ko. Laka, nagpaila-ila. Ito mga babe, ha, sa ito ang pagbalik, ito na siyang... Ano ka nang hisgutan? O ay kaayo. Sa ito ang pagbalik mga babe. And of course, pwede gihapon mo mag-leave sa inyo ang mga advices, ratings, shoutouts sa 0969-333-0537. Sige, diha lang mo pag-greet. And sa ito pang pagbalik, i-check na ito ang Facebook Live for more advices. So, of course, ma-advice po si Babe Zabrina o niya mga babe. 2:57 in the afternoon. Another song para sa inyo ha diyan. Ato nang i-ready or sabi commercial na lang sa siguro ta. May song pala si DJ RK. Para sa inyo yan mga babes. Ato ang pagbalik ha. Atani ko ninyo. Di lang ihapon sa X-Rated sa XFM.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sattun Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sattun Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce mag-aayo?
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy. Magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electric supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numeras or Roger Perman. JD Electronic.

0: sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar po naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM sa all manay nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligan.
3: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

importante na may antioxidant support ka sa Sandone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Sandones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Sandone Coffee Mix.

0: buhang teacher min absen Rebecca.
1: Kapitan, tagok po ako ginan ni absen ko.
0: Kaya naman.
1: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako, si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Kunya sige rin kataas na akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Salton Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Amy.
2: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot mo na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan na tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka bisa wa kai sulod-sulod.

0: Ay, sabihok ka ni Mataa, oy! Ikaw gumbakin ka! Mami, bangon sa gundi, ah!
1: Ay, samot-samot ba? Matugong pakaayo ko. Ikaw na sa gundi, ha?
0: Ay, sabihok ka na ng pulibata na sabukan ba? Ay, ay, saman! Sabukan mo doon, ay!
2: Mamu, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Rosie Ariston, sa karang mo ma'am. Itong adlaw dyan ko, ang kapahilip ko niya magsige pa dyan ang dyan ko. Magibate ko na ko ang magnatal sige sa akong ulo. Palitan ko sa akong misis ang Saltone Vitamin C. Ako gusto ka yan 3 times a day. Sulod sa usap semana na wala na dyan ang magnatal sa akong ulo.
3: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Softgel. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Saltone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Saltone Coffee Mix.
5: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
6: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Alam mo, Dok, tungkol sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Aron malikayan ang kalamidad, pangino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas.

Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft

0: si supad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa santong vitamin C.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan, important sa night vision. Sa Vision X Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Softgel.
2: Ay, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Ah, sakit kaya kong tiyan mula.
2: Ano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Ang sama din kape ang dapat inom?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: Optica Nationwide, the quality product of Yes to Health.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inong buhay.
4: Hi, money laay ka ron. Maso ko magpasalon ka ron, shoot man sa budget, oy?
3: Sas, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa inong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayat, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Panamay, resibo ang kutihor ang nislasto. Exciting?
8: Exciting!
9: XFM.
1: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na!
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: ay kalahian sa una o garon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, garon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Softgel. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy, hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makita o kasaligan ng gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas, perli?
5: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank po ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang

0: Jets Car Wash.
1: Ngayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Mamino ka sa XFM.
4: Mauna di amade. Magsigingog diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Mayong buntag, Archie.
1: Nang laba ka?
0: Oh, nang labahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinilan ni mo na tanan, pader?
0: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bla lagi na. O kana, ante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka. Ug maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malabela City. O kinuna, unsa pa inyong gihulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolis Imbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-3989 or 09-53-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy par, bakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka niya ito Sayang saat? Uy, wagay na to man!

0: Panghitabo, may mga balita na ikaw o ako ang inyong masayo. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini kamabiya, pinisa, XFM, XFM,
1: Extra Balita.
2: Patayng lawas sa lalaking nga nakita sa sabungan sa kasisang Malaybalay City, wala pang mailhi. Pedestrian na kabsan humana biktima sa hit and run sa Quezon, Bukilan. 49 anyos na baliyan at il, humanggi kulaka, mga suspect dakpan. Lawas sa lalaking nga naanod sa baha sa Batangas na kaplagan, human matod ang tungod sa pagpadanggo. 93 anyos nga lalaki patay sa pagpamusil, sibilyan gikinyong nagdamay. Davao City LGU, tinguha nga makatukod na og waste to energy facility sa 2028. Alis, gikap kapan una sa kagawad o kasawa, aron malikayan ang tanim ebidensya sa bataan. Lalaki na kinampatay sa Andanan River sa Bayugan City. Mountaineer na taga Jensen, misuway og saka sa Mount Everest. 50 ka mga biktima sa nasunog na MV June Aster sa Palawan na ilhana pinaagi sa DNA analysis.
3: Malungatan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw kita karon ang Martes, October 6, 2026. O ganyan ang mga detalye sa atong mga balita. Unahan ay sa atong ekstra balita. Patayng lawas sa usa ka lalaki na wala pa maili, nakit-ana sa sabungan sa kasisang. Nagpaabot pa sa pag-ila ang kapulisan sa Malaybalay City. Bumat sa nakaplagang batang lawas sa usa ka wala maili lalaki. Sunod sa usa ka sabungan sa Purok 9, Barangay Kasisang. Pasado alas 6 sa buntag, October 6, 2026. Base sa inisyal na investigasyon, gituwang aksidenteng nahulog ang biktima gikan sa iyang gigdaan. Gado ng 6 feet ang gipason, ug napali ang iyang liog na may hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Nakita ng biktima na nagmulot sa yuta doon sa mga kulungan sa mga maneta sa sunod sa mga pasilidad. Walay bisan unsang ID o dokumento sa pagkatao ang nakuha gikan sa biktima. Aron dayon mailan kung kinsa kini. Nalagatan karon ang kapulisan sa Malaybalay City sa publiko. Sabi ng niwalang kabanay nga managat dayon sa ilang buhataon. Ganyo ang kinsa mang nakaila sa biktima na mga tudoon na estasyon sa pulisa. Aron may balaan ang dinuod niyang pagkatao. O matagan sa tukmang pagkagahad ang iyang pamilya. Mga katropa, pinasuyan, nakapsan, humang nabitima sa itanggan sa Quezon, Bukidon. Sa itanya sa report, pinaagin ka tropang Joe Pagutano sa Aksapan, Bukidon.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka pedestrian human kini na hit and run sa usa ka sakyanan sa Prop 5 Tugas, Barangay Cuburiao, Quezon, Bukidnon, pasado alas 4 sa adlaw niadtong Domingo, October 4, 2026. Ang biktima nagpanghidaron og 31 og residente sa Prop 14 sa maong barangay. Subay sa investigasyon sa Quezon PNP, nitabok ang biktima sa National Road diang kalit kini na banggaan sa sakyanan nga giingong gikan sa Davao City, gumikan sa kakusog sa impact, nakaangkod og grabe nga mga samaan sa lawas ang biktima. Imbis na tabangan ang biktima, galing ni pasirit o daga ng maong sakyanan. Ginalagilayan ang biktima sa Quezon Health Center Infirmary. Apan gineklara kining dead on arrival sa attending physician. Kasi sa dugang pagsusi sa doktor, nasuta nga ang biktima. Giingong ubususan sa ilim niyong makahubog sa diyang naitabo ang maong aksidente. Nasairan usab niya nitnit kayo ang maong gapi tungod sa kakulang sa street lights. Ug wala usab sila'y nakitang CCTV camera nga naka-install sa area na magamit unta sa pag-ila sa sakyanan. Sa pagkakaroon, nagparayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron mailan o barako ng driver sa nakahit and run na sakyanan. Mga katropa, aron healthy time na day, mag-sanction vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa luka, Drew Sexofen Mugidon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, Exofen News!
3: Sa Picas Bayan, 48 anyos na baliya ng tiyan humang gikulata, mga suspect dakpan. Sa report, pinagin ka tropang Michael Carato Ricardo sa Exafan, Bukidon.
1: Munting kagol na karon sa silda sa Maramag Police Station, ang duha ka lalaki human nila ginong gipulatan ang biktima sa gawa sa panimalay nila sa Port Potro, Camp 1, Maramag, Bukimon, ngayong Domingo, October 4, 2026, Pasado, alas 7 sa gabi. Ang biktima na ilang si alias Armando, 41 anos, samtang ang suspect na ilang sila si alias Julius, 31 anos, o alias Bicong, 21 anos. Subay sa investigasyon sa Maramag PNP, nagsugod ang kagubo diyang gisulayan sa biktima na papaloyon ang duha ka suspect tungod sa ginong paghimo o kasama sa atubanan sa iyang panimalay. Apan, tungod sa wala pagkasinagtanay, nisangkot ang ilang paraglalis ngadto sa sinumbagay. Taliwala sa ilang bugno, usa sa mga suspect ang kalit sumbag sa papanig sa biktima. Hinungdan nga natumba kini o nabaluyan sa iyang walang atuil. Daling girespundihan sa mga personay sa Rescue Maramag ang biktima o gudala kini sa hospital. Diin luwas na kini sa kakuyaw. Gumikan sa tabang sa mga nakasaksi nga positibong mitudlo sa mga suspitsado. Malamposon silang nadakpan sa mga niresunding kapulisan. Mga katropa aron makalikay ka sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumarpirme sa mga food supplements ang gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carater Cabo, X-AP News!
3: Samtala, lawas sa lalaki na naanod sa baha sa Batangas, nakaplagan human matugaw na pinaagi sa pagpadanggo. Ginang misteryoso ang pagkakaplag sa patang lawas ni Rene Licituna, 34 anyos na maal na naanod sa baha noong Sabado sa hapon, October 3, 2026. Human sa halos duha ka adlaw na pagpangita, adlang Lunes, October 5. Nakitaan sa mga rescuers ang patinglawa sa pag-iya sa jeep na si Rene na naipit sa mga dagkong bato sa Paninsingin River sa Parangay Pulungan, Batangas. Sumala sa pabanay na nakadanggo siya kung asa napit sa suba, nalimutan ang lawas ni Rene. Pagkalina sa buntaga, subang sa pagpangita sa mga rescuers sa Rosario MDRIMO, Philippine Coast Guard o mga lokal na residente. Dito kayo bakatlagan ang iyong lawas na naipit sa mga dagkong bato. Tulad sa patusog sa sunog na tinsabago o sa kadako sa mga bato sa suba, gikinahanglan pa sa mga rescuers ang paggamit ng mga PC aron luwas na makuha ang lawas sa biktima gikan sa mga dapit. Ang magtiayong Rene o Marcel Licituna pariyong natapsan sa pinabuhi human sa ilang pagluwas sa ilang anaka diyang naanod sa baha ang ilang gisakyang jeep apan sila mismo ang gidala sa kusog na sunog sa tubig. Ang ilang mga lawas gidala ng negro sa Laguna aron hatagan sa saktong haya o lupon. Dugang sa atong extra balita, lalaki gipusil patay samtang sibilyan at gikay ng nagamay. Saritaryo sa report, pinaagin ni Katropang Philip Olivario sa Exacan, Johnson.
5: Patay sa pagpamusil ang 23 anos ka si Gerald Flumkay sa wala maihiling sospek sa Purok 2 o Purok 3 sa Barangay Sulit, Pulong-Mulong, South Cotabato kagahapon alas 10:15 sa buntag. Base sa inisyal nga impormasyon, residente sa Barangay Lapu, Pulong-Mulong ang biktima o miyembro sa CAFGU samtang ginyong adunay usa ka sibilyan nga nadamay sa pagpamusil. Apan muna pa matino ang iyong pagkatao o kahintang. Wala pa sa patino ang identidad o motibo sa wala pa maihiling sospek. Human gikuha dayo sa pamilya ang patay lawas sa biktima isip pagtubal sa ilang tradisyon. Sa pagkakaroon padayon ng pagkuha sa dugang impormasyon o investigasyon sa mga awtoridad sa resampit ng insidente. Mga katropa, ayon tuguti ka magliya ang panglawas, gumikan senyalis ka na nga dali lang matakdan o mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron karoon ay makaangkon ng healthy body o strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Katropa, Davao City ng GEO tinuang na makatukod na o Waste Energy Facility sa 2028. Sa report na ng katropa, Marvin Ibano sa Aksafam, Davao City.
5: gitinguha sa Davao City Government na makatukod na kini og waste to energy facility sa tuig 2028 o 2029. Gilantaw nga pinaagi niini makamugna ang syudad og hangtod sa 13 megawatts nga kuryente diin 2 megawatts sa generated power ang magamit sa operasyon sa planta samtang bukabat sa 11 megawatts ang mahimong net output nga pwedeng mabaligya og isip dugang income sa syudad. Sumala ni Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo, nagpadayon ang koordinasyon sa Davao City LGU ug sa Japanese government alang sa maong proyekto ubos kana sa pinirmahang Memorandum of Agreement. Nasayran nga nag-aproba ang City Council ug 11 million pesos nga bond isip kabahin sa participation sa Department of Energy Auction Mechanism alang sa WTE facilities ug refundable kini kung dili makadaog ang syudad sa bidding. Mga katropa, aron kinunikitang healthy mag-Zangfone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Pulis, di kapkapan una sa Kagawad o Basawa. Aron malikayan ang kanilang ebidensya sa Bataan. Di kapkapan una sa usa ka barangay Kagawad o sa iyong asawa ang pulis na magsilbi o sa Sugwarat sa Balay sa Taygat sa Saman, Bataan. Sa nakanapahing na adlaw, ang mga lakang himo aron masiguro na walang gidalang iligal na butang ang mga pulis na mga himong gamitan isip kanil ebidensya o planted at nadaan sa dinipasugban ang formal na operasyon. Di pangaluan ni Police Major Daryl P. Lupian ang hato sa Saman Municipal Police Station ang pagsilbi sa search warrant subay sa legal na proseso o patakaran sa Philippine National Police imbes na masuko voluntaryong nisugot o di partisipar ang kapulisan sa pagkapkap at ibangan sa mga saksi aron ipakita ang ilang tiunay na transparansiya o pagsunod sa saktong balaod. Human na panatudan na limpyo o walay gitagong bisan unsa ang pulis. Hapsay o malangkuson na gipaygayon ang pagpangalugog sa panmalay sa suspek. Ang mga operasyon kabang sa gipakusgan na kampanya sa Samal PNP batok sa mga news, firearms o mga bili registradong armas sa mga dapit. Nagmalangkuson ang kapulisan sa pagkasikop sa lalaking suspek o sa pagkakumpiska sa usa ka kalibre 38 na pusil na walay lisensya siya o mga dokumento. Mga tropa, lalaki, nakit ang patay sa Andanan River sa Balugan City. Sa report na agin katropa ni Ray Aldero Alenton sa XFM Agusan.
6: Usa ka 23 anyos nga lalaki ang nakita ang patay nga naglutaw sa tubig sa Andanan River Porok 7 Barangay Noli Bayugan City ngayong Oktubre 4, 2026. Ang namatay gilang nga si Andy Kasukulan na Torinueva, resident sa Porok 2 Barangay Gataligamana Butuan City. Sumala sa police blotter mga alas 12:30 sa ugto na diskubrihan ang lawas sa biktima sa maong suba human kini makita ni Ninyo Rua sa Bitoy nga mitawag dayon sa kapulisan aron mangayo og assistance. Basis sa inisyal na investigasyon, nakita kuno ang biktima nga naglangoy sa maong suba bandang alas 3 sa hapon niadtong Oktubre 3. Diin gituha nga nahitabo ang insidente alas 4 sa hapon sa maong pizza. Apan padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matinaw ang tinuod nga sirkomstansiya. Gihimo usab ang postmortem examination ni Dr. Marian Macti. Diin gitino nga ang hinungdan sa kamatayon mao ang pagkalumos o droning, samtang nga padayon pa ang investigasyon sa Bayugan City Police Station alabot sa maong insidente. Mga katropa, kapi ba ang inyong ipinita nga makatabang sa Balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa rekrusang Pilipino para sa Pilipinas. Tinis katropang Ray Alberto.
3: Mount Inil, Latabag, Jansan, Misulay og Sapa sa Mount Everest. Sa report na agad katropa na Chris Olivespi sa Aksapan, Jansan.
7: Walay kabutangan ang kalipay sa mountaineer nga taga Jensen na si Arben Xiao. Salihang nakasaka sa Mount Everest apan tungod sa baot nga parahon, wala kini nakaabot sa tuboy nga wahin. Bisan pa niini, gipadayon ni Xiao ang iyang ekspedisyon hangtod sa punto nga luwas pa alang kaniya. Wala na siya makapadayon ngadto sa summit tungod sa delikadong kondisyon sa panahon sa Mount David. Tungod niini napugos siya nga undangan ang pagsaka aron manikayan ang posibleng peligro sa iyang kaluwasan. Bisan wala niya makapot ang kinatumyan sa Mount Everest, nahimog gyapon niya matubang ang dakong hagit sa pagsaka sa labing taas na bukid sa kalibutan. Ang maong ekspedisyon nahimong usa ka importante nga kasinatian alang kang Xiao isip usa ka mountaineer nga nagrepresentar sa General Santos City. Siguradong achievement ang mayong paglawas. Bago pagtuman ka rin ang Suntone Plus Gold sa Matag-Adlaw. Kaysa Suntone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas na kayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
3: Sa katapusan sa atong mga balita, 50 ka mga biktima sa nasunog na Invigen Astor sa Palawan na ilang na pinaagi sa DNA analysis. Nailaan o napanatunan na sa PNP Forensic Group ang pagkatao sa 50 ka mga biktima gikan sa 71 ka mga patayong lawas na narecover sunod sa nasunog na Invigen Astor sa kadagatan sa Coron, Palawan. Sa gilimoy na press briefing ni Press Brigadier General Pierre Paul Campio, Direktor sa PNP Forensic Group, nasaira ng labot na sa Phase 4 o ang reconciliation o cross-matching ang gilimoy na proseso sa disaster victim identification. Upos ni Ili, nagdamit sila ang DNA testing at ang itandi ang na-recover ng mga patayong lawas na to sa mga anti-mortem samples o mga record na dihatag sa mga pamilya sa biktima. Mata ni Campio, nang pabiliin na lang na 21 ka mga patayong lawas ang padayong pang-deproseso alang sa cross-matching. Ginugang usap ni Ili na ang tanang na ilan na biktima ginangkuban sa mga hamteng gawa sa usaka bata na nalakip sa maong trahedya. Ang tanang resulta sa malampusong pag-ila, opisyal na kusumete nato sa lokal na kagamhanan sa Palawan. Ang mga NGO na mo'y direktang makikoordinate o mupahibalo sa mga kabanay ay informal na mag-release o mahaya ang mga patayong lawas sa ilang mga ninahan sa kinabuhi. Mga katropa, mga katawa, mga balita na itong nakalap sulit sa 24 oras. Ako si Katropang Hanilo Pablos, alang sa Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo.

0: Ambot! Ambot na lang yun, Ani. O, unsa naman ta, Ani? Oy, hello! Magsaba-saba na lang tabi kay murag lain man kayo ring hapuna oy nga murdi man ta magsaba-saba mo ta maanad gubi ingon ani guy
1: tatmat na ta
0: ay hello me murag traffic naman kayo ang dalan ron oy padaplin padaplin padaplin kay maligsan saba kayo
1: tatmat na ta
0: ay padaplin mo ha si maligsan mo din ha oh di mo magpadaplin sige lang magtext-text na ng dalan. Welcome to Extra Drive. Extra Drive, kauban po ang inyuhang Disney Princess Visaya version on an afternoon version. Samo ko. Wala, gudi ko kitag tiyempo ganina. Feeling na ako kay... Ha? Lagi. Lain much. Ay, nako. Bitaw, eh, grabe ang... Slabag, ano. Ay, traffic ka. Ay, padaplin. Padaplin mo diya. Padaplin, padaplin, padaplin. Padaplin. Traffic na kaayong atong kadalanan karon Ginoo ko tabang Lord. Sabaa gini mo dai uy. Pero bitaw biha, bibi gihapon bahalag magkinaunsa. Bibi gihapon mo nako. Welcome to Extra Drive sa XFM Network Philippines. Ako pong inyong kauban karong hapuna. Alas 5 hangtod alas 7 po sa kagabhion. Magsaba-saba. Kana. Para plane call. Na plane. Para plane diha ba? O kung feeling nimo karon nga murag need nimo og break kay hapon nating uli na bayaron gikan sa trabahoan. Kanang need gyud nimo nga need gyud nimo ni. O panghapi. Panghapi o sa iha mo uli. Igipadali na mong gusto kong asawa. No. Kana lang. Oh, kana lang. Kay pagpadalion gid kasi imong asawa kinahanglan jud pud ka nga muuli kay pag-abot ana sa balay. Gubot na naron. Di mayong hapon once again. Ha? Wala nay. To. Okay. Ikapin nato na siya biog kuan kanang Santon Gold Coffee Mix. Ginut kay karon magkape-kape bitaw bibioy kanang padulong kamo uli nya hapit sa kasa mga kaning gitawag mga convenience store pero naa kay baon nga Santon Gold Coffee Mix. Perting lami agid bi kanang magpabuhi gid na siya sa imuhang dugo ilabi na sa kahaponon karon nga murag rush hour baya murag kapoy kayo bitaw no kanang amot bitaw nawi tambay tay style nga gikan ta sa trabahoan kay buhi kay mga dugo pero naa gani kasi mong trabahoan ay Diyos ko Lord. Oh kanang gaihap ka pirmi sa imuhang oras gaihap ka pirmi ngano sa kamugawas no sige rag ihap ang baby. Pero muuli na gani kay buhi na dayon ng ilahang mga dugo pabuhion pagid nato na siya bi pag-inom og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kay na siya bi sa imuhang kalawasan kay aside sa kapina, tambal pagyod sa imong balatian. It's already October 6, 2026 rin girl. 2026. Dili naman ko gaihap ko mga ingwana, good. Wala na ko gaihap ano mga tuig-tuig, mansari-mansari. Wala na ko ana. Wala na yung uso sa amo. Dili na uso sa amo ang mga mansari o mga anniversary kay maging ana pa man lugar. Nga, ko ana idaran na baya.
1: Midatmot na pa.
0: Idaran na. So, dili na siya uso sa amo ang kuan. Live ba ta karon sa Facebook, Bibi Zhao? Dulit ka kong naong do. Manda ka sa akin. Layo ko gamay. Ginan, teka, ayaw ko idulit kay. Lain kayo ka nang ma-highlight ako ang naong. Kasi yun sa akong pagdulit kay ka nang duol magid kayo og naong.
2: Ma-preso ka!
0: Bitaw, lain ka ayaw bitaw, no? Ato niyong paanda ron, B? Ay! Kung saan na lang mag-inang, ano, naingana naman na imong makina, Ben? Wala na ba ka nagkuan? Wala na ba ka nagpagasolina? Pagpagasolina na po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Dili pwede nga ingunaanay mo makina. Tanawa, oh. Ano, paminawa. Paminawa, lain ka ayo. Lain kay paminawa ng imuhang makina do. Kay muraga. Ambot na lang yun. Ang imong makina, kinahanglan gina siya ampingan B together with your motorcycle, imong sakinan. Kay og dili na nimo siya ampingan, ang ending ana basig mas mahal ang maintenance kaysa magpagasolina ka. Mo nang pili agad nga sa Shell ikaw magpagas. Ang atong L.E. Leon Shell Mobility Station, makita gina siya sa tibuok kalibutan. Pero kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Rismalaybalay. Duha diri sa Malaybalay biha, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Oy, teksi ko ha, magkuyog-kuyog kita hang tulas alas 7.
1: Maprito ka!
0: Alas 7 oh, alas 7 karong hapon na dobi, ato sana silipon ka dalibi. Sure, bagin niya, alas 7, naglibog na gini akong kuan. Naglibog na gini ako ang kalaki diri. Yung sana naman ni Oy. Pero bitaw, 0945-443-5869 ang ato ang official hotline number. Pwede po mo nga mag-text, pwede po mo nga magtawag karong hapon na. Hangtod gabi, ikita, magsamok-samok mi sa inyo ha. O, masamok mi sa inyuhang kadalanan. Magsabak-sabak mi sa inyuhang mga radyo din ha, sa inyong mga sakyanan. Sa inyuhang mga agisakyan karon nga bus. O, magsabak-sabak kita. Yan na lang ito magkwami, palaplin sa mga abe. Mga pisa tabi ha, mga pisa ta. Santon Gold Coffee Mix, barato lang yun kayo na siya bi. Tambal sa imong mga balatiad, nindot kayo nga kape makapagaan sa imong kalawasan. Ilabi na karon. Magsayo-sayo kita karong hapuna. Dobi, atong pangsilipon na itong mga sayo bi. Kabalo kong kasayaw na kay mo. Hala, sige, banata na ito karong hapuna. Extra Drive! Kauban ang inyuhang Disney Princess. Bisaya version. Aha! Yes!

0: may kalahian sa una o karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang Healthy Fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahit lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahit na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapi ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina, jeepney. Asa ka kumuha kita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may full tank. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nanong diri man ka magpagas, perme.
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
13: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walang problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Inuman na serbisyo nga dili kabahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Inyo, tanan katawan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig, umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
3: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM,

0: ka jamboya, yeah, yeah. Grabe, grabe kay kayo na pagkakuan na si Duralo. Ay, kayo mga nagpahalatan ang puga nga yung anak na imong edad. Maing hapon! Atong oras sa 5:45 na sa kahaponon. Kumusta naman ato mga driver diha karon? Aha naman mo pa dolong. Basing nagkasalimuang na inyo ha mga daan diha. Ha? Uy, tanong-tanong mo sa dalan ha. Dapat nga tinaugin ang inyo ha mga pananaw din ha. Kay basig, lisod kayo ni sa tinood ng lisod kayo ni driver ka. Unya ka ng halap-halap imong mata sama na ako. Mga patay yun ka ni. Lisod ka ayo. Mm-mm. Sige, unya na lang na ako naiingon. Basta ha, maningkamot nga alert gihapon kita sa kadalanan and especially for today and for this afternoon. Grabe, gid ka traffic na sa dalan tungod kay ting pauli na either sa mga trabahante, sa mga estudyante, or kinsa pa man nun ang kanang padulong na manguli sa balay. Ay, ha, pa nakauli? Aha, managikan, ha? Aha, managikan nga nun. Oy!
1: Aray! Aray na ko!
0: Ana na siya, kaya karon pa ni uli, pero ang tinuod, oh, nag-inom-inom din na siya dito kay na broken heart. Ay, grabe na gid na. Pwede ko ninyong tawagan karon ha, or i-text ko ninyo sa to ang number 0945-443-5869. Live kita sa to ang official Facebook page. May nga hapon po kay Mami Jacqueline Labiz. May gabi diha mi, thank you kaayo.
2: Thank you!
0: Sa imuhang, oh, diba, natingala siya kay nga nung... ang bantog raw ni live sa gabi. Nanata sa hapon mga katropa, mga bibi nato. Kada hapon na ninyong madungog, makita ang inyo ang Disney Princess right after my job. Diri ko pa dong. Huh? Unya tingata sila dito nanibnis, wala lagi si ma'am. Diri ko pa dong. Amo na nadali-dali. Oy, may nga hapon di sa to ang mga kaubanan diha nga mga teachers karon sa San Isidro College. Busy og sorting. Nabisi ron na sila og sort og ganang mga test papers kay ting exam na magidum. Ginoo ko. O ako kay ning sibat na gintawan ko kay di na gid makaya kay napagid ko ay other kuan. Napa ko yung mga other commitments gid sa ko ang life. Oy, pwede mo nga mag-text once again ha, or pwede mo manawag 0945-443-5869 sa mga nag-text po sa tuwa. Ay lang mong pagpabuang-buang kay, di ba? Kung mo, dili ko mo entertain, ana. No? May hapon kang, si pangalan, ano ni Kuan, o, si, sige, ayaw lang pag-endorse ka ron, sir, ha? Ayaw lang, sir. Kung mutawag ka, pag-greet lang, sir, pero ayaw lang pag-endorse kay, di ko ganahan, ana. Oy, happy birthday sa mga nag-celebrate ng birthday karon.
3: Happy birthday to you.
0: Sa mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan, happy birthday po, and I wish you all the best in life, and hopefully nga tagaan ka og daghang kayong grasya sa imuhang tibuok kinabuhi. Kung gusto ka nga magbaktas-baktas karong hapon, pwede rin kaayo ka nang gikan sa trabaho, wala na yung rush hour. O kaya ganyan ang buntag, di man syuga kabaktas. Pero kung gusto gini mo nga ma-exercise, pwede mong kalawasan. Pwede rin kaayo, nga muuli ka karong hapon na nga magbaklay ka pa doon sa inyong balay. Pila man nakakilometro. Okay ra. O kung gusto syuga nga mo sexy, ugmugamay ang imuhang hawak pag inom. O premium D3 soft gel capsule. Mokin niyang sikreta na Cinderella nga nung gamatay kay taghawa. Pero bina seryoso na ha. Mokin niyang sikreta na Cinderella nga nung gamay kaayo taog hawa. O kung gusto mo nga ma-sexy food, nga nung premium D3 soft gel capsule man, na akin na siya'y fat burning properties nga makatabang nga makapasexy sa imuhang hawak. Pwede kang mupalit-ana sa mga duol nga butika sa inyong mga lugar nationwide kana bi, o pwede po kang amuan sa tuang estasyon sa XFM Network Philippines. Alas 5:49 na. Oh, maba? Paspas mo sa oras, oy. Mura ba? Paspas yung oras, no? O, murag na'y gidalian. Kinsa'y gidalian, ana, ha? Gadali ka og ka ng uli kay... O, gadali ka og uli kay naakay... Naakay date with your destiny?
4: Aray ko!
0: Dawby? Sure ba ka nga kamuging duha, ana? Basing nga... Di na ko magsaba. Maing hapon! Once again, Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. O, ni-shift siya balik. No, panggabi man ni si Mommy pero oh, nag-extra dive na wala na iputahe sa gabi. Wala na iputahe sa gabi. That was last week was the ending of putahe sa gabi. And diri na ko karon sa hapon. Diri na ko karon sa hapon inyo kung makauban. O padayon gihapon kita sa tuang kasabaan karong hapuna. Once again, sa mga gusto ko makauban karon, tawag na o abri na to ang linya. Mag-extra drive check tabi. Uy, i-check na to ni mga driver karon nga nagbiyahe pa uli. Kumusta naman mo diha? Unsa may inyo mga katikaren sa inyong mga life? Ha? Dapat na may tingin na dapat daghan kag kanang madaghan kag kuan karon kanang kwarta kay murimit kasi imong missis unya. Para pataparon. Oh. Ah, dena. Makatapad kung daghan og kanang remit. Sige, uli na or dili pa daw kay mag overtime pa daw ang ato ang mga driver karon. Oh, traffic kayo oh. Silipo na itong kadalanan, big. Grabe, gid kayo ka-traffic. Oh, traffic, gid kayo in town. Ginoo ko, hi. Grabe na yung ka-traffic sa dalan. Kanya, muli pa ka. Oh, pasabda lang siguro imo ang kuan, ha. Oh, grabe, guot kayo diri, oh. Oh. Duol kay, guot yun kayo diri. Pasabda na lang imong asawa nga, pakakauli. Kay, grabe ka-traffic. Oh, grabe ka. Grabe, oh, grabe, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay! Grabe na dyan, di ka traffic, di na dyan ni makaya. Bitaw, nahinay lang mo sa kadalanan ha, ayaw mo pagsigpalabian ng mga, sa tawag anak, na mag-overtake, masing kabalong, kuan kay nanay nagsunod, nanay nagkuan, nagkasugat. Oh, mag-sige overtake, muna niya si kuan, si Katropang Jow. Mag-overtake niya siya, masing kabalo siyang alanganin, nakala, overtake ya pong kayo. Saan taman na kami ihang korvada kay 80 mani. Hindi na gini makuan. Walang kung ganahan po kang mabuhi ay sakayan ni niya. Ay sakayan na niya kay kusugay na siya magpadagan. Kisabay gusto magpadagan ni Habi. Tawagi ko once again na to ang numero 0945-443-5869. Kumustahon to movie? Mag-extra drive check tabi. Kumusta man mo? Mommy Josefina Tinambunan. Thank you! Diha sa may Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. May hapon diha mi atong oras alas 5.52 na sa kahaponon. Lain lagi kag tingong Cinderella. Kuan pa ko kanang. I'm a little bit off. Kuan pa kanang. Dili pa okay kay akong tingog pero... Singalan na love na to atong job. Tingog yung tagmayo. Huh? Ano mo na yung pagaw? Dili masabtan? Hala, bitaw no, magsayo-sayo. Gihapon ta karong hapon na, bi. O, padayong gihapon kita, dabi. Huh? Aha? Aha? Huh? Ka-remember pa mo aning kanta, ha? Mo ni ang panahon kung asa nga ka ng parmasa ko. Pwede nga, mo ni ang panahon na elementary pa ka. No, elementary pa ka, ani, bi. Unya ka ng gikimpitan kasi mong mama o ka ng ponytail nga murag kindi. Balik duha ka buok diri pikas oh remember nimo nya nag shorts kag ang tawag adto kay Macarena shorts di ba nag exist man tong Macarena shorts isa ko sa mga nakasuot ana unya parisan dai na siya og kanang white nga t-shirt unya himuan din kasi mong mama og pompom na color puwa pwede kaya orange. Orange nga pompom pero usually sa una puti magudog ano kuan to siya ang uso sa una red na pompom or di kaya silver na pompom. Nakimpitan din kasi imong mama og kanang tagduha kabuok sa imong ulo murag candy unya butangan dayon og kanang ang sige term na blush on na lipstick gibungkag-bungkag ra sa imuhang mama unya imong chinilas kay Rambo. Maugid ni, maugid ding sayawa, bi. O, karong hapuna. Once again, makaubang ko ninyo hang tulala siya. Tapos kagabi on 09-45-443-5869. Numero na pwede ninyong tawagan. Karong hapuna. Cinderella, gihapon ninyo makaubang sa kadalanan. Para sa extra. Extra drive.

0: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangosteen ug kabunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, bounce mo kaayo?
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy! Magpabuhat sab ko! Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, a Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging, and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Dulin Humabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: cocina.
1: A la bugawa.
0: So. Di man mudagan ka.
1: Hadlo ka. Unsa man ka mubugaw mura man kagbayot.
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Saturn Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapag. Good. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayun sigang yan inyong mga smiles, because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832, or you may reach them via Facebook page, My Photographer.

0: ikalah natong sa maning akong multigab nga lahi na maningting og si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang

sayaw na mga bibi diha. O, ikumusta man nga itong mga tuhod diha. Nagguan na ba na kanamurag nag-rust na? Grabe na yan, ha? Atong oras, mga katrao, pala 6:36 na po sa kagabihon. Nag-andam na ba o panihapon ng mga vey-vey? Nag-andam na siguro na siya yung mga panihapon, no? Pag-imbita ba yan mo? Masin na mo yung mga sobr-sobr. Labi na sa mga nag-fiesta diha karoon. Mabasin na ganahan mo nga mag-imbita sa mo. You know, kapoy luto sudan ba yan? Masin na mo yung mga pagkaon din, ha? Ang anong lain akong live ranjaw? Yan ako feel. It's too kuan, it's too payat kay ko. Tanawon sa live. Lagi ambot lang. Hindi ko rin alam. Pero bitaw biha, o kung unsa man ninyo hangi kalingawan din ha akaron kay syempre padulong naman magkagabion. O gabi nagigani di ay wala ko kabalo oi. O kaya wala man ko ni gawas. Pero bitaw, kung nanihapon na or nag-andam pagpanihapon, tarungag usap. Basing matukan ang bibi. Wala na bayin tayo mo hungit, anak. Wala na yung magpainom og tubig, anak, kay nagbuwag na. Saon na lang. Wa na tawon, nagapalipay anak niya, pero sige lang, kaya kanato mga musikas kahaponon sa Extra Drive. Inyo akong kuyugan, hangtod alas 7 karong gabi una. Pagka para lingaw po mo kanya nagabiyahin, no, ma-recall ninyo itong mga unsay dapat ninyong ma-recall sa unang panahon, mga nindot kayo nga mga saya o mga nindot nga sonata. Nga imuhang mahinumduman sa unang panahon na ang atong problema, ang atong tuhod lang nga nasamad. Dili ang kasing-kasing, nga hangtod karong gahandom sa wa. Gahandom sa mga nakaraan o naghandom sa mga kagahapon na di na kailanmang kayang ibalik. Nga na, Dana. Grabe ka, nga hugot man kayo. Hapon man unta. Hapon man unta, pero nga nung magsakit-sakit, mangyadang ako ang dughan. Santa man. Realidad mo na, kailan na ako nga ipaano sa imo. Iparealize sa imo, hanga. Wala na lagi mo. May pagmangapi na lang kabi. Santon Gold Coffee Mix. Imuhang kauban karong hapuna, imo karong kagabion, karong gabion naman. Unsa dai ka? O karong gabiona, Cinderella, mo na to ang himuon instead of mag-emote-emote ka diha mga pinalang ta og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Parisa na nimo siya sa pampagamay og hawak ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang ato ang sekreto samtang nagasaya o kagapasingot ka karong gabiona. O imuha po nga ito maroon, ang ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ado na kina siya'y fat burning properties. Makatabang niya siya binga mo gamay mo, sexy ang imong hawak. Oh, gusto ka agad ng 24-25 nga size. Oh, from pila mo yung size sa imong hawak, karon daw bi atong suk doon. Doon saan pagbalibad nga dagang yung paggaon. Kung gusto ka ng mga unnecessary fats sa imuhang kalawasan atong tunawon, Premium D3 Soft Gel Capsule. Mapalit kini sa mga suking butika nationwide o pwede usab mag-anhi sa ato ang estasyon sa XFM Bukidnon. Oh, maskin asa mi ha. Maskin asa mi pero pwede ka andri sa XFM Bukidnon kung mubiyahe pagid ka gikan kang Cebu. O gikan ka og Davao. Nga ganahan ka nga madtog Bukidnon kay na Cinderella dito siya'y namaligya. Pwede ka ayo. I-ano lang ko, tawagi lang ko sa ato ang numero. Akong ihatag sa inyo ha. 0945-443-5869. Dapat ang inyuhang paliton is na ay tatak na yes to health. Alas 6:39 na. Taod-taod, manamilit na ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Okay, manamilit na ko niya taod-taod. Kaya muulit na pud ko sa amo ang balay. Kaya wapa ko'y iles. Nanghiram na kong t-shirt din kay Olagi. Nakalimut ko nga karong hapon man di akong program. Panghapon man di akong programa, nalimut pa kong dala og sanina. Lain po rin akong suoton ng sanina sa mong faculty. Nag-uniform pa ko. O naging tigi rin ako sa traffic kaganyan sa kadalanan. Okay, ngano ka mo lang? Ka mo lang ang na-experience ng traffic kayo do. Oh, muli na ko. Saan pag-uli traffic kayo? Oh, grabe dyan ka traffic lang sa kadalanan. Padaplin. Padaplin yung taon diya. Padaplin. Kaya grabe na nangasuko na ang mga driver.
Oh, mao na gid nito ang kinabuhi sa dalan. Grabe gid ka traffic in Tawon, labi na kun ang unsa tawag ana. Traffic nga tungod sa ka-traffic kay di nakakalahos sa iyang dughan. Grabe. Grabe gid. Ay nako. Oh, sa mga nagbiyahe gihapon diha pauli. Mayong hapon sa inyuhang tanan. I hope na masking kahit papaano naibsan nako ang inyuhang kakapoy sa trabaho. Kahit papaano naibsan nako ang inyuhang mga gipangbati karon nga gutom. Gutom man gyud. Nagatipid-tipid baya tano, maumao na lang ay hapit na baya ang pizza di peligro no. O maumao na lang may inyuhang sweldo niya, ipalit pa ninyo og makaon niyo. Baya baratong pagkaon ruin. Sa una mahapit mi sa dalan o tag 5 lang ang maruya. Karon asa mo kag tag 5 ron? Wa ni tag 5 ron. Mahal na kayo ang tag 5 karon. Ugma biyatangin ninyo ang ato ang extra drive check. O manawag kita o pwede mo manawag sa mo especially sa mga driver, sa mga pasahero nga gusto silang mag-greet sa ilahang mga gipangsakyan o para mapalipay po nila ang mga driver nga naminaw sa to ang programang extra drive matag hapon sa Lunes hangtod Biyernes. Sa Biyernes murag alas 5 lang tataman no. Depende kung unsay sunset sa ako ano. Ugma ha, extra drive check. Pwede mong manawag sa to sa pinakaunang oras sa to ang programa. Parang mangumusta po sa inyo ha. Samtang gabiyahe mo, nagsweldo na ba? O nagsweldo na ba? Napabay nabilin sa sweldo? Or niadto na ba ka sa mall kay mangumpra, mamalingki, kay giaway kasi imuhang misis, kay wa kilala pa sa lubong? The next hour would be extra memorabilia. Ang panahon kung asa mag-recall kita sa inyuhang mga naagian, pinaagi sa mga kanta nga akong ipamplay sa inyuha. Pwede mong manawag kung unsang inyuhang mga mahinumduman. Sa mga kanta, sama aning ako ang isa ka kanta diri ao. Kabalo kong naagin may ma-remember aning mga kanta kani. O, ako ni siyang itugtog ha. O? O, unsa yung ma-remember ni Mona? Kani. Wow, wow. Kabalo ko na kay ma-remember ana. O? Wow, wow. Na kay ma-remember ana no? High school life, may it be elementary life, pwede mo nga manawag sa kuwa ugma sa to ang programa para i-recall ang inyohang mahinumduman aning panahuna nga kani pa lang ang musika sa kahanginan. No, siya remember ni Mona Zhao? Ang imong mga butilya? Wala kayo ma-remember? Wala, idara, nag-iday kay ko. Grabe siya, bulan lang atong kuan, baligas. Feeling. Feeling na po kayo lang imo, Zhao. Magulang lang ko sa imuha o bulan kay January man ko, ngayon ko kayo September ka man. Bulan lang. Bulan na yung pag-ati-ati sa kuha. Lain tayo. Mas magulang pa biya kagkuhan sa kuha. Pamarog. Wag kong ingon nga magulang pa ka sa kuha sa naong. Magulang pa kag pamarog sa ako. Mas magulang po kagpanghuna-huna sa ako. Sa bagay, dako na manggid ka Jow. So, di na takaaway yun. Si katropang Jow, gihapon ako ang sparring partner ni Spikas Lawak, mga katropa. Wagid ko na ka-move on, anis iya. Pulihin ni manager. Ah, gusto gyud ka. Gusto gyud. Ha? Oh. Ngayon gyud. Depende. Depende. Oh, kay dili ibigid ba pwede ka tropang Jow nga kanang. Oh, lagi. Depende ani. Magsabot ra ta ka tropang Jow. Kung unsay mga maayuhon ani. For the meantime, tarunga sa gining ato ang PC diri kay. Gakalibog na ni akong utok diri. No, di na ko makita na ko ang panagway. Sige na lang kong shift. Alas 6:45 na sa kahaponon. Kung pauli na, pauli na. Ayan na, paghapit-hapit. Kung pauli na, report dahil sa mga asawa, sa mga bana nga pauli na. Dili na magsigig ingon-ingon nga ka ng na-traffic ko. Pero ang tinuod, wa ka ma-traffic. Bunalan ti karon. Wala ka ma-traffic, kabalo ko, ana. Ay, nangapi pa rin. Ay, siya, nihapit pa rin siya sa kanto. Kay nag-inom-inom siya sa toang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Oh! Dalaan na sa inyong balay. O, palitin mo ang asawa, ana. Ato ang Santon Gold Coffee Mix. Sa balay ka na lang pangapi. Mas nindot mga pibi kung naa ka sa balay, kauban ng imuhang pamilya kay... Oh, wakar nang makaiwas pa ka sa mga tentasyon des dalan. Ay, kung ilarang di ka matintal, di ha? Ha? Ikaw?
ikaw, di ka matintalo. Kita ka ng dalan, traffic kayo. O, daghang kayong mga gwapa, mga gwapo diha. Ikaw, sure ka, lingi. O, kabalo ka, unsa na? Kabalo ko nga natintal na ka, anak. Para maiwasan ni mo ng mga ingon, anak, bipauli sa balay og sa'yo. O, ayaw, naghapit-hapit kay Kapoy. O, Kapoy na kayo maghapit-hapit. At least sa balay, kuan pa ka maatiman pa ka sa imong asawa, makakapi pa ka og init nga Santon Gold Coffee Mix. Ala size ko lang tayo size na. Ugma gihapon bi sa hapon magguyog-guyog gihapon kay ta. Alas 5 hangtod alas 7 pos kag gabion. Is that for good Cinderella? Wa patak ka balu. Mabal-an nato ni hangtod sa pizza 23 sa October. But meanwhile, yes, ako sa inyong makauban, karong hapon na, karong gabi na mangyo, di naman ginhapon ron. O, gudin na ko kakita sa sunset. Kay pagumansa ko ang duty, di ba? Pagumansa ko ang duty, kay mulit siya naman ko dari. O, naku kakita sa pag-set ng araw. Gusto kong makita ang paglubog ng araw kasama kita. Kasama kita na nangangarap. Makasama kita na makita ang paglubog ng araw sabay ng paglubog ng aking pagmamahal papunta sa iyo. Sabi na ginapag emote. Ma'am, nga nung taas kay kaganang kuan? Cinderella, nga nung taas kay kagbukton sa live? Kuan ka nang layo kay ako ang buttons diri. For the meantime lang po, usab ni ha, kay, sige lang, i-fix lang na to siya by next week, no? Nalam mo si manager next week, no? Next week. Hopefully. Okay, grabe ang struggle. The struggle is real, pero di halata. Nag-struggle, tas ito ang computer nga. Isaray gasiga. Unya, pila ka book ang sulod sa isa ka screen, nag-loggers na good. Pero laban lang. Unya ang ato ang cursor nga sa layo ah, niya atong bukton gamay. Sige lang, extra drive money. Pag-iingon ganing extra B, you go with the extra mile. Kung gamay imuhang bukton, patas-on nato. Kung gamay ang imuhang pasensya, atong patas-on. Kung gamay imong kuan? Tumain. Gamay imong? Basta gamay. Ato ka na siyang patas-on. Ha? Pasinja. Kung gamay mong pasinja. Basta kung gamay kag pasensya, ato na siyang padak-on kay extra drive gani. Mao na siya ang programa ni Cinderella matag hapon sa Lunes hangtod Biyernes. Extra drive, extra service. Extra service, please. Iyon anak ng mga klase nga butang na atong pa-extra-extra. 6:49! Alas 6:49 binubawas kahaponon. Kagabi on day. Kaya sa'yo nag-ngit-ngit ka ganina. Alas 6:49. Pagdali nag-ngit kayo, nasuko nag-ngit mong asawa kay dugay pa kay ka na uli. Dugay kay ka na abot sa inyohang balay. Naigon ba ito siya nga dapat alas 4:30 nakauli na ka. Hapit na mag-alas 7, o pakakauli. Pauli na ba? Uli na ba? Hapit-hapit. Diha nga nun, nag-unsa ka din ha. Uli na kay... Yung mga kanding dito. Uli na intawon. Ayaw intawon mo pag padugay-dugay kay maglisod tag-explain sa inyong mga misis ana. Singalan na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version ay panghilabot jaw. Ay, sa jaw ba? Kaya dalawa na tayong humahawak sa kuan, hawak ng beat. Dalawa na tayo, mamaya na. Hilig jugi ka magkuri-kuri, jawa na. Sige, ikaw sa, hawak mo ang beat. Aha naman to. Okay, ganahan man kayo na siya magunit sa kuan. Ugma ha! Sa ito ang programang extra drive. An extra drive check and of course ang atong extra memorabilia ugma na syempre gipaluyuhan pod sa El Ilion Shell Mobility Station kauban niyo sa inyong biyahe sa pagpauli sa kahaponon og kagabhion pauli na bigay bagunsa pa man kadi hey ngaban kadi na ado o uli na kay lisod kay wa kay ma explain sa imong asawa ron unya pag remit kay wa kay remit sa iya ha
Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM, bukid nun! Kini po ang inyohang Disney Princess Bisaya version para sa programa sa kahaponon. Extra, extra. Ayaw, Jow! Basa mo si Jow! Uy na! Nag-extra na ko mabagong karun! Tama sa mo kay Kang. Gwapo na kayo kung akong paminsaro niya. Imogi. Barawon, teke o niyawa. Bitaw, para po sa taong programang Extra Drive, kauban si Cinderella.

0: ludi.
1: Ud siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.

0: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang puskuro, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
3: Mamino ka sa XFM.
4: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, nano ni, bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
7: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Sa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
10: Hi, Monila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
10: Laki, tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa inyong buho.
9: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo, Fortich, Bukidnon.
0: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santone Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santone Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Pro
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Capitán Nude.
1: Aje.
0: Kapito sa mga ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mga ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
6: Santo Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit na katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag-Santo Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all in one
5: sa presyong magaan.
6: Santhol Plus
5: Herbal Oil.
7: Santhol Plus Coffee Mix user. Ating paminawan.
8: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santhol Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa unang kape nga ang ginom kaniya ito nga. Aglabad na ngayon na akong ulo. Karoon nga nag-Santhol Plus Coffee Mix na ko. Basta niya hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diya. Suway ganin ninyo na iba. Makaingon dyan mo.
9: Ang nga, ay.
8: Wala dyan si Miloya, ay.
7: Santhol Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santhol Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan, important sa night vision. Sa Vision X Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Softgel. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
11: Naita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigting og smakina bag-o manunta ni gasolina manawag bug ni kani kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kano barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanang katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gipuyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas palatag. Premium D3 Softgel.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yun ang ikalo na, senyor citizen.
3: Burn skin ko.
2: Hindi ma.
3: Kuha.
2: Try Seven Plus Herbal Soap.
3: Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Seven Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, ako sugay ko may nung kape. 3-4 cups a day. Tod sa nitukan na nga akong asin, gusukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyandangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw ang asin ba? Akong isulayan ang 10 Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-initukan nga akong asin. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa 10 Plus Coffee Mix.
0: 10 Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay. Ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Kami nagungupo sa nang coffee, Santon Coffee Mix kay sa unang mga coffee. At doon sa kundiya, puro nagkwagwa na. Ngayon kayo ba, na ganing guntag, antong pagkatiya po. Guntag na po, bulay. Halang yung patukunta, salamat ganito ko na nakadungupo ni si Dr. Sayes ko. Na, pwede, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka o healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
0: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
8: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Palunga ang planta o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, parali pagod! Pakuratira mo ni magumpari nga! Nakagustun niya! Charot!

0: kitang lodi.
1: Umitra.
0: Ano nga putot lang ka?
1: Ingon aming manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko.

0: kailangan. Wa namay nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
3: Taghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bubong wakabong marad na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Marad po, wala na yung kwa na, nilahinyo na siya, ba't magkameme siya, nagkawala siya, at nawala ko yun. Mga ganito na kadibibis na kinawala, magod, basta ka po sa gugumutis ko mo ninyo, ala nga, minut yun.
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
5: Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mabibis sa mga butika.
7: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakan, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix, araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa inong buhok.
10: Hi, Moni, laay ka ron. Maso ko magpasalon ka ron, shoot man sa budget, oy?
9: Sas, dili na problema, oy? Tanawagalit ko, di ba? Buha pa kayo kung buhok.
10: Laki, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa inong buhok.
9: Girl, barato na kaayo ni, oy? Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Ano ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang Tanan Hair Works. Sama sa hair ribbon, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

higala, o mga dili higala, o mga kalaban. Maayong gabi kaninyong tanang. Palakpak na sa dabi. Yan, maayong gabi sa tanang. Medyo luya ni gamay, no? Medyo luya tagamay mga pariente. Kaya wala pa ta sa saktong mood karun ba? Ulang panigwan, oy. Ulang paniga. O salang good ka, bunal good. O salang ka, bunal. Bunalan lang taga-istani. Ah, okay na tadayon, ha? Mga higala o mga sukit na itong tipaminaw, maayong gabi e kaniyong tanan, kay dili man ron adlaw, di man ron buntag, ni anasad taniini atong bago kaya na itong tulumanon, ang handusanan sa kagulanan. Inyong kaubahan karon ni matak na ang inyong Kuya Helen, o sama sa kong gisaad kipiin. Diba nagsaad ko ninyo gabi mga pariente nga karon maghatag na kog text line kay aron mahibawa na to kung kinsa ang naminaw o basig matagaan na tog load. Ay load dili lang load. Matagaan na tog GCash di ay. Laliman ka na mas maghatag tag GCash karon o pila may palad sa unggoy, diba diba lang kabuo. Onyag maghatag taron, ha? Sige po sa paminaw, paminaw. O welcome ka mong tanan din sa atong tulumanon. Handusanan sa kagulanan. Well, unang pasiuna mga higala kay mingaw magkailisan tala itong kanta. Mingaw kayo, luoy kayo mga driver. Eh? Yahoo! Luoy kayo kay basig. Siyempre, minaw sila din natin. Yung human atong programa, atong music ay kailaay kayo. Kasi nagingon nila ay... Wala ila-ila-ay sa army. Mga dara.

ako lang ba ang nakapaminaw og lain nga lyrics? Marig dili maayo akong paminaw. Ang gigutom siguro ko. Aning maong kanta ang dudidap or sa iyo abot pasabot aning kantahan ni oy. Bodidap or bodidap? Mayang gabi sa kaninyong tanahin. Mga suki na ti paminaw sa Kabisayan o Mindanao. Gikan din niya sa Cebu City. Madunggan ta. Naglanog-lanog ta rin, no? Sa siyudad sa Sugbo. Ingon man, diridapit sa may kalasangan, sa Gihulngan. Madunggan ta din niya. Huwag ingon ba din niya sa San Carlos City. Yan ang mga pariente na ko din nga naminaw sa San Carlos. Maayong gabi ninyo din niya, mga pariente. Kumusta naman mong tanan dire, ha? Dire ko magtugan kung sa'yo ako apelyedo para di ko mahibawan niya parinti kay pangayawan niya tayo Gcash. Mangumusta niya aman, pangayawan tayo Gcash. Ah, pagsaba din. Dire ko sa Tabaw. O yan, saan niya itong tingog? Mura mag punog bulbits. Unda. Dini sa Tagum City, sa Pagadian, maayong pagpaminaw ninyong tanan din hikaroon. Bakilid man kayo ng Pagadian, no? Nga naman yung bakilid man yung Pagadian, right? Dini sa Bukid noon, siyempre. Naroon si Junalo din niya, Junalo. Basta naman ka din hidong. Ha? Bugnaw bagi hapon din niya sa mainyong dapit. Dini sa Bukid noon. Katong wala na ko mag-greet, ha? Doon ako.

0: Protect Plus Herbal Soap.
1: Normal oba, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Lupig pa rin mo ang nasinsun sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win na pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kaya nalaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
3: Ako si Ann Cordova, taga-Asensyon. Si ko'y na mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong itisingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inom na ko, wala na mong sakit ang akong ulo.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3

nung nag-isgot na rin sila mga limonsito. Ano man eh? Maayong gabi, pag-usap ninyong tanan, mga pinalangga na ko, mga suki na itong kaparintihan. Naminaw mo din sa XFM Philippines, sa inyong kaoban karon Kuya Helen lang gihapon. Pero orasa, atong ihatag ka ninyo ang atong text line. Aron nga kamo maka-text na ko din sa inyong mga timbaya, sa inyong mga greetings, ni ining gabiing dako. Ha? Okay, ilista na ninyo. Ilista na, kaya akong...

akong ipahibawon ninyo ha, nga karong sugod kirong bulan na sa Oktobre. Doon na kunoy mahitabo nga Super El Nino. Meaning anang Super El Nino, hilabihan ka init. Dunay init, dunay huwaw nga mahitabo mga pariente, no? Huwaw. Dili nang huwaw, ang galing naman. Dili nga na. Kanang huwaw ba? Kanang tinginit lagi.

Ano na igid mo magkalo? Oga, pwede pa mo nga, aron di mo gusto mangitom, pwede pa mo mag-jacket-jacket, aron nga muramog mga kwambita, muramog mga, sana, mga Indiano, muramog mga itik, ano, tanaw mo, no? Ah, sige, ha? Pero labaw sa tanan, inom jud mo og Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, ha? Walay kapin, kung kulang ang iyang pangalan, Santon Plus Herbal Capsule. Kaya kung uinom ka og Santon Plus Gold na, magkape na lang ka. Kanang kape kay lami pa imnon, no? Sa Santon Plus Gold, na Santon, Santon Gold Coffee Mix na lang ang imnon ni mo. No? Pero sa kapsula, Santon Plus Herbal Capsule, maoy imnon. Sige, number! Ang number na ko, 0919-498-3878. Osbon ko, ha? 0919-498-3878. Okay, tama na yung mga wala mga mga kasabot na yung mong kanta. Eh. Doon siya na yung mga pagkanta. Ay, na lang yung makasabot ni... Uy, noon sa... Padayon tanin sa aton tulumanon mga pariente, ang aton tulumanon nga nag-ulungan...

0: Buksan to Boss Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kaya ko mag-kape. Problema lang, ang kape na akong binainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutu-kutu. Ana akong silingan, try nimo ang Santo Boss Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya, karon, Santo Boss Coffee Mix na akong kape. Upante sa shade, ako mahurot sa isa ka-adlaw. Highly recommended dyan na po ang Santo Boss Coffee Mix.
0: Santo Boss Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Boss Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Ha? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero galit-galit ba lang? Intaglit mabayad sa tusyon mo?
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
0: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain ay isang manhi.
5: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
6: Symptoms persist all the doctor.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Center Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Center Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

Alam ko din, lalimang kag 23,000 sa akong song, dere? O, oh, nindot tayo? Sa karong gabi eh, mga pariente, nakaibaho kong ang ubandihan, nagigaigda na, nagpauraray na. Ang ubandihan, mga pariente, nagigaigda na, good. Huna-huna na, o mga laom kayong huna-huna, mga kanta nga mga, kung kayo sa kanibang kanta bang lulut kayo kasing-kasing ba, naman tana diri, kasi may nangyawa, natana diri, uy, nawan niyo. Bueno, mga higalag, mga pariente, kining atong sunod nga awit, atong ihatod kini dinhi sa inyuhang, gatod ka ninyo, wala lain kundili sa inyong paborito kayong kape, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Alang sa ganahan kaayo mga pe, nga healthy, ang gipangita mga pariente para sa healthy ninyo nga panglawas, ang healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga

pa nalagi, naningil nalagi sa iyahang gisaad-saad, tuanay. Basta mo ba, no? Basta gani ka nang nagay mo isaad nga to sa usa ka maaniyag nga babae, ay taon mo, ay ninyo biyain ng inyong mga saad. Uy, dili ba lalim ang magmukuan, magsalig? Kinig yung uwang kaya, dili bang gidang tanan, no? Pero uba mga lalaki, yung anak yun. Dili bitaw kuan, dili bitaw nila kayang barugan ang ilahang mga saad. Barugin ninyo inyong mga saad. Mahala man mo magpabarug, oy. Hindi inyong mga saad, di ba inyong barugan? Kayong gabi una, mga nindot ni musika inyong madunggan. Makapakwansin yung kasing-kasing, dulot sa inyong kasing-kasing. Mamala kung ganaan, ganaan kung nga doon ay magilakilak di aron ba? Ganaan kung nga doon ay mag-imot-imot di ha? Naanak ko sa tanaminaw din sa atong tulumanan. Pero gaya, kwan good, music, ana. Siyempre, kaya wala pa biyata nag-formal o program, no? Kana mga driver diya, minaw lang sa anak ko. Dili na lang ito, dugayon atong istorya. Ano magdugay man tao, nga, daghan man.

0: Proton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Lima ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Kunya murag ning balik manoghanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mao to paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sway ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
4: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tiyon jud ka katapoy sa pagpamasayro. Gikag ini sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Balo mo condition jud akong lawas kadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman po ang Santon Plus Coffee Mix, inawa-awa ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Controversia, taga-puro, diamond, matina at playa. 75, pero baskog pa. Ay kayo, wala ba bisyo kayo? Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw, murumag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba? Kau na? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong lain ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga pagyan ako na senior citizen, inay na kagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog, sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili

maulaw man ko din magsyagit-syagit. Uy, kay maulaw ka sa mga tao. Abi pa lang unsa akong gihilakan. Ay, maayaw gani kay naamo diha. Okay pa mo diha, karon na minaw. Kaya wala biya na ko tuyo ang ingani ang mga kanta. Kaya mo na magpaminaw na ko, ba't di mampudog atong kanta ron ka ng kwan, oy? Kanang mga kuradang o kaha ka ng mga makabuhi kay mas baay nga mag-imot-imot, manggita, no? Mas tindot niya mag-imot-imot, ta, oy? Dinhi sa siyudad sa Sugbo, mga naminaw dinhi karon. Labi na din kay nagbilar, siyempre. Aw, oh, ang sa amo manggod, basta magbilar, doon ay patay, simba ko, no? Akong buti pa sabot ba nga, nagbilar ta? Ay, siyempre, doon ay mga negosyo, anak. Sa mga kugihan natong mga kaigsuunang mga Pilipino, nga bisan ni ining orasa, nagnegosyo gihapon. Nagservisyo nga to sa mga katawan, nagpakaon sa mga gutom. Na, ganahan kay ko ninyo do. No, ubanan ta mo, pero may kadagabi ta mo ubanan. Mga nindot nga mga musika. Anak, ako sige na inyong radyo di hagod. Kaya ako na'y bahala magpatugtog og music atong mga taxi driver nga dili gustong matug. Kay siyempre, nag-atang-atang mo pasahiro. Ayaw mo katuga, basig sa kanal mo po niton. Ayaw tulog. Ano lang, alert lang ha, alert. Sa mga gwardyasan, yung mga naminaw karon. Kanang, ayaw sad mo katug. Para doon na mo'y kalingawan diya, maglihok-lihok, sad good mo. Lihok-lihok mo ba aron hindi mo katugon? Limpihan ninyo na inyong batuta. Inyong pahamisan. Anak, good. Dinag siya kinahanglan na isulti na yan ang mga butanga, oy. Nahala, sige, padayon ta sa atong musika, ha? Ay lang din mo kalimot nga ang Santon Plus Herbal Capsule. Makahatag kini og maayong panglawas. Di ninyo makapabaskog o makalikay sa mga balatian. Ang pangalan, Santon Plus Herbal Capsule. Walay kaping kulang ha, walay dugang, wala tanan. Basta kay Santon Plus Herbal Capsule. Nasa mga butika o mga pharmacy, mapalit kini. Basta doon na kay kwarta.

grabe kayong kwan sa music. Uy, kanang grabe ka iyahang... Ano siya tawag ana, ha? Murag ka lang... Murag lutaw-lutaw ba? Ano siya tawag ana, uy? Hapit ko ko katog diri. Ay, dili pwede kay mapaong ni music o makatog ko. Nagkaan pa kayo nindot yung mga musika akong gidalit.

alas karon mga pariente. Alas 10 kape na. Mapay pagtumtugog alas 10. Basta alas 10 kape na. Kini orasa mga pariente hatod kaninyo wala laing kundili sa... Hatod kaninyo mga pariente sa Santon... Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga pariente... Dunay lamian kayo nga ingredients labaw sa tanan gibutangan nato ni glutathione ug collagen kay aron ang inyong panit healthy tan-awon, healthy ang epekto ba basta dunay collagen ug dunay glutathione dili kini mag dry dili kini dili dry, dili kini magpanit-panit. Nga nang epekto basta ang atong itumo inumon, atong imnon di ay wala lain kundi ang Santon Gold Coffee Mix. Akong i-challenge ha? Kato makatilaw ani ing nako nga boret ang tanan og dili lami. Oh, tanawa ninyo sige suwayin ninyo. Nakini mapalit sa mga butika o mga pharmacy duol sa inyong dapit. Ah, na mao na ni ang ipangita sa uban.

0: balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ado na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mag-uwi ng sakit.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong binainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay dog aslo akong kutukutok. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Sister Pain. Ito si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anakbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ganda mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Salted not very sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
4: Mag-Salton Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salton Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: Ang all-in-one.
4: Sa presyo magkaas.
3: Salton Plus Herbal Oil.
0: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang malikayan ang mga panatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Salton Plus Coffee Mix at dunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon na puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Salton Plus

want to see me fall back.

0: Wow.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa magkabutika.
0: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
2: Ako dyan si Aaron James Magiki, sa City Anyos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, hanap ako pa ng tao. Sumbong

0: Problema Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Makatabang, armalikayan, na makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: Sasal Plus Coffin Mix User, atong paminawan. Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang nasinsun sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot. Sana
1: Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang 4

0: for research. Ako nga ta, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, nung ako na yung gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o Enluilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambat naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bara. Kita o disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Dong, napilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato!

0: kalah. Naon sa maningga ko multigam nga lahi na maningting og makina? Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ka gasolinahan na makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Alah, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: by Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong pes atong niagi, nga kabuan, mas kayo akong sugar. Bani, undang na ko pag-inom sa kapi nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-ano sa anumang uri ng sakit.
0: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dimlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:05 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, lalaki nga nakaplagang patay sa Sabungan, gingong adunay diferensya sa pangisip.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, duha ka establishmento sa Davao City gitulis. Kapulisan nagtanyag og 500,000 pesos nga reward money alang sa inanaling kasulbaran sa maong kaso.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, Mayor Baste Duterte gindoso nga mooy padaganon sa pagka-presidente sa 2028.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, unom kasakay sa nawalang eroplano, posibleng patay na sumala sa US Coast Guard.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, team ko naglaom nga mahuman sa SBP ang naturalization ni Boatwright.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, sobrang katambok, gitumbok nga nagunag hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o stroke.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Rhea Ataide mabdo sa ikaduang anak nila ni Zanjo Marudo.
2: Headlines.
3: O sa balitang kakaiba, Itbulaga Scholar, nahimong unang lisensyadong doktor sa iyang tribo sa Bukidnon.
2: Headlines. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa Punta. Kauban si Katropa Honey Lou Tabios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipino, all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pizza 7 ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tabios Armisin. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madumaw dahil kita ninyo pinagi sa dayan sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Ingon man live usab kita ninyo nga makita sa atong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Gipaligon sa lokal nga kagamhanan sa Kabanglasan ang paningkamot niini sa pag-abot sa mga naapektuhang mga residente pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa ikaduhang hugna sa pag-apod-apod sa non-food assistance sa mga pamilyang naapektuhan sa Katalagman. Gipangunahan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRMO sa pagdumala ni Engineer Marivi Vistal Sibayan din gihimo ang maong kalihukan sa covered course sa barangay poblasyon. Gitumong kini sa pagtabang sa mga pamilya nga nakaangkon o kadaot sa ilang panimalay tungod sa kusog nga ulan o hangin nga dala sa usa ka grabing thunderstorm nitong September 28 ning tuig. Ang baong hinabang na himong posible pinaagi sa kolaborasyon sa LGU o sa National Office of the Civil Defense din naghatag og mga importanteng non-food items o relief materials aron matabangan ang mga apektadong pamilya sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan samtang nagpadayon sila sa pagbangon. Dako usab ang pasalamat sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Council sa Poblasyon sa pangpanguna ni Honorable Griselda Prado o Honorable Hernando Iraya. Ang kagawad og committee chair on disaster tungod usab sa ilang dali nga koordinasyon og masusing ground validation aron masiguro nga husto ang pag-abot sa mga hinabang. Gipasalig ni Municipal Mayor Honorable Bernie Loloy si Castellanes nga magpadayon ang lokal nga kagamhanan sa pagpakigalayon sa mga national agencies aron masiguro ang paspas, hapsay o kasaligan nga serbisyo sa tanang komunidad sa panahon sa katalagman.
2: Balitang bukan, balita sa lugar. Express Balita, Express Balita.
3: Sa laingan ay sa balitang lokal.
2: Balitang bukan, balita sa lugar.
3: Lalaki nga nakaplagang patay sa sabungan, giingong adunay diferensya sa pangisip. Ania karon ang report pilagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
0: Gingong adunay diferensya sa pag-iisip ang wala mahiling lalaki nga nakaplagang patay sulod sa Navarrete Sports

0: Sa Balay City, samtang gisuta pa ang tinuod nga pagkatao sa biktima. Nanawagan karon ang kapulisan sa pamilya nga nawat-an og miyembro nga modangop lang sa buhatan sa kapulisan aron matagan og maayong lubong ang biktima. Mga katropa, para sa linen fit nyo panglawas ug aktibo sa adlaw-adlaw nga buluhaton, tumar permi sa pinakakusog food supplement kay Gigama sa Yastolt Incorporated, ang premium D3 subgel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Balitang bukan, balitang sanggan. XFM Report. Express Balita, Express Balita.
2: Alas 12 na sa buntag. O karon sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Duha ka establishmento sa Davao City gitulis. Kapulisan nagtanyag og 500,000 pesos nga money or reward money alang sinanaling kasulbaran sa kaso. Sa detalya sa report, sa iron top, pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Talumo Police Station sa Davao City nga duha ka mga establishmento sulod sa ilang area of responsibility ang gitulis takna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sa interview sa XFM Davao, gibutyag ni Talumo Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga duha ka suspect ang responsable sa krimen nga padayong gipailalom sa investigasyon ug follow-up operation.
4: So far karon, ongoing pa ang pagkontak o backtracking sa atong CCTV aron atong ma-identify ang mga suspect na to. Asa sila padulong. Nanatay mga ubang witnesses nga naka-istorya na kuha na punta ubang video. Doon ko suspect ang ato ang gialigaran nga nag-perpetrate aning robbery. Sa amo ang pag-imbestiga, makitang yun na ito nga nagulat o opportunity ang ato mga suspect nga naa sila matuli sa dalan. In fact, kaning isa ka motor shop, supposedly sarado na siya. However, nakitaan nila nga naapay tao sa sulod kay naaman sila nag-inom pa. Isa po ka mini grocery store, abli ni siya 24/7.
3: Sa sagunsong pagpanulis, giingong anaa sa 4,000 pesos ang natangag sa mga sospek sa Matina Aplaya, samtang pakyasab kining makadagit og cash sa gitulis nga motor shop sa Matina Crossing GSIS Heights gawas sa gibili ni ining Samad Pinusilan sa bukton sa tag-iya sa maong establishmento. Subay ni ini, nagtanyag na ang kapulisan og 500,000 pesos nga reward money nga gilaumang dakong tabang alang sa hinanaling kasulbaran sa kaso.
4: Yes, among giauhag ang ato ang publiko no sa tanang nakahibalo nga information, any information nga makatabang sa ato ang kapulisan sa Talumo Police Station para makatudlo or maka-identify sa mga suspect nga nagperpetrate aning pagpangnulis. Contact sila sa ato ang cellphone number nga gi-post sa ato mga social media account or motawag sa ato ang hotline. Amo ang i-assure ang atong publiko nga tanang identities nila o ang ilahang personal information will be protected.
3: Ang tingog ni Talumo Police Station, Station Commander Police Major Cheryl Bautista. Mga katropa, aron maalibyuhan ang mga pamaol, mag-Xanthone Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
2: Sa Balitang Regional gihapon.
1: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
2: Siargao Surfing Circuit 2016 official na ang gisugdan alang sa World Championship Tour level. Ania karon ang report pinagi ng tropang Lemuel Ukay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Formal na ang agiablihan ang 3rd Pacifico National Surfing Cup sa San Isidro, Surigao del Norte nga mo'y magsilbing opisyal nga kick-off alang sa tibok bulan sa Siargao Surfing Circuit 2026. Gipangunahan ni Surigao del Norte Governor Robert Lindon Barbers ang maong pag-abli din mapasalamaton o excited niyang ipahibalo sa mga Surigao noon nga magsugod na usab ang tinuod nga aksyon sa surfing karong bulan sa Oktubre hangtod sa Nobyembre. Mas madasigon ang kompetisyon karong tuiga human giangat ang maong circuit ngadto na sa World Championship Tour level. Tungod ni ini, gilauman nga mas modagsa pa ang mga lokal ug langyaw nga professional surfers aron makig-indigay sa iladong nga mga surfing sa Siargao nga nailang surfing capital of the Philippines. Gawas sa garbo sanatad sa sports, dako usab kini og ikatabang sa pagpabaskog sa turismo ug lokal nga ekonomiya sa tibok isla ug sa probinsya sa Surigao del Norte. Giaghat sa kagamhanang probinsyal ang publiko ug mga turista nga mosaksi ug mosuporta sa maong world class nga kalihukan, mga katropa, para sa instant nga

0: Energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, para kanunay lagsi kang atong panglawas ug mali kayo na sab ang sakit sa kasing-kasing. Mag-Santhon Plus Herbal Capsule na. Ayaw pasagdi ang imong panglawas, ang pingi kini matag adlaw din ka abag nimo mga katropa sa pag-atiman sa imong lawas. Ang Santhon Plus Herbal Capsule nga puno sa natural nga gum sa mangosteen ug malunggay nga mga nailang natural antioxidants nga makatabang sa pagpanalipod sa mga selyula sa lawas, batok sa mga free radicals ug nasuporta o nagsuporta usab sa kinatibukang immune system ingon man maayong sirkulasyon sa atong dugo. Ayaw palkansi sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Alang sa dugang proteksyon, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na nga mapalit sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pagpadayon sa pagkatun sa ito ang mga balita sa Balitang Nasyonal. Hugot nga gimakak ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon sa giingong bagman o dismissed policeman nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga naglambigit kaniya sa mga minalita nga kwarta. Sa opisyal nga pamayag sa Vice Presidente adlaw Martes, October 6, 2026, iyang gikumpirma nga nadawat na sa iyang kampo ang opisyal nga kopya sa affidavit ni Gracioso gikan sa NBI. Matod ni VP Sara, human nila masusi ang dokumento. Ilang naihap nga adunay 29 ka mga pamayag si Gracioso nga pulos bakaka o walay kamatuoran may tungod kaniya. Usa sa mga nagunang pasangil ni Gracioso mao ang nga naghatod-matod pa siya og minilyon nga kwarta nga sulod sa mga maleta ngadto sa pamilyang Duterte og sa kani Davao City Information Officer nga si Jeffrey Tupas sa nagkalain-laing dapit. Apan ang tanan, gipanalipdan ni VP Sara pinaagi sa pagpresentar og mga ebidensya sa ilang tinuod nga nahimutangan o whereabouts ni atong mga panahuna. Gimakakusab sa Vice Presidente ang pasangil nga didto sila ni Jeffrey Tupas sa Marinduque panahon sa mahal nga adlaw ni atong 2019. Gipayag ni ini nga wala sila sa Manila ni atong September 21, 2019. Sukuhay sa giingon sa maong kanhi pulis. Tungod sa maong mga gingong pagpamakaka, gipadayag ni VP Sara nga mupasaka og kasong perjury ang NBI batok kang Gracioso sa gayon nga makumpleto na ang tibok imbestigasyon ug masusi ang tanang ebidensya. Sa Balitang Nasyonal gihapon, gikundina sa Armed Forces of the Philippines kon AFP ang giingong peligroso og agresibong pagpanghasi sa usa ka Chinese J-16 fighter jet batok sa usa ka Philippine Air Force nga si 28 Caravan Aircraft samtang nagpahigayon kini og routine patrol sa kahanginan dapit sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea kaniadtong October 3 ning tuig. Gibutiag sa AFP ni atong October 6 nga nipaduol ang mga supersonic fighter jets sa China hangtod sa gilayon nga 300 feet nga to sa unarmed turboprop plane sa Pilipinas. Makadagang igayon nga ni maniobra ang Chinese jet sa unahan mismo sa C-208 aron masunod kini sa iyang wake turbulence. Butang nga dako kaayong peligro kay mahimo kining moresulta sa loss of lift o pagkawala sa kontrol sa eroplano. Bisan pa man sa mong pagpanghasi, nagmabinantayon o nagpabilin nga profesional ang mga piloto sa Pilipinas, hinungdan nga luwas o malampuso nilang natapos ang ilang patrol mission.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Gipamayag ni Vice President Sara Duterte nga naistoryahan nila sa iyang inahan nga si Davao City Mayor Baste Duterte. Ang padagano na lamang sa national position. Bisan pa man ini, giklaro sa Vice Presidente nga wala pa kini nila direktang naistoryahan sa iyang manghod nga si Mayor Baste. Mato ni VP Sara ang iyang inahan mismo ang nag-awang kaniya. Namuli na lang sa Davao City ug pasagdan ang iyang manghod nga mo'y musulod sa national politics. Ang maong pamayag ni VP Sara, naguna sa mga spekulasyon nga posibleng si Mayor Baste nga kasamtangan usab nga presidente sa partidong PDP Laban ang mahimong pambato sa oposisyon sa 2028 presidential elections.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Alas 22 na sa buntag, samtang sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Unom kasakay sa nawalang eroplano, posibleng patay na, sumala sa U.S. Coast Guard. Sa Italia sa report, sa iron tapin na agi ni katropang Dave Vinilalaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Gipahunong sa United States Coast Guard kun USCG ang pagpangita sa anong katao nga sakay sa usa ka medical transport plane nga nahanaw ug ituhang nahagsa sa kadagatan sa Massachusetts. Kinihuman sa kapin 66 ka oras nga halapad nga search and rescue operation di na recover ang pipila ka debris o naguba nga maparte sa eroplano sa kadagatan dapit sa natukyo tungod niini. Opisyal nang gipahayag nga paisubo sa USCG ngadto sa mga pamilya ug mga ugnag kanayon nga posibleng nakabsa na sa kinabuhi ang tanang sakay. Kila mga missing ug ikatahong patay ang mga Bermudian Nationals nga silang Marilyn Lavin Bean, 66 anyos nga pasyente o ang iyang anak na si Sergio Wayne Letimore, 41 anyos kauban usab nila ang apat ka Canadian crew members na sila Philip Gregory Childrose, Thomas Henry Fakur, Sarah Jean Payton o Julian Batewire. Nasayra na maong Gulfstream G-1000 jet na gidumala sa Latitude Air Ambulance nagbiyahe gikan sa Bermuda padulong unta sa Boston Lagoon International Airport aron maghatod og pasyente. Apan alas 2 sa kadlawon nagtaho ang piloto nga nakisanidi kining electrical difficulties sa wala pa kinikalit ni us-us ubos sa nawala ng radar sa air traffic controllers. Kasamtangan nagpahigayon og lahom ng investigasyon ang National Transportation Safety Board kon NTSB o Federal Aviation Administration FAA aron masayran ang hinungdan sa maong trahedya. Mga katropa, wala pa'y ganay lihok-lihok imong lawas, luya ba perme pagtumar og premium D3 softgel capsule, premium D3 para sa instant ka energy. Alas sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Dave Nerelao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Oras na to karon mga katropa, alas 24 na sa buntag. Sakit na ang mga joints ug mga latahan ug dali usab ka puyon sa imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Ayaw pasagdi nga magluya ka mga katropa. I-level up ang imong proteksyon uban sa premium D3 soft gel capsule. Kini adunay vitamin D3. Ang gitawag nga sunshine vitamin nga mas daling masop sa lawas tungod sa soft gel capsule formulation niini. Nagatabang usab ang premium D3 soft gel capsule sa pagpalig-on sa mga kasukasuan o kabukugan pinagi sa saktong pagsop sa calcium o naghatag o dugang kusog. Ayaw tuguti nga mabaldang imong mga plano sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton mga katropa tungod kay luya na ang imong lawas. Magpabiling basko o uptake matag adlaw mag premium D3 soft gel capsule na nga mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: O karon, siron ta ang balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Naglaom ang coach sa Gilas Pilipinas nga si Tim Cohn nga mahuman sa Samahang Basketball ng Pilipinas kun SBP ang proseso sa naturalization ni Benny Boatwright aron makadula sa ikalimang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ngay pahigayon gikan sa Nobyembre 27 hangtod 29 sa Seremban, Malaysia. Dugang ni Cohn, giproseso na sa SBP ang aplikasyon ni Boatwright alang sa Philippine Passport. Aduna pa ikapin sa usa ka bulan ang SBP aron mag-asikaso sa mga dokumento ni Boatwright sa dili pa ang dula. Ang 6'11" nga naturalized player kasamtangang nagdula alang sa Fijian Story Jones sa Chinese Basketball Association.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
2: Nagpagawas og seryosong painumdom ang mga eksperto sa panglawasa kalabot sa ilabihang katambok o obesity. Din kini opisyal nga gikonsidera nga usa ka chronic disease nga direktang nagdaot sa sistema sa kasing-kasing ug kaugatan sa tawo. Sumala sa datos gikan sa mga health agencies, ang sobrang body fat mahinungdan sa dungan nga pagsaka sa blood pressure ug dili maayong kolesterol sa dugo. Kini nga mga elemento motipon ug mopilit sa mga ugat nga masangpot sa pangkabara nga mao'y nagon ang hinungdan sa heart attack ug stroke. Kalabot niini, matod sa mga eksperto, ang pagtumar og Santhon Plus Herbal Capsule balikayan ang heart disease kay kini puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunod sa oxidative stress ug inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease. Subay usab sa mga laboratory studies, ang Santhons nga makuha sa panit sa mangustina nga usa sa mga sangkap niini na ilang powerful antioxidant ug anti-inflammatory nga motabang sa pag-atiman sa mga selula sa lawas aron malikayan ang daling pagkadaot tungod sa mga free radicals ug pag-regulate sa cholesterol.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: O karon sa balitang showbiz.
1: Showbiz. Showbiz balita.
2: Emosyonal ug mapasalamaton ang aktor nga si Sanjo Marudo. Human niya gikumpirma nga mabdos na usab sa ilang ikaduhang anak ang iyang asawa, ang actress nga si Rhea Ataide. Ato sa special screening sa pelikulang Apple of My Eye sa Cinepanalo Film Festival, wala na natago ni Sanjo ang iyang kalipay sa diyang gipangutana siya sa media kung kanusa nila sundan ang ilang panganay. Buntis si Rhea, buntis siya, hindi lang namin ina-announce. Asoy pa sa aktor, kinsa ni padayag nga giisip nila kini nga usa kada kongrasya o blessing alang. O blessing alang silang nagatubo nga pamilya. Wala pagibutiag sa magtiayon kung pila na kabulan ang pagmabdos ni Rhea. Kahinumduman nga bag-o lang nagsaulog sa ikaduhang adlaw na tawhan ang ilang kamagulangang anak na si Marcel Sabino. Tungod kay dunay kasaysayan si Rhea sa kondisyon nga PCOS o polycystic ovary syndrome, mas doble ang kalipay o pasalamat sa tibuok pamilya sa ilang milagro sa ilang kinabuhi.
1: Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba mga katropa, it bulaga scholar na imong unang lisensyadong doktor siyang tribo sa Bukidnon. Sa detalya sa report, pinagi ni katropa ang Tatay Eko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Dakong garbo o dungog alang sa probinsya sa Bukidnon, ilabi na sa kaigsuunang lumad. Maninghingpit nga nahimong pinakaunang lisensyadong doktor sa iyang tribo, si Dr. Jofit Otit Mambukon. Si Dr. Mambukon, lumad nga sakop sa Tigwahanon Manubo tribe, gikan sa sityo office barangay Namnam sa San Fernando, Bukidnon. Gawas nga nakatapos siya sa kursong medisina. Nailhan usab siya sa tibuok, nasod isip labing unang New Normal Ibis Scholar sa sikat nga noontime show nga It Bulaga. Dili sayon ang giagian ni Doc Otet sa iyang kabatanon. Sinati siya og diskriminasyon tungod sa iyang tinuuhang gigikanan o kalisod sa kinabuhi. Aron lang makatungha, gikinahanglan pa niyang mulatas og tulo kasuba og magbaktas sa kabukiran. Nanarbaho usab siya isip liborer, digdigba sa kahoy og pagpanguma sa bukid. Aron lang makatabang sa iyang pamilya. Sa wala pa siya nagdok doktor. Nakatapos una siya sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa University of Mindanao ni Adong Tuig 2010 o nagserbisyo isip nurse sa Bukidnon Provincial Hospital. Tungod sa kakulang sa doktor nga muatiman sa iyang mga katribo, ang desisyon siya nga ipadayon ng iyang pangandoy sa medisina o karon usa na siya ka-doktor. Katropa, gusto ba ni mo ma-achieve ang hamis nga kotes? Katropa, magamit o clear skin soap. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Eko Lima.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
2: Dang salamat katropang Tatay Ikon Lima sa pagatod sa maong report. Maka-proud kaayo mga katropa. Pinakauna nga doktor sa iyang tribo mga katropa. Sa iyang tribo diha sa lungsod sa San Fernando. Nga usaw-usab ka it bulaga scholar. Gani mga katropa, dili lalim ang iyang naagian tungod usab. Sa ilaang kalisod sa panginabuhian mga katropa o kalisod sa ilaang sitwasyon sa ilang kinabuhi. Gani mga katropa, daghan siya og giagian, daghan siya gipang trabahuan mga katropa kani adto og karon usa na siya ka doktor og lisensyadong doktor na mga katropa. Kabrosad ko nga bisan usab sa iya ang tribo mga katropa diha sa San Fernando. Proud na proud kaayo sa ilaang unang doktor mga katropa o lisensyadong doktor sa iyaang tribo mga katropa. So gani mga katropa ang maong scholar sa Ita Bulaga. Nagpadayon paghihapon sa pagkabot sila ang siyang kinabuhi mga katropa. Kay lagi, dili man gyud babag ang kawad-on mga katropa sa pagkabot sa ato ang damgo sa kinabuhi.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, kapiba nga makagwapa o makahimsogas ang imong gipangita mga katropa. Mura nga sugdi mga katropa ang imong adlaw, Max Sanson Gold coffee mix na. Nga makapagwapa, makapagwapo, makapahimsog, makapahamis sa ato ang kutisa. Tungod kay ang Sanson Gold coffee mix, aduna kini glutathione ug collagen mga katropa para sa glowing skin. Wala usab kini sugar mga katropa kay garantisado tong stevia ang gipatamis niini. Ang Sanson Gold coffee mix mapalit sa mga nakaring butika ug parmasya sa inyong mga lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:34 na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning!
2: Sa ato mga live viewers karon, happy watching diha kaninyo mga katropa. Ingon man sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan ning adlaw nga Miyerkules, October 7, 2019. Happy happy happy birthday diha kaninyo mga katropa.
1: Happy birthday.
2: Mare kato mga katropa nga taw mga balita nga taw nakalap sulod sa 24 oras. Good morning diha sa ato mga live viewers karon, kanila ni katropa nga si Fina Tinambunan. Good morning katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, happy Wednesday sa inyo dyan. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Sa tang station manager, Miss Resty Maricodino. Good morning, di akaniwa wad kang Bron. Good morning, Bron.
1: Good morning!
2: O, sa awan pa na itong mga live viewers. Sa itong mga sharers, sama na lamang nila katropang Eljane Adaya, Mami Juicy. Og sa uban pa natong mga katropa ng mga nagapang share gyud sa to ang mga live sa XFM Bukidnon Facebook page mga katropa. Samtang mga katropa, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit di ay sa ato ang buhatan sa XFM, kita na imutang diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, sa May Carbajal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay. Anarta diri doon sa Novo mga katropa, at bang sa Novo, doon ay iskina diha, muna na ang Carbajal Street mga katropa, o gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo. Saka mo diri mga katropa sa Second Floor, Talatala Building, kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Musunod na tayo mga katropa, karong alas 6:40 sa buntag, ang programang The Secret of Health. Pagka alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Mausap mga katropa, ang programang Busay, kauban ang atong katropa, katropang Jonathan Lee Soriano. Sa ngana na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkop sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Hiniralao o katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: tanan og dinhi. Karon lawa, kamong tanan. Karon lawa, naa na mo yung mga bagong blip. Oh, naa na mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabihane na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, makapagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang naman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad...

kapoy ba kapoy rakang kapoyon o gusto nimong paligunon ang imong resistensya. Panahon na para i-level up ang imong daily health mga suking tigpaminaw. Suway ang premium D3 softgel capsule, usa ka powerful combination sa natural ingredients nga makahatag og tinuod nga kayuhan sa imong lawas. Virgin coconut oil makatabang sa paghatag og kusog o papabaskog sa kinatibuk ang panglawas. Malunggay, kinahanglan na siya malunggay pod mga katropa na ilhan nga puno sa sustansya o antioxidant sa para sa mas himsog nga panglawas. Ang vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing proteksyon sa immune system. Busa ayaw na paghulat, i-boost na ang imong immune system o dapat himsog ang matag-adlaw, pinaagis pagtumar o premium D3 soft gel capsule. Labi na karong mga panahuna, mga tropang ulan init, nagwata masayod mga tropa sa mga bakterya at viruses nga atong na o atong mga katagbo matag adlaw nga dunay mga sayod ba sa mga bakterya at viruses sa mga tropa, no? Kone nga liguna kanunay mga tropa pinagis pagtumar og premium D3 soft gel capsule. May buntag ni Ate Janet Sati Tingkang, morning sir Jonathan Lisurano, pa shout out naman diyan. Oy, may buntag kinigit si Ate Janet mga katropa taga Barangay and Lugan ni. Mao ni sa una ang dito ni siya lang engineer Tingkang man siya nga tindahan, oh. Basta ba ako'y lingaw sa una, di kabang nasan, wadto ko to sa pikas tumoy na ko o tindahan. Kaya mamunit ko og mani. Oh. Nakita na ko si kuya kagahapon ate, di sa kwan, di sa managok. O, nado to'y sa ipakyaw nga nangaligo sa swimming pool ba. O, nawala man sa piton na ako kaon kagahapon. Nawala man si kuya sa kung tap, nawala man dito. Nawala man yung mga pasayro. Oh. May buntag diha sa Tingkang family, no? Diya sa may Barangay Anlugan, si Ate Janet sa Ate Tingkang mga katropa na. Kamusta mga kaate? Oh? Mana kong kabanglasan kung muagi kong kabuluhan, makitaan taga diya. Oh. Wala na suri, nagtrabaho ni si Ate. Oh. Kamusta na nagtrabaho kay ang iyang anak, yung eskwila ni, murag isa na lang man siguro, itong iyang kamanghuran. Ay, napa isa, graduating. Oh. Napa isa, graduating ni mga katropa, ito yung ikaduha. Oh. May buntag diya, no? Oh. Ni Kuya og ni Ate Janet sa Ate Tingkang na sa may Barangay and Lugan, no? Diga si Jai Jai Pirinos Lahag. Good morning po diha ninyong tanan, no? Balo man tanga daghan na mina ron diha sa Barangay and Lugan, Kabanglasan. Kusog man ta diha sa Barangay and Lugan, Kabanglasan. O niya, may buntag po sa Barangay Iba, Kapitan Nigre, kumusta na atong tubig? Atong tubig diha, Kap. Murag luoy naman atong mga residente, Kap. Kaya ka ng tubig, may pinaka-importante, good. Matay ng iba sa una, di man na magagup, di man ta mag-antos o tubig, di awi. Kagikan, das kanangaan, babaos kanangaan, naman tayo source di ang mga tropa. Pero karo, pwede mga isudang supply sa tubig sa barangay iba. Pero nako'y nakita, ano ko na to, itong adunay, murag, say, drilling, may tawag atong, kana magkalot para mangitag tubig, drill, no? Murag na ay drilling dito, nag-video-video to sa Kapitan Nigre mga tropa, lipa rin sa Kapitan Nigre, kaya na-extend ang barangay elections. BSKE mga tropa. Na ako kay istorya, Tom. Dib no, katotong kasabay ba? Dila tayo magsabagahan na pita. Hayahay man na mga kagawad karon mga barangay officials. Automatic man na-opiran o loan mga tropa sa bangko. Nahihaya, oy. Depende sa ira, good. Depende sa ira mga tropa. Kaya example, kuan, butang na to, kasisang, kaya dako-dako ang kasisang o gira. Pero ang kapitan, mga tropa, kay 1.5 million daw ang pwedeng ilon. O niya ang kagawad, kay 500,000. O niya mga gagmay ng barangay, 200,000, pati ngayahaya lagi. Oh? Bantog na day, mga katropa, nga daga na, ligid-ligid, si Kapato sa Iloilo, kapag postpone sa BSGE, mga katropa, 2026. Ana, dahito di ay. Oh, still land. Yahaya no, bangko na yung offers mua. Saktor po to, gitubag po tong kapitan nga. Di lang ko magsabag-as siya nga barangay, nga niingon siya nga main ta, pag ma-extend pa siya. Kay, matay, murag duda ko ato, kalunon pag ito sa kapitan ba? Sige lang. Okay ragin na mga tropa nga ma-extend, basta dili ta mahimong miyembro sa 4-piece ha, mga barangay officials. Ayaw mo pamimbro ng 4-piece, kanang pungko, paminaw, pasinaw, pauli.
ayaw mo ana, mo na

Ining sa 4 pesos para sa mga barangay officials o wa kanang mga government official ba? Katong 4 pesos, katong pangtawid pamilyang Pilipino program sa DSWD man to. Kini para po ni sa mga government employees o mga anong naghawid o mga rindas pagamhanan ba? Ay mo pa membro ana. Kaya uba na rin, itong mga first timer, bitaw, pitihaya, 15 katuig to, oh, 5-5 god, natulog ka termino, pitihaya, ah, maka-impas pa siguro lagi, og usak kasakyanan, bay, oh, o niya, kinang lang yun mga katrupa, nga, trabaho, god, oh, o niya, isit aside, ginang, politika, di ha, kaya uban, magdumot man, hawa akong musuputari sa una, si Kipang Daot na ko, oh, si Kipang Daot, isit aside na, kay, nakalingkod naman ka, di ha, katawahan man ni mo, magsikunsaon ni mo na, di ha, imo man ang residente o constituents man ni mo diha mo na nga aguantaha kay kung wa ka ganahi si imong katawhan basing wa po nimo pangutan ay imong kalingkod wa po na ganahi imong katawhan si imong naglingkod kay dako pa ka napulihe oh ana ba mo na nga magtinabangay para sa barangay. Salamat Sir Tan na gibasa jud nimo ako mission kanu gun dili Ate Janet basta mo kuminto diri may buntag di ate ha? Salamat po dati ha. Regards tas barangay ang Lugan mga katropa. Okay, si Ate Janet, murag na naman siya ay maestra man ito yung kamagulangan natin, no? Ya yeah, si Saysay, kanuso ato, graduate ate. Okay, ayun na, wala kayo, si mga hit sa putag litson. Oh, si mga putag, ato ta, kay, murag batch mo ito lang ni Plong Plong, kay classmate mo lang ni Plong Plong, anak ni Ate Darwinda Batulina, dia sa, kwan, sa Valderrama, oh. Yung imong ikaduha nga dalagingging, no? Bibiana, good morning, katropa, good morning, barangay Patpat. O, kinis Bibiana, taga-barangay Patpat, may malipay na si Bibiana kay kagahapong adlaw, aprobadores konsiyo, ang giduso ni City Councilor Jason Chad Ayala, mga tropa, nga kinibitaw nga ginidaan pa karon sa pag-expand mga tropa o pagpadagko sa mga poultry o figiri, no? Figiri, mga tropa, diha sa kining barangay Patpat og Dalawangan o kining poultry og pigiri mga katropa gibawalan pa karon padagka o mag-extend ba bawal na mga katropa kay tungod na gani mga langaw o baho mga katropa langaw baho tinuod gina ako di ko taga barangay Patpat og Dalawangan pero masimutan gina ko na last time kay diha ko sa BGMP bisita sa BGMP labi na magulan-ulan na labi na magulan-ulan mga katropa manimaho gyud labi nang gikan kay diha sa north north. Diyan siya may si tawag ng New Ilocos. Diyan siya New Ilocos, mga tropa. Pag mulan-ulan, naging manimahoy. Oh. Una, gahapon, salamat sa mga konsehyo sa Malay-Balay nga giaprubahan kining resolusyon, mga tropa, ang giduso ni City Councilor Jason Chad Ayala, mga katropa. Oh. Si Alex Olivares, good morning, di Alex. Ha? Good morning. Aljon Ihera, maayong buntag sa tanan. Good morning, di Aljon. Salamat sa pagliili, karong kabutagon. Oh. 21 minutos na mga pinalanggang tigpaminaw o niya sa itong pagbalik mga tropa itong itunol ang uluhan sa mga balitang detalye mga tropa o gisukutanan din niya sa itong panaguban. Standby mga katropa sa itong pagbalik sa programa Kabulsay. Bulsay! Bulsay!

0: Santos Blast Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try nyo yung Santon Plus Coffee Mix. Gawas na namin na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Agustin, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
3: Pagdaman!
2: Marika, marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y.

0: San Tomas Coffee Mix.
1: Ako Nathan, sa Katricycle Driver. Partner ako sa adlaw-adlaw ng biyahe, ang San Tomas Coffee Mix. Luya kayo akong pamatay kung dili ko kayo na mag-San Tomas Coffee Mix. Nabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. San Tomas Coffee Mix.
0: San Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. San Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Tomas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako si Janet, tantay tayo sa inyo, sa taga-Bukinon. Aduna dyan kayo problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, perting katula. Pero sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kayo mapiktuhan dyan ako ang trabaho. Labi na kayo kung center ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. Wapang gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatulog pag luha-luha sa ako ang mata. Okay dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So salamat kayo, Vision X Plus!
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Na makatabang ang malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: San Tomas Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng tinitin. At dunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Papalit na sa mga butika.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa atong rich bitaw, nga ay mga bubungwa ka ba? Murad na ko, koto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Murad po, wala na yung kwa na. Na siya, ba't magkameme siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala. At nagkawala ko yun. Mga ganit na kabibibis na kinawala, magod. Basta ka ako, sa ko kung mutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
7: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Progress, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o En Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
3: Pre, ninduta sa imong sound system, oy. Pounds mag-aayo.
4: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyadaha, oy. Magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sali sa mga butika sa inyong lugar.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo na dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable na paglibot o suroy? Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Aragway ang masulun inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, lamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dimlayan, kumbati gali!
4: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug learning opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaonan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueva, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-1999 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Dong, dapilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Ay, madi! Nayuban di ha! Pag inamutay, duhara mo! Pero pag inom, daghana mo! Exciting!
4: Mga katupa, exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Balita mga katropa, duratay 37 minutos ang milagapak alas 7 is budog! Bayo kabuntag ni Station Manager Inday Marie, 79 days to go, pas-pas kayang adlaw. Hapit na Christmas, pero utang hangtod ka, wa pa nabayiran. Lagi no? Nagyod. Naghahapo, paghahapo ng bayaran kay kontrata, kay tag 2 years man. Ito, mga katropa, dita maglangan, direta sa uluhan sa ito mga balita.
8: Headlines. Headlines.
7: Top 1 most wanted sa Region 10, nga doon ay 5 kaihap sa kasong pagpanglugos na dakpan sa Misamis Oriental.
8: Headlines. Headlines.
7: Mining company manager patayas pagpamusil sa Karaskal.
8: Headlines. Headlines.
7: Dugang uluhan na sa atong mga balita malibalay nagpatuman sa third quarter national simultaneous earthquake drill.
8: Headlines. Headlines.
7: Og sa ato gahisgutanan karon na kabutagon. Kagahapon, tugod ni mga kahapon mga katropa. Adunay gipahigayon kagahapon nga validation dito sa Luna sa CMU. Desisyon sa DVC nga nag-exclude sa CMU lands sa gideklara nga null and void sa DAR. Mga mag-uuma sa BTL, makabalik na kaha sa ilang yutang gipagbisugan. O na ito, gasayro niya mga katropa, kadunay notice of order nga gipagawas mga katropa. Ato na gasayro karon sa taon, pinagi ni Herman Santillan mga katropa diha sa BTLM, Muswan mga suking tigpa minaw. Og sa dugang hisgutanan mga tropa, resolusyon nga nag-imposar og moratorium sa pag-expand sa komersyal nga poultry og piggery sa barangay Patpat og barangay Dalawangan giduso ni Konsel Ayala, aprobado na sa konsehyo. Pero tigpagayaya. O tiyahaya mga suking tigpaminaw kay para ni sa tumakigsuunan diha sa barangay Patpat og barangay Dalawangan mga katropa. Kay luoy pod, no? Luoy mga suking tigpaminaw ang atuang mga kigsuunan diha sa mga barangay. Panahon mga tropa in town, langawon sila diha mga tropa. Manimaho pa ng mga hugaw sa atuang mga baboy diha mga suking tigpaminaw. Morning, dunay reklamo o giduso sa konsiyo o ganiman ato mga konsihal mga tropa sa syudad na kasinati usab sa maoga problema diha sa mga dapit. Labi nagabiyahe sila mga katropa gikan sa Cagayan de Oro, padulog Cagayan de Oro, masimutan na ang maoga lugar. Ato na ang pagkasayroon niya, ato mo mga kauban, si Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala, mga suking tigpaminaw. Kaya kini, reklamo ni gikan is barangay. Gikan is barangay, mga katropa. Sa di pala to, ikunikta ang atuang linya mga katropa ni Sir Hernam Hirman na Santillan mga katropa ang notice of order. Usaki ato ni Siron mga suking tigpaminaw. Ato siya ning Siron. Kini nga dokumento gikan sa Department of Agrarian Reform kung nadar usaka opisyal nga order nga gipitsahan ni itong Mayo 28, 2026. Naraghisgot bahin sa kaso sa mga yuta sa Central Mindanao University sa lungsod siya Maramag. May tungod sa kaso, ang isyu mga katropa, nag-apply ang grupo sa mga mag-uuma nga gitawag nga BTLM Buffalo, Tamaraw, Limos and Milfa aron i-appeal sa Executive Order number i-appeal sa Executive Order number 75 series of 2019 og sa Comprehensive Agrarian Reform Program ang mga yuta sa CMU nga wala gigamit direkta sa edukasyon. Okay ni. Sa ang desisyon kaniadto gibalibaran sa DAR Validation Committee o kining DVC mga tropa ang petisyon sa mga guuma o giisulit ang mga yuta sa CMU. Mauto ang ipahawa mga tropa o tumakigsyunan nga nagmuntar o nagstalar na sa mga kadapit. Ang karon nga desisyon, giaprubahan mga tropa. O yan, granted, no? O, giaprubahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang apila sa mga mag-uuma o gagibali o gihimong walay bili o null and void ang unang desisyon sa DVC mga suking tigpaminaw. Ang panguna nga mga punto sa order, ini, at isang sayron mga katropa, paghukom sa yuta. Gideklara nga ang mga yuta sa CMU nga wala gigamit direkta o eksklusibo para sa edukasyon, ha? Sama sa mga yuta gigamit karon sa agrikultura kay apil sa coverage sa EO number 75 series of 2019. Kanang ipang-apod-apod baga tropa sa tumakiksyonan diha. Mandato sa DAR. Oh, nay mandato ang DAR ani. Gimanduan ang DAR Regional Office 10 o ang DAR Provincial Office Bukidnon sa paghimo og land validation, pag-classify sa yuta o pag-apod-apod diini ngadto sa mga kwalipikadong agrarian reform beneficiaries mga tropa kon ERBs. Umuna ni kagahapon, adunay pulong-pulong kagahapon ito si Imyo. All the aduna na yun, validation mga tropa, nagsugod gagahapon, hangtod kini ugmang adlawa, adla nga Webes, pizza utso. Oh, taman ugma mga katropa. So, kini, murag dool-dool na kahayag, malipay atong makiksyunang diha, na 42 na katuig na pakigbisog, anang yuta mga tropa, ang pangutana, ila makang maangkon sa hingpit, ang yuta ang ipakigbisogan. Nga kini, siguro siguruhon pod no siguruhon usab nga ang CMU makapabilin sa mga yuta nga makatarunganon o ginhanglan gayod para sa ilang gimbuhaton sa edukasyon. So dili po ni tanan nga kwaon mga tropa sa miyembro diha sa BTLM kun dili mga tropa kay basin mag-expand pod ang atong mga ang CMU og ma building tapos li magamit ng ihatag tanan mo na nga karon adunay validation nga gihimo mga tropa. O na mga suking tigpaminaw. Ato dig pagasayron mga suking tigpaminaw, kini nga maong mga katong hisgutanan diya sa simyo. So ato sang liliyon diri kay sa manin nakahalap-halap ng taan ni mga katropa no. So mga katropa, kini medyo na imong init ni sa nakalabay nga tuig, kini nga maong pag-demolish, pagmuntar o pagtukod sa mga gambalay diya sa tumakiksyunan mga suking tigpaminaw. So karon atong ikunikta ang yuta. Ato ang linya no. Atong ikunikta atong linya kang Hirman Santillan mga tropa diha sa may CMU mga tropa ang kini mo si Sir Hernan mga tropa mo ba ni ang kining leader no. Leader diha sa BTLA mga tropa. Siya ang namuno mga tropa diya sa BTLM mga suking at tigpaminaw. So karon, murag ongoing ang validation sa mga luna mga suking tigpaminaw. Murag ongoing ang validation diya. So ito pag ikunikta ito ka linya mga suking tigpaminaw kag Sir Hernan Hirman Santillan. Kinihuman migawas ang opisyal nga order gikan mismo kang DAR Secretary Conrado M. Estrella, the third niya itong Mayo 28, diin giaprobahan ini ang apila sa asosasyon sa mga mag-uumang BTLM nga BTLM Valo Tamaraw Limos ug Milfa. Sa maong desisyon gibasuras DAR ang unang solusyon sa DAR validation o validation committee o gideklara nga null and void o wala bili o walay bili ang pag-isolate o pag-exclude sa mga yuta sa CMU. Ang punto sa ahensya kung ang maong nga yuta sa CMU kay wala gigamit direkta sa eksklusibo para sa edukasyon sama sa mga lugar nga gamit sa agrikultura kini paspas nga ipailawom sa Executive Order Number 75 Series of 2019 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program aron maapod-apod ngadto sa mga kwalipikadong mag-uuma. So kung kwalipikadong mag-uuma, posible mga suking tigpaminaw nga naagi dili maapil ani. Dili tanan mga tropa, posibleng dili tanan ang mga kigsuuna nato da sa CMU nga nakigbisog usab nga makadawat ini nga bao nga luna mga tropa after ini nga validation gihimo karon diha sa ato ang sa CMU mga suking tigpaminaw. Atog ikonekta ato galinya kang Sir Herman Santillan kay murag busy gini karon mga orasya mga tropa kay dunay mga validation gibuhat ya no kay so nana sa pikas linya si BTLM si Herman Santillan mga tropa. Sir, maayo ga buntag live na ta sa XFM Bukidnon katropang Jonathan ang imong makaubag ra kabutagon sir panimbayas katawhan labi na imong makaubanan diha sa BTLM Muswan sir.
6: Okay, mayong buntag sa Talanoy, labi na gyud sa madungog mining istasyon sa atong XFM. Nga balita sa iyo sa kabuntagon, mayong buntag ka natong tanan na mga kaipim, XFM.
7: Mm-hmm. Okay.
6: Jonathan.
7: Okay. Sir Herman, kabalo ko nga nagpadayon ang inyuhang validation karong mga oras. Apan, salamat kay sa panahon ng oras. Sir, una sa tanan. Unsa? Medyo saba-saba gamay, no? Una, unsa man gayod ang gibati ninyong sa grupo sa BTLM humaning gawas kining maong desisyon gikan sa buhatan sa Sekretary Estrella Sir Herman.
6: So XFM ano sa balita sa din ni mo kaubang Suryano din no sa pagkuha na to nini nga maong order din dili masukat ang kalipay no ilabi na gyud sa ginatawag na to nga mag-uuma sa tibuok BTLM nga mga katawhan tungod nga bisan pa man na adunay mga malampuson nga pag dimuli sa milabay nga mga tuig apan walay puwas no walay puwas ang paningkamot sa BTLM sa pag ugot nga maghiusa nga din magpadangat usab sa ginaingon nato nga apelasyon no pag-apilar dito sa atong office na secretary nga si Contrado Estrella III sa atong agrarian reform. So dili masabot ang sa kalipay nga din gigrant ang maong apelasyon sa BTLM dito sa office of the secretary mga KXFM.
7: Mm-hmm. Okay. So Sir Herman, kung atong balikan gibalibaran man kaniadto sa DAR validation committee ang inyong petisyon karon gibaliskad kini sa secretary og gideklara nga null and void ang ilang unang desisyon. Unsa man ang nahimong hagit sa inyong grupo sa dihang padayon kini padayon ninyong gisgutan o gihuptan kining maong kaso?
6: So mo ko lagi siya no KXFM gani igawas magyod ang ginaingon nato nga excluded matud pa sa DAR DBC sa resolution nga ang maong yuta nga gihimatud pa giangkon sa Central Mindanao University is excluded sa kabinet sa EO 75. Apan amo ka lang paningkamutan no sa paguman sa pangitabo nga diin mo isinugdan sa pagpadimuli sa BTLM tungod sa ginatawag nga excluded sa kabinet sa EO 75. Kaya ang klasifikasyon lagi sa yuta mao ang Purisland Timberland SFM Jonathan. So ang nitabo mao ko na nga naningkamot no naningkamot ang BTLM labi na sa mga opisyales nga mangita og remedies nga kabayan sa pangitabo sa mao nga demolition. So mao nga ang gibuhat sa BTLM sa pag-apilar no nag-apilar ang BTLM dito gyud direkta sa office ni Secretary Ketchup and Jonathan.
7: Mm. Sir Herman, si mong tanaw pila kaha ka hektarya ang luna nga mapadulong diya kaninyo?
6: Gali, no? Kung atong lang taon na Ketchup and Jonathan, sa milabay nga mga katuhigan, year of 2023, October 25, 26, 27, maukad to ang unang pagbalidit sa atong Department of Agrarian Reform nga almost nula sila sa posisyon sa Bitilim nga 605 hectares except M. Jonathan. Naumaw ka na ang unang validate nga sa din nahitabo nga ang report sa atong paro sa Malibalay, no, si Paro Django nga sa din nakadesisyon, no, ang atong Dar Validation Committee nga excluded, no, sa kabinet sa EO75. So mao ka na ang unang nga pagbalidit apan na SFM Jonathan aduna dayo na tabo sa 2025, no, nga February to nga pag-verify sa atong Department of Natural Resources sa DNR sa pag-verify kay lagi ang among yuta is forest land, timberland. So may resulta kini sa pag-verify sa atong Department of Natural Resources sa DNR nga nikabat sa 778 hectares, no, sa actual position sa BTLM except M. Jonathan, no. Muna ang naitabo sa karon nga mga pangitabo sa survey result na sa duha ka ahensya nga nagsurvey ang sa atong Department of Agrarian Reform sa October 25, 26, 27, 2023, 605. So gisubli sa atong Department of Natural Resources atong DNR nikabat ang posisyon sa BTLM is 778 hectares apan dunay ginatawag na to nga na-appeal nga forest land timberland except M. Jonathan.
7: Mm-mm. So Sir Herman, after sa validation kitaman man ni ugma kanus ala uman, yes, nga mahatag sa inyo ha kining luna para kaninyo, Sir Herman, or unsa pa ilang proseso ani, unsa ilang proseso?
6: So mala sa no, human sa tong kahapon sa pulong-pulong sa Maramag, nag-proceed ang atong Department of Agrarian Reform, ang atong panguluhan sa atong paro, Django pangamdaman, o 3 days, no? 3 days ang din takda nga revalidation sa maong luna. Kaya dili lamang ang posisyon sa Bitil, kundi sulod sa 3,000 hectares nga E&D o alienable and disposable nga suitable for agriculture, i-validate yun, no, sa atong DAR, no, province, nga sa din, ibutang gid sa report sa pagsumite ngadto sa atong DAR secretary. So gali, except ng Jonathan, giyatagan kini karon og usa ka prioridad, no, prioridad sa atong secretary nga ginapadali ang maong pag-revalidate aron nga matud pa nga mahuman na ang mga problema sa kayutaan sulod sa 2027. So mao na siya, except ng Jonathan, nga ginapaspasan kini karon sa ato nga Department of Agrarian Reform ang maong pag revalidate sa yuta sa Central Mindanao University, o bansay-bansayon pa kini sa atong secretary sa DAR Central Office nga mao si DAR Secretary Contrado Estrella Dited, sa report sa atong lokal nga ahinsya sa Department of Agrarian Reform sa BIS sa province of Bukidnon, Jonathan, XFM.
7: Okay. Sir Herman, sa 42 katuig na pakigbisog ninyo sa mga nga luna, simong tanaw, nagkaduol na ba kita sa kadaugan ni ini?
6: Yes, no. XFM, wala kita nag-ingon na wala kita yung kadaugan, no? Aduna gyud siya ginaingon na to nga percentage, nga dako nga prosinto, nga sa din, aduna gyud posibilidad dili kay pagduwa-duwa, kundi nga naanagid sa dako nga puruhan nga maangkon gyud namo ang maong luna except M. Jonathan. Sulod sa 42 katuig nga din sa among ginatawag na to nga pakigbisog sa maong luna nga gani nga aduna pay mga nakalas nga mga kinabuhi apan na kaluyan sa mga gidungog ang amo nga mga pag-ampo sumala usab subay sa among apelasyon sa maong kaso sa yuta dito sa Office of the Under Secretary Central Office, Executive Jonathan.
7: Pero sa imong kwan, Sir Herman, sa imong tanaw, kato mga gimuntar o gibalay-balayan sa una diha, posibleng maoto ang yuta nga maangko ninyo or masibog mo?
6: Yes, Executive Jonathan, gani, wala kita ilang giapila no, sa atong Department of Agrarian Reform Secretary, Under Secretary, sumala sa uman sa pangitabo sa maong pagpalimulis no, sa Central Mindanao University. So mao ka na ang number one gyud nga ginaingon nato nga gipangitaan ginamo og remedy. So nagapila ang among pinagi sa among abogado, nagapila ang among abogado direct sa Office of the Secretary nga ang yuta matagan gyud sa og insakto utok ma nga desisyon pinagi sa atong Under Secretary nga mao si Contrado Estrella III, except M. Jonathan.
7: Kaya kini nga validation si Herman, murag yapod-apod ni sa mga kining yuta sa mga kwalipikadong ERB. So, pila gyud ka miyembro diha no sa imong area ang posibleng makadawat nini kay ubay-ubay ra bigitong nagtukad kini adto.
6: Yes, kung atong lang taon siya except M. Jonathan, atong ipibalo nga almost kini mga 1,000 no, kung atong lang taon ang mga naipiktahan ni atong demolition panahon sa 2025 no. So medyo gid siya nga dagandaghan gyud no ang tao apan gikaingon ako balik ko na ko subli sa pagkaingon ako nga ang Darbal Edition karon sulod sa sugad kagapon hantod sa matugpatulok adlaw so Biyernes no apit sa 8 sa Oktubre dili ko ni sa abot sabton dugang ko na ko nga may batian kay gani dili kini siya nga ibalidit sa dar nga ihatag tanan no except M. Jonathan kundi nga katulang man ang sumala sa report nga makaber og matag sa ginatawag nga agrarian reform beneficiaries except M. Jonathan.
7: Okay, Sir Herman, wala na taigong oras apan taas pa kita mga panahon kay taman pa puta ugma sa imong kanang land validation diha.
6: Yes.
7: Mubalik mi ugma sa pagkonekta kanimo kun unsa ang lakang og unsa ang pagabuhaton after sa validation niya, Sir Herman. Ano na kayo paabot? Labi na sa itong kinsuunang miyembro sa BTLM, Sir Herman.
6: Okay. So mayong buntag sa tanan ng mga opisyalis sa BTLM, ilabi na gyud sa mga membro nga din niya na karon ang atong gipaabot sulod sa 42 katuig namugna na gyud no ang ginaingon na to nga makaangkon sa ginatawag nga malahutayon nga panginabuyan. Apan magpalayon lang kita sa ginatawag na to nga kausay o kalinaw samtang nag-validate pa ang atong Department of Agrarian Reform o maghulat kita sa maong resulta sa validation pinagi sa atong DAR Secretary o kusab nga ginapanangat karon sa nagapaminaw sa tibuok sa probinsya sa Bukidnon o sa maabot nini nga estasyon kining amo nga ginatawag nga pag-posisyon din ni sulod sa Central Mindanao University, dili kini nga moingon ang uban nga illegal no ang among pag-angkon sa mga yuta kay gani pinasubay gini sa due process nga ingon nato sa balaod og ang mao order gikan gid sa aton nga DAR Secretary nga mao si Contrado Estrella III except M. Jonathan.
7: Okay. Sir Herman, salamat kay sa panahon ug oras gihatag karon kabutagon. Tawag-tawag lang ko sa imo after sa inyong validation, Sir Herman.
6: Yes, daghang salamat usab og maayong buntag na pong tanan.
7: Bullseye. So mao to mga tropa si Sir Herman na Santillan, so dol-dol lagi yon, no? 42 katuig nga pagkigbisog sa yuta mga tropa. Siblings hingpit maangko nakahaso tumo kay sunod ang taga BTLM. Limos, Milfa o Gatamaraw katropa. Oh. Shout out pre. Floaty Jack atong amigo mga tropa. Kito mga suking tigpaminaw. Og si Kagawad Brian Talih Marangan, ayaw ra daw ko damaya diha. Nagkahalap-halap pero kun mag fun run daghan makita. Na. Oh. Pastilan Wad ambot. Unsa imong nakita gani Wad? Blue torch. Oh. Kalibag ni si Kagawad Brian Himarangan mga katropa tong abtik nga Kagawad sa barangay kasisang mga katropa mo ni abtik na tong Kagawad ya no nya lana mugani ko ani niligid oh. Alas 8 buntag na mga suki gatig pa minaw sa itong mga kagsuunan diha, no? Dili kahilig mo inom o kape. Kay basin, magpalpitit ka o aslom sa tiyan. Sigurohang, o siguroho nako, mga katropa nga mausap ang imong hunahuna sa Santon Gold Coffee Mix. Di lang kini ordinaryo nga kape. Puno usab kini sa glutatayo ng collagen para sa himsog o nindot nga pamanit. O gagipatamis kini gamit ang stevia busa walay angay kabalakan o angay, walay angay kabalaka sa asukal. Bisan pa og dili ka coffee lover, siguradong madani ka sa lami og benepisyo niini og muhatag og hapsay nga adlaw nimo busa pag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. So pagbalik, standby mga suking tigpaminaw.
9: Bullseye! Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!